ajose pelu mufu awon lomode le da mo la be la wa tajudin mi pele ni se ka gota ori tajudin opolopo body pass to mun dani loja ka foju kan tajudin ni ayi

0: Mocking ya kojuma. Mocking ya kojuma. Ajema kinye pa kojuma ma kojuma kojuma kojuma ma ojuma layo ojuma dono ojuma siyori ojuma igbega ojuma ifaya bale pela sholo bere biawada biawada bere
1: ola oleribe ah eje ka gbe ranle ka serere
0: odun 2026 lo wale wale adupe adupe pe okun eni odani wa saye tin lori ofe ati pawa mo ndabo re bu wa ro wa gbara re be aro wa nu re mo kiyin e ko ojuma gbogbo bi kebe te ba ti lori ofe te ba ti gbo me daada na ni mo tin kiyin pe ko ojuma futa aro yi o lokun e lobe lomode lagba mo kiyin a ko ojuma ko ojuma ko ojuma mo ikan ni lagelu ni won pe bi 96.7 FM okega joke ile fufun bala felele le badan oni ni ojo kerin kerin le ni ogun osu kejo egbe wa odun o le merin de ni ogban leyin ko luwa wa ko juma ade odo bi o ajibi le wa nko aya wa nko o awon omo nko awon omo mo wa nko salafia ni gbogbo won wa ojo aje loni eja dupe lowo e eja ki eja ki o gba ujo muslimi ni mo ki takbir dupe fo olorun lati lokoja Johnson D Noble ogun seitan e ka bo sori eto gbiran le money to you all alawale akade one good morning lati ori kan ni ba ndore hallelujah olori akake tanwa lati mi ade o
1: ore hallelujah meje
0: o gba yin oluko mo kiyan ko ojumo ala ko bere ati ti grammar awon tin be ni colleges of education lecturer la man pe won
1: bi pe ki lo le fa
0: be oluko na won na
1: lori mi ate bi mi
0: awon tin be le ko gbogbo nse lecturer la won je oluko la won na awon diversity ika ti bua toro orilode yi lecturer la won na nje oluko la won na boyin mo ki o
1: olorun o loju oro
0: ni se won mo ko ni sowo oko sisi oba oko ni se osu
1: lakolabo abi e o to pe wa le
0: gbogbo alase pata mu ki gbogbo awujo omo leyin Christy

awa oje la wa nwa giri e sa bi o kama se ipade ohun ti yo je wa ame ame ani bowe e se wa oni kosi oni mo lowo pa npe aye ni je be ani ba won kosi lagba olorun let me see you ade bo wale and a good morning yamo kinye loko gimo lu dasile mo kinye loko gimo alashe mo kinye loko gimo lu sakoso lagi lu ni wang pebi o na le 6.7 FM ok ga joke ili fubala ufele le liwa na be anle le to e jashe da da la wujo arogbon dasi ah olagbara

efeti si gbogbo eto te ngbo lati gbe ti makaki yemi e seri oro e ba ti salaba pade re lo fi je bi ko wopo emi ki sa ba se program promo mo ki be ba ti lori ofe ati gbo lekan yo ma wu yin ke tuntun gbo ni ola soju segun good morning kan yin loko lo to eto yi shina alayo ogwede ofo ma le suffer

baso ba wona baso ila yowi ngba ti e na me man pari wo lori eto pe egbera nle eja si dada lawujo ama bibi ipinle ogun ni ilu laru lati bi ojo kokan le ni ogban osu kewa

pesante lo. Ewa wo ewu baba ta won mo re fe denu. Won ti mo pe bi ipele ti baba won de. Won de mara. Won la won ni dowo. Eni kan kan ba donate owo, o ma de note owo fa won o. Ki wa le wa nfe. We need your prayer. We need your assistance. Afrika koni orin ajo. Elomi o wu gan ko wu da sa won mo to bi. Me da wo la wa pe o. Bo tu wu tu wu da sa mo to bi. Elomi tu wu ko wu da. Si yawo to fe le. Elomi tu wu ko wu da soko re.

ara amele din sa wasi mi ara so waju eja wu kon da aba pariwo gbera nle eja se daada lawujojo kan le da onrin ajo yo dagbere ko de pada mo baba je dare to ba je mo ni ja ntobi ku tori odimu ipo tori owa aye tori owa owo tori oni ola to ni ori gbe lo fi le lojo kan la ba san e go ba ki e mi ijo kini wa laaro yi abi bo ni ore mi ijo keji na wa ijo keta na wa ikere na wa ati be wo yara royin e dimu daada ojo temi na ba pajude ti won lafani ati mimo ki la yo so nipa temi ki la wi ne pare mbulu si pare rin ajo si ah I have to be out parade mo pa awon oluko ran mi se kan laaro awon oluko wo to ne ha ngo mejo okunrin kan staff IBDC ona ni ngo mu wa fun yin laaro gbogbo e ne ja pade gbe an le leto e ja se daada lawojo

kun bishu eni to waye ti o le yawo ki se ni ta le pe leni to ka koro bishu nitori wi pe ai makan makan eniyan lo je ka ro pe omo oko iyawo ile mato ohun ni o ti aye o fi mo pe wo na waye emi so fun o laaro yi pe nti won pe ni eyan waye o ju be lo esa odugbo na gbana ni mi tu se la lo laye a gbo nipa omo re esa jesu de lo 33.5 years e wo bi sa sugbon titi dola oro jesu o nja re re ile awon kan ni won bi lo to koku o awon kan ni won o foyun emi ni mo won fi loyun e awon kan

0: ti aye si le ma je ti won le ma janfani e ti ti wa ti to fi ku to je pe to momo re o fi ku enikan lo ko koko house ni ilu Ibadan e sa aye si soro re nitori iran re niyan e wo bi gota la won kan ko be ni sa won si ko gota o ko pari e e dale ma sada e wo bi opo na eyo kan tawon kan gbe le won si gbe le wo fi le sori e titi di won fi lo in to ba se o na la yo royin ki ni re oluwa ni so fo o ti gbadua o ti mura to ninu adua idi to fi papa di ole ni pe aladua ni o oni ran eyan ki da lagbara nitori po jaladua sugbon te eyan ba jaladua e so fun pe ko mu iranmo aladua po ninu aye awon to ni ran oto kan e sa awon to joko ti radio tan gbo mi lowo lowo bayi won ju egberun mewa eniyan lo e sa awon to ni ran ninu won oto kan awon kan wa wa won ni ran bi mo tin so yi lawon na so pe daddy be de se so yi lo se ri agbara ile wa lo dabu iloju ona tori e lo luwa se ran mi gbogbo eni to ni ran won ni ota ota iran wa ota iran ni o ki nje ki iran ko se ma mu lojo mi nitori akoko mi o meje ni mo mo to man duro bi ota fun iran e sa ikan lara won ohun lo da Samson duro iran Samson o se o lorun awon lorun ikan lara won ohun lo da Samson duro iran Samson o se ni awon woli Samson fe je adari sugbon iran re ko se eyin kan gbo mi o mo wi bi Nasiri bi won ba je osami laaro yi iran yo se fun o
1: amen
0: bi won ba je osami se iran ma se fun o
1: amen
0: bi won ba je osami laaro yi iran ma se fun o
1: amen
0: ma mo lati be ni ola abi ni Monday eyin to nbo nigba ti o ba fi di ola ma ti wonu adua gẹgẹ bi opo eniyan ti fe ma ti wonu adua ni perewu sugbon ni Monday to nbo ma mu lati be iwo sa ba fi okan re si radio laago merin abo nitori pe yo se to po ninu aye re ni

ni ati gbo mi to ba we nkan kan si danu mo fe ko si ko ju so kan gbogbo eyin te we nkan kan e gbe owo mejeji le ori gbogbo bi ti aye tin fi omi ati okunkun ba oja enikan lo mi sa fi okan bale gbogbo bi ti aye tin fi okunkun ati omi ba oja mo pase loni ki aye re ko gba itusile in the name of Jesus ebo ojo ti ojo ba gbera ni orun ojo yen ni mo farahan ni aye bi ojo ba ti le gbera lati ajuli orun bayi o nbo ninu aye o si gbodo dale ni ibi kibi ti ibukun e ba wa mo pa lase mo ni ko gbera bayi ko mo wa obo lekan na in the name of Jesus bi an ba ji o si ami lati oni yi lo ibi oba duro si ni reti wa ba o sami o ko gbe to ami mi now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oya towo ba ko tabi ko lo si bi pos e ba wa mu owo kan dani a fe so tele e yara lo mu owo yin inu waasu ni ti ma so tele a fe pase tori pe emi ni owo ibi owo ba wa o gbodo wa ba o a gbodo fi ojo aje si awe wa a gbodo fi ojo aje sere oni ojo aje o gbodo raje je oni o gbogbo eni to gbo mi won ran mi si o so ti get owo ni bi to wa yen mo pe kopo iwaasu mi ni owo mi da oni lojo aje sa a ni fi oni si awe wa gbogbo awon to ba le jiji won bayi ji awon omo re joju won la mu owo kan dani owo mi da ni bo gan ni owo mi wa olufe owo leti bibeli ni eye ni owo a ma fo now Matthew 25 egbon to so ni verse 18 oni sugbon eyi ti o gba talent kan lo o si lo wa ile o si ri owo oluwa re mo o lo wa ile o si ri owo oluwa re mo bibeli so wi pe eyi ni to gba talent eyo kan o si wa ile o ri owo oluwa re mo be that wicked servant, a wicked friend, a wicked parent, a wicked enemy. The Bible says he dug the earth and he placed the money of his master. O wale, o mansebu buru ye, o mo odo kanye, o wale, o si bowo oluwa re mo be. E kibe, o wo mi ti aye bo mo le. O ya la oyin, bayi loluwa wi, o se ni mo fe gba. Mo fe gberu mi tawon ta ji gbe mo ni mo fe gberu mi o tawon ta ti gbe lo ibi kibi ti owo mi ba wa alada oda badush elikatabash ibi kibi ti owo mi ba wa ni ose yi mo gba nkan mi jade in the name of Jesus you are not poor eso lo si mama you are not poor baba eso lo si you are not broke ah oda wo le da o let somebody say it louder I am not broke e so lo nke I can never be broke emi o le mo oda mi si ni mo oda let somebody say louder amen see ami to dan bi o ba wa e kigbe o ya so tele mi oda ito ki da won oda omi ki da okun oda wo ko ni da mi lo sei la oyin si ko tun gbe mi ka baba ri abaga mo fonu o ki soro fi fonu leleyi aro monday leleyi eke owo mi da gbogbo eyan omo olohun fowo kan owo owo lo fowo kan loni monday aye gbagbo awa ta aje dudu mo nti a pe ni ojo aje we don't play with monday monday is always a special day mi ori eni bi to ba wa wa fowo kan owo yen wa tun mo wa fowo kan oyin wa la owo mi ni bo lo wa malabasha so be malabasha katuba kataba kataba enikan ni gile nko mi mo nko lede ni sa boluwa se nbe ti emi nbe laye a se nbe lara mi lawo iku oni to ni yere yere loruko baba to ma ti temi mimo ibi ti owo re ha si agbajade lojiji in the name of Jesus oh loni mo ri angeli they are using excavator won lo budosa enikan ni bibo won fi n gbe owo re wa e mo ti n pe excavator mama eh bo ba mo yen o mo budosa kini to le clear ti o fi n clear le ti en ba ni excavator nti mo wu nkan jade nle budosa o wu ti diti di ibi kibi ti e gbo wu e pa mo si angeli pe mi jade loni o lo gbo owo yen jade in the name of Jesus owo yen o wa lowo e wa fi pamo di ojo sunday ose mi ni eni o sa wo
Mashakali abadisha. Osa wulo say in the name of Jesus. Now, ebo gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi. Bo se joko yen to mu owo dani. Ta lo mu owo e dani o ya ma ronu. Bere si o owo ta lo ti ye ko gbo owo ti o tin fun lati ejo yi. Ta lo je olowo because owo ti omo korin yen iranse yen lo ibo mole. Se mo pe ki so owo e. Bibeli ni o si lo bo owo Oluwa re mole. Awon kan bo owo e mole. Owo e nbe lapo won. Eje a so bayi. Nibo li awon eyan ma gbo won pamọ si. Nibo ni won ma fi owo si. Lo fi gbodo kibe laaro ipe owo mi da. Number 1, aye le bo owo eniyan mole bi iwu tele. Ninu we Jeremiah 22:29. Bibeli so wi pe gbon to wi, oni ile, ile, ile. E meta lo pe ile. Aye mo pe ile a ma gbe nkan mi. Ajoku mo bi lo ko ti won pe ile. O lo je ki wo li Jeremiah ni Jeremiah chapter 22 verse 29. O tun repeat here. Ninu we Jeremiah chapter 6 verse 19. Won da pada nu we Micah chapter 1 verse 2. Won ni ile, ile leti, ile. Awon Yoruba ni ile ogere afoko yeri. Owo mi da bere owo e lowo le. Kabababash ila inemo sahala. E dide nle mama, wa lo si waju wa lo seyin. So ni fowo se wedding, wedding re ojo Saturday wedding omo. So ni sanwo ile won ti landlord won foju e ri. Owo mi o ile po. Jeremiah ba ile soro. Nigba ti nkan kan rangida tan. Ile leti wa ke owo mi to nbe ninu ile. Bayi loluwa wi e fi owo mi ile ile ju owo mi ile. Enikan ni ile tani ile amen na ma no shampoli abada nigba ti oluwa fe da omo eniyan bibeli so pe o si bu ire pe ile o si fi da eniyan to ba nki pe pe ile owo mi da eyan lo nba wi eni to mu owo re dani eyan ni ye pe si ni o lase lati da du omo emi owo yin pelu owo ti nbe lowo e wa dide wa mi jigijigi wa ni bayi loluwa wi o oni loju aje ile po owo mi o kuku koju seyin kankan ni won gba to ti be ni kankan soro ile lo n ba soro wa ni ile gboro oluwa la to ni lo ki n gbori re ki n so rere o fe sanwo ile mama iran lowo jade ni o fe sanwo school awon omo iran lowo yo jade ni o fe ra ka iran lowo owo ose ni o e kigbe ose yi ose mi ni ose yi ose mi ni ose yi ni mo ma mu ka fun rere mi laye ose yi ose mi ni o nibo ni aye fi owo re pamọ si mo lo le wa nu le nibo lo tun le wa owo re tun le wa ninu okun enikan ni okun it can be inside the sea as well ninu we Matthew chapter 17 ni verse 27 Jesus ran Peter lo sojo nigba to was stranded iyan ni pe omi le gbe owo re jade kamu meku okakanume sebo enikan ni ki le wa nde wo ni kin lo de laaro yi eyin ranse olodun te ngbo mi oje gba owo re tin be ninu omi bode enikan ni kin lo mi aye lokun eyan lo sa bi an ba so pe aye mi lama owo e tin be ninu aye inu omi Jesu ran Peter lo sodo oni lo eja to ba kokko munu okun la enu e owo nbe lenu e bo lowo yen se debe emi o ti fe mo isi ni lo ki mo ibi owo re ha si olorun ba ngbo agba jade ose yo le die to rowo dandan gbogbo ba si se ndro be ni omo fowo support program nkan meji ni sanda mewa ko to so ri aduwa mi gba now egbo owo ti won bo sinu eja afi bi Peter se lanu e wa ke eyin eja ye taleja enikan to ni taleja Jesu so fun Peter only if you follow me I will make you a fishers of men eyan na leja enikan ni woli kin lo wa de bayi eyan leja nigba ta ba nso ta lokun aye ta leja eyan eyan to gbe owo re mi tin rin nu aye oni Jesu fi so oni lo lanu e ijinle ni mo fi han ogba irina bo ba ri nkan nu bibeli ko le se awon adua tenu denu ki sise olufe awon adua bi pe eyan mo kewi e dahun afi gba to ba to ri nu bibeli wa gbo eleyi to leju in to ba ti le foju ri nu bible won o be nikan kan da ko so pe omo se olodun to fun Peter lowo lati nu eja ki soju saju oye nawo yen soke fi han awon orun eyin orun ewo mo fe kini enikan ni kini n to mu lo ki lo mu lo ebowo ni kai kala babus ah ni Genesis chapter 22 bibeli so nkan ni verse 13 won so nipa Isaac Abraham ti gbe obe soke
nje ko du Isaac lorun eran ti tan yen mama mo fe ko je oluka bibeli bi a student of the bible o ti gbe obe soke o ti fe pa omo re Isaac o ti fe du lorun bibeli ni oju wa ko si kala abraham mo pa omode yen taju e kan wonu panti ti nbe lokan wonu gbo suru yen o ri agbo kan to ti fi orun ha sinu panti oya fajade instead to fi pa oya pa agbo idipo omo re iyan tun mo si wipe asowo eyan le wa inu gbo bibeli pe ni panti loka genesis 22 verse 13 asowo eyan ma wa nu panti enikan ni kini panti o gbe talika jade latori akitan iyan tun mo si wipe atan ibi to fokan si owo si jade fun abraham agbo jade kaka ti o fi pa omo re instead olohun wa mo so fun pe oya pa agbo idipo Isaac enikan ni ko ye mi in ti mo so ni wipe kaka to fi bo sinu agbeda ti wa fi ha ti oniye yo fi tuto si o ti o fi gbe iranlowo bomi awa enikan ni bo iranlowo bomi nbo God is going to provide alternative bo se se fun abraham gbogbo eyan ye yipo ni igba meta eni baba o alternative mama ni kini jo alternative iranwo bomi o fe pa omo agbo ni o fi dipo e kaka te ko eru e lo si oran yan kaka to fi lo ta so re kaka to fi tale re kaka te tale to gbojule olohun o e se bayi e fowo si enu ke wa se bi igba te fe ki sowo yen won olohun o iran lowo bomi awa hey eni kan ni woli emi mo won ran mi si olaaro yin gbogbo n to n gbo yi mi o satede wa daso arugbo ojo lo ni lo so fun obe gbogbo iwo to n sunkun to ti di eru le o di eru yen lo ta o iran lowo bomi nbo olohun lo ni kin so be you will not sell that house you will not sell that car you will not sell that clothes you will not sell your phone oh ni ta phone we ko le ba fi jeun olohun won ran mi si oni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbo ta fi dipo Isaac re inu gbo bi to ba wa mo ni ko jaje lojiji iran lowo bomi mo nso bi ti owo wa mo nso bi ti owo wa oya mu owo dani wa ni iwo owo o ni ja mi ntan mo gbogbo bi ti owo fi mi se leyade mo nlo na ina papo jambe eyin eyan oya foke ni igba meje oya gbera 1 2 3 4 5 6 and 7 wa ke mi o ton ra owo mo

0: te ba lori ofe ati baba rin ajago merin sago merin koja ogun seju a fi yen sori akoni akoni to sun aji kai wazan gbogbo yin mo si ogugo ogugo ma kulodo akoni ti lo
1: ibi pataki no fi wa laye o
0: gbogbo ka pata lo dagbada ku lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay gaj okay ile fufu ba la felele le bada le oni o to mo opo kan ti lo
1: adura ma se sole rara
0: ile oni o to su e se pe opo kan to rin ajo ile ta ba ko kale ko won ile oda iyo ko ta ba ra kale ko un lo ko da kara ta gba yin se gan ni pataki se duke atoro ta

0: kan fa pe ko le je ko mo do lara yin nitori pe Olorun lo da yin mo kede e pe loruko Jesu ko da wati egba iyanu egba eri egba iyanu egba eri ki Olorun ko jo yin loju akoko yi de gbogbo omo to tara eyin eyan te n gbo mi jade loruko Jesu won o ni seru latori akobi dori abi kan ki Oluwa ko gbe ori won soke gbogbo eyin te di ofin igbeyawo akoko to ami ka eniyan lara yin asidanu owo ika eniyan ninu ayan mo yin ko gbe omi te gbe dani Oluwa ya si mimo agbara Olorun wonu e Oluwa se yanu ohun te ba lo fun ko je fun yin gbogbo oja te ba pa te lo se ke ta gbogbo eyin te n wa contract kan si keje e gba eyin ti ota ti kiwo bo ise yin ki ise yin o ye Olorun se be e ri iyanu tokan yin o bale ina ati eje Jesu se didi e mo fi akoko pe yin si ri ipade alagbara e to ma n lo ni gbogbo ojo Thursday ni Christ Apostolic Church Giga City, a place of discovery and recovery, alase egbo loyin ojo road Ibadan, Yo State, Nigeria, laarin ago mejo aro si ago mokanla. Oluwa palase fun wa lati ni ipade ti akori re je idide lekan si rising once again fun Thursday 5 ti e ba n bo e wa pelu igbagbo yin ike omi kan ati ki ororo kan tori Olorun yo sise agbara ti o jo yin loju. Be ba fe pe wa fun oro eri ati adura e pe sori number 08239131758. See you with your testimony. Oruko mi ni Eso Solarin.
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio.

0: lati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan oni je ojo aje ojo mani gbagbe ojo ibukun ojo iran lowo ojo oju rere ta lo gbo mi loni ta lo lohun fun lori ofe lati laye ti gbo mi loruko jesu owo re yo sise Matthew, eni ti owo re o ba sise aye o le kiku orire ese ni mo nsare owo lo nsise gbogbo ise ti ese ba se gbogbo ise ti owo ba kojo ori la yo wa ki eni to owo re o ba ni se ti o ba sise ati kiku orire o man difficult eni kan sa mi owo yin ma gba iye la aro yi ta lo nsa mi owo re ma gba iye gbogbo n ta fi di owo re loni ojo aje mo wa si waju re pelu majemu olorun ti n be lori mi pelu ase re ta fi ran mi pelu majemu re ti n be lara mi gbogbo n ta fi di owo re laaro yi ni wakati yi ina ko ma ja ide na gbogbo owo re soro lose yi loruko jesu ide to di owo re seke seke to di o lese ti o je ori kojo lone ide yen ja gbogbo en to nsa mi iwe mi ma so Psalm 149 igba to de verse 80 Psalm 149 igba to de verse 80
1: lati se awon je awon ba won
0: o ni a ma fi awon ewon di awon oba ota re a fi seke seke di awon oloto won gbo gbogbo eyin to n gbo mi iye ni pe ide le de owo ide be le de ese gbogbo eyin ta ti de ide to di owo re ina ja laaro bo ba sami nebi to wa oro jade lenu mi o di majemu gbogbo ide to di owo re to di ese re lone ide na ja laaro gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agbogbo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew opolopo eyan ko si nte gbele lowo to ma sise tabi to ma ye Matthew tori aye re o dabi zero ma gbe omo le lowo omo oye ma gbe igbeyawo le lowo igbeyawo yen ku ma gbe owo le lowo owo yen pare gbogbo nta gbele lowo ma gbe business le lowo business yen oye ko si nte gbele lowo to ma ye lowo re ma gbe aya le lowo aya ku mo lowo ma gbe omo le lowo omo disappear Matthew ogun kanisa ta lo nsa mi gbogbo nti ki iye ninu owo re ohun ti n pa nkan ma o lowo ofa ti n pa nkan lowo re o ya ko ba ina jade bayi gbogbo eyin e tewo owo yin la ran mi si loni ojo aje owo yin la ran mi si e gbo loni o ide to di owo re loruko jesu ina ja laaro e Matthew eyan le ma rin kowo re o wa node ko de mo mo Matthew bi owo eyan ba wa node apere akoko gbogbo n to ba fowo kan yo ma baje elekeji ko ni ri kojo Matthew Mose alagbara ni omo pa lowo sugbon owo re o wa ninu ide onti to pade olorun olorun so pe Mose o ni yesa oluwa ni ki owo re bo abiya re ngba to ko babiya Mose yo wo jade igba iro to mo pe owo ohun dete o ni ah so wo mi re oluwa wi pe in to ngbe kakiri lati jo ini e ki babi ya pada loju ese Mose owo e pada bo olorun wi pe in to ba ti dawole lati akoko yi o ma ye idi niyan ama israeli won ye lowo re oh my god ta lo sami gbogbo ofa to nbe lowo re ina ti jade laaro yi owo re ma ye
1: amen
0: gbogbo towo re ba ti ba o ma ye
1: amen
0: Matthew Lazarus igba ta de to ku ni John chapter 11 Matthew ona meta lati de alakoko won de ni owo elekeji won de ni ese eleketa won de ni oju eni ta ti de lowo ko le tu oju o ko de le tese o di gba towo ba tu sugbon gba Jesus debe Jesus wi pe be se dey ko le lo sugbon e tu e je ko ma lo ta lo de owo re ibi ti o de mo ina ja ide yen bayi
2: my God
0: ibi ti a de owo re mo mama to nsa mi baba to nsa mi ibi a de owo re mo loni o ide yen ja laaro yi ide owo re ja ide ese re ja ide owo re ja ide ese re ja o n gbogbo ta fi de o mo wonu majemu olorun mo wonu ase ase ipe mo wonu majemu eledumare gbogbo n ta fi de o ina jada no bayi aye re o ya ko gba itusile owo re o ya ko gba itusile owo re o ya ko gba itusile
3: gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n fara han ninu ipade yen gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to n lo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o ohun to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew baba kan dayawo e loko o alakoko 200,000 ko ye elekeji won lowo lokere won fun ni 1 million ko ye Matthew eleketa iyawo kilode o ni e ma da won lohun oje awon owo ti o to se business e na fun yan ke lo nta o ni rice atewa na ni e lo 1 million o le se e lo won ni kan fun o ni e fun mi 5 million Matthew o ni e fun mi kilo 5 million lori rice atewa oko kowo bo o owo kowo bo banki mo gbe owo le Matthew rice atewa ko pe osu meta owo to ti tan ibo lowo nlo mo ni boda ke la se bayi iyawo re nkan eye lowo ti e o gbodo gba deliverance Matthew anything kan ba ye lowo e be ba fun ni 1000 no di 1 million mo gbadua gbogbo nti o je nkan oye lowo re ofa ni o ya ko jade lowo re bayi laaro oya ko jade bayi oya ko jade bayi seke seke to di owo re Isaiah 55:2 ma gbo nta wi o nipa ti kurusi Isaiah 45 ni verse 2
1: emi o lo siwaju re
0: ma lo siwaju re
1: emi o so ibi wiwo won ni
0: ma so ibi wiwo won ni ma so di titan
1: emi o fo ilekun ide won ni
0: ma fo ilekun ide tutu ma ke oda irin si meji gbogbo seke seke oda irin ta fi di olowo laaro yi ina jadanu laaro yi ohun ti o je olakojo Matthew laaro yi esa mi o nibi te wa ina jadanu laaro yi ma wo nkan sa ni Psalm 107:14 baba mi soro o Psalm 107 o lo mu awon omo Israel jade kuro ninu okoko ati ojiji ku o wa fa ide won ja ah ide wo lo di owo re agbara won lo do duro to ni o ma ri kojo lone ina bolu la aro yi ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja ide owo re ja Matthew ori okan na pastor wa mo kogi fun mo ni ko lo gbin o gbin gbogbo e ye abi be ko mo pe keji mo ko igi fun atagbon mo ni lo gbin. Gbogbo eye awa ko fun kan ako eyo meta ako fun gbogbo re ewure jepa awa n bi lere pe ke lo de ti o ye lowo ti e o bere complain ogbo ibere ti mo bere ma bi lere pe lati jo to ti jo ministry to ka si kankan to ye lowo re gbogbo n ta fi o sala ko so e ko si kankan to ye o de gba tun sile o fe gba ah baba se won o ri be bayi gbogbo n to ba ti dawole ki ye o dawo lomo omo oye o dawo laya aya oye o dawo ni business ekini ekeji eketa gbogbo ori oye ofa kani lone aye re ma ye aye re ma ye Matthew ose yi ma lagbara tori ni challenge program to se lori owo ni sa lori kini mo pe gbogbo eyin towo yin wa node ni challenge e sa gbororo lowo ise etu sile lori owo ni ati se tori lori owo ni o eni kan sami idi owo re yen ja laaro yi idi owo re yen ja laaro yi iwe act of apostle chapter 12 egbode verse 7 e ma gbo sa lati verse 6 act of apostle chapter 7 egbode verse 6 bibeli wi pe ero odun fe mu jade loru na ka bibeli o sun
1: laarin awon omo meji
0: en yo a fi ewon meji de e so wa lenu re won so tubu na si wo angeli oluwa duro ti imale na ma nu tubu olu peteru pepe legbe re oji o wi pe dide kankan ewon enikan sabi ide wo lo di owo re ina jada na bayi ewon wo lo di ese re ina jada na bayi owo olorun ko tu o sile anu ko tu o sile e so pe ide owo mi ma ja ide ese mi ma ja on ta fi de mi jadanu latoni mo dominira be lo ma ri e ri gbogbo awon branch wa oni program nlo nibe eyin te wa ni jebu ode laaro Friday our pastor wo wa ni ijari ni CPTech ni ijari ni church baba Ike for 7 e ma wori eyin ara jebu asi nbo pelu agbara loruko Jesu yo dara fun eyin te wa ni challenge ni Lubadan to ba ti daro Thursday o ma lagbara e ja pade e wo nkan sa aro yi to je Monday gbogbo eyin ko olodumare eyin te pe mo fe ri daddy won je ri o ma po sori oke no mo wo oni ni soldier of Christ lori oke no mo wo ni apatere e ba ti de wo road e won mato to nlo seji oku lateji oku e won mato apatere e direct ni loruko Jesu yo dara fun aro Monday ni o laaro one emi e ku lori oke lojo Monday ma ya na adua ki to bere se ise ose mi ma ko ya na adua so ma bo lori oke o daddy mo fe ri ma bo lori oke no mo wo laaro yi o ri mi a jo gbadua onu anu asi fun oro ri odayo o ri ti e se be lo ma ri a nbo si Ikorodu ni ojo Friday first Friday on the 4 first Friday on the 4 yen mo nbo si be ni gbagba apostle lati wa se iso oru a fun gbogbo awon eyan to ba wa a fun lounje ounje tutu ni o esi ounje sise o a fun lounje bairo ta to peku yen a fun awon omo na ororo na bakan na a fun gbogbo won loruko Jesu yo dara fun eyin te wa ni egbeda ni yana paja te ba ti de alagutan ni yana paja eyin kan so pe water apostle ni waju Tinubu market ibe ma wa first Friday aro ni o ago meje sa ago mewa ona re la ojo ayo dede ojo ye re de o se dadu ina ri oni ku ira wori oni ku o ma gbele be lo ma ri o se be o Jesus.

0: Wednesday. Only say a Lamali Cup program. And we can draw a bobo. In Benny or Medio, a pata, a jawele, not belly and lag on it. Oh, do an eleway, new White House, a cotado, fill a debitor, and Lafara, fill a bolude, bobo, Nino Leg, just say one in Christ Center Ministry of the Church of God, opposite Samo Village Station, and Yigama Malete, Nibada, a Kokwetoa, Lori Radio, Lag 11.96.7, Nibobo, Monday, 6:50 a.m. See, I go major, Emma Bawa Pade, Jesu, Lolua.
1: Mo ki eni kokan kaabo si ojo aje toni mo ki kaabo si kan yi ni te gbe nbo Olorun lori akoko majemu ati muse nje ki Olorun nanu re ko mu majemu re senu aye wa bi a se won ose titun ti a si nwo awon osu ton sumo odun tosi gbogbo ejikiji to ba ja ni ayika lojo toni o ba le sa meje arogun gbogun mi o gbe ogun yen mi iji iwa arabirin yen oko esese ku Olorun be laye iji nla ni ina nla ni iwo arakunrin yen boya omo re o fe sun jaba kan bi keji to fi olo saye lo iji na nla ni sugbon olo nbe laye mo se beru mo se won ti awon yan so iwo omo yen to ye pe gbogbo ohun ti ogbokanle to po gbokanle ore ore odale a ri pe o gbeyin o ko awon janduku won lo ba nkan ti ye ti eje o wa so le ni okolobo iji ni mo se beru olorun kan wa to mo ba iji wi Olorun yi ngba to denu aye iji lo ba nu aye ele so ba pe ni aje ko se Genesis chapter 1 Olorun do run aye aye si wa ni juju o si sofo ogugun si wa loju ibu emi Olorun si n ra baba loju omi Olorun wa pade awon iji nla ikini loju ibu ki lo ba nbe aye o wa juju ekeje o sofo nigbati ji ba de bo n ka ri juju ṣugbọn Olorun kan wa ninu ji to n du ti ni nigbati gbogbo yan ba sa nigbati awon ti a fi gbogbo aye wa sin lana ton ba nsoso ku so lenu Olorun ti ki gbagbe orori ki yo gbagbe kankan ni ise re ti a se Olorun e mo du o awon eyan le gbagbe ṣugbọn Olorun ki gbagbe oni aye wa juju nje gbogbo aye te ri juju bayi iwo po yen iwo okunrin yen iwo omo to ti da laini baba yen iwo ti iyawo re bimo o n ro bi lowo si babe lo iji lo de iji nla ni ṣugbọn ki sopin ri ajo e o aye sofo aye ke ura epo ti sofo ni bayi ṣugbọn mo gbadura Olorun to n fa han ninu ji fa awon to ba gbagbo o fan ninu aye lati oni lo je pe eko te n gbo lori oro imo dagbara anu Olorun fa awon ayanfe nigba ti ji fa han anu Olorun fa awon ayanfe nigba ti ji fa han Olorun to ba ji wi njo si mo gbadura o ba ji wi ninu aye e o gbe ji ninu aye e a ri opolopo nanu bibeli ta pe ni ako kan tabi keji iji jari ta ba baba wa Abraham iji nla ni ina nla ni nigba ti sara aya re ku ha o da bi pe ko ni ti ona bayo mo o da bi pe ile ti pari o da bi eyi wi pe majemu ko ni wa se muse ṣugbọn sibe sibe Olorun dara Abraham papa gbinu majemu ile Olorun wa se muse igba ti Jacob ti Rakeli lo o da bi pe loju ibimo ni a ri pe o gbe lo eru ba bi pe majemu ko ni wa se muse ṣugbọn Olorun majemu odo ti Jacob a ri pe Jacob wa di en ta n pe ni Israeli ṣugbọn iji lorisirisi lo baja e le ṣe alagbagbe iji ti Esau to n fi ku le kaakiri nigba ti o pe ori pe o gba ire ohun o tun gba ibukun wa ni to ba ri be o iwo Jacob fosoke mo oso ojo fo baba ohun o ti di kan loni tori pe iwo ti fi iru gba ibukun a si ri pe ni Genesis chapter 27 verse 41 Esau si korira Jacob nitori ireti baba re sun fun Esau si wi ni okan re pe ojo fo baba ohun sun metile nigba naa ni emi o pa Jacob arakunrin mi lo je pe awon opolopo lo n gbe ejiti o ti won ti robi si o ṣugbọn Olorun to ni o wa laaye mo gbadura ni aro yi mo gbo eni to feran eji lowo to fe kiji gbe omi mo gbadura loruko Jesu Kristi ero buruku ni won ko yile won lori gbogbo awon to n pede ibisi o ninu ji gbo ede to n pe opolopo n so pe Job ohun to se naa lo de baye opolopo awon eyan bi Barnaba a ori won mo awon mo itunu o si mo àwọn èèyàn tó lè pẹ̀tù fún Job kò sí mọ́ ìwà àwọn òyípadà Ọlọ́run láti pàṣẹ nígbà tí Job wípé ìwọ Elifasi ó yá gbéra àtàwọn ọ̀rẹ́ méjèèjì ẹ lọ tu Job nínú kí ẹ pé nìkan kẹ́ tún ní nìkan fún gbogbo ọ̀rẹ́ tó ti débà torí pé kò ṣe bí kankan èṣù dánwò ní ìdánwò ní gbogbo àwáwí tí ẹ ti sọ mo gbọ́ ta ló dàbí Job ránṣẹ́ mi ó ní gbogbo nǹkan wọn Job kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sì wí ṣùgbọ́n Ọlọ́run nínú jí dúró tì níbẹ̀ ni Ọlọ́run sì dá àkólọ rẹ̀ padà ní ìlọ́po méjì gbogbo àwọn tó fẹnu sọ̀sọ́kúsọ ojú wa tì wọ́n lo je pe loni Jacob na lati e koja mo po opolopo ni mo so so si njo yen nigba ti Rakeli koja lo bo ti poko le on sa fun iku ti Isau o tu pade ti Labani pade Labani tu wi pe ah iwo to si mi lodun merin la o wa fe ma lo o ko nkan mi ehn to ba ri be iku de o be si le Jacob kira kira kira tun Olorun ki lo fun oni ni oru na Olorun si ba soro mo se se bi tabi buru si iranse kunrin yen nitori pe eto re lo gba to mu lo a wa ri pe o le je ko le o ba sugbon ko ni anfani lati le se nkan si nitori pe Olorun ti kilo fun pe o wa pelu Jacob je ko loni wo na mura bi o ti Olorun to to bi o ti ni ninu ji bi o ti Olorun to to gba ninu ji yo mo gba o o gba lowo Isau o tu gba lo Labani eni to gba aye esin won gba ti jide Jacob wa bi omo Olorun sugbon Labani on wona lati pa eni tan pe ni Jacob that's Genesis 31 verse 24 Olorun si to Labani ara Syria wa ni oju ala o si fun pe ki si ara re o ki wo ki o ma se ba Jacob so ni tabi buburu eri po n wa kakiri ngba ti Jacob na ti mo pe oju ogun le bayi ko fi adua sere Genesis 28 o bo sinu adua o gba adua soru e tan pe ona si bayi ti o fo

0: La Guilou FM.
1: Kabo gbadan latoju aja ikani lagelu na ni lagelu na 96.7 FM oge gajo gele wa la lele ni le badan je ga mo le toro yin ere idaraya ele todu ti gbegben kesi o sese ki wo sese mo da po mo wa ele wo wa live and direct ni bi kibi kaakiri agba laye lokan ni ban dare facebook ti kan ni ti lagelu na 96.7 FM lori jagamo fan family o wa nbe lori tiktok at top striker 100 Top Striker 100 lori TikTok. O tu wa nbe to mo le roko so la le wo u pila la pa be yen o. Oh yeah, let's go there. Egbe like ko lo. Eyin ti a gba mi dada millions ami ati gbogbo Minnesota. Jersey mi ti de o. Jersey Gunners ati temi ati ya ti won tu customize e. Live and direct lati ole de America. Lati authentic store ni o. Ese anti ehe se ru en ta agba nkiri ki o ma kowo je si fu ko mo nkankan pare o to ba je ti ero washiu ehe bo se je niyan la pa be yen mo lore o Marian Sami ati gbogbo Minnesota awon eleyi ni owi be se be confirm apart rindirindin n ba so ye ti je si mejeji ba de owo to to rale to to se nkan dada ni o gbo ju gbo e lo Marian Sami ati ni ko si ti mo se fun o top striker to poju tori pe ife tara tara la ni ke se fe oju ke se tie service a kuri rari emi ati ati foju kan rari sugbon opolopo nti an ti se olohun nikan lo ba elesan o ehe olohun nikan lo ba elesan o emi o lesan kankan o o si ni nkankan ti mo le se fun yin oju pe ka ma fadu aran yin lowo o bo se je niyan o e se nkan olohun wa pelu yin o ye gbagba lati be yan si de go Niger Sporting Men Football Academy was in the omo ti e mo le o si mo po lebu okay ma de mo le o je mo gba lagbo le kaki agbo le na da gbagbo le na la wa na gbagba sugbon oju ti la oju ti ra bi asa igbira oju ti la galuku ti n jade jade ni ijade won fi le ri obo oba ti jade agbole na ni ebun pada jera si eyin mama ti na wa Niger Sporting Men Football Academy foko re ele o ri yato apart from football igbe si aye yen eto beyan se gbele aye beyan se le se laarin opo eyan beyan se ba won eyan o mo pa mo mi nbe to pe introvert ni won ti we jade rara yo nira fun ati an ba di awujo awon eyan pe bo lawon ele a tun se nse gbogbo eko yen lo mo ri o ti ni beyan se ba won eyan se papo e mo pe orisirisi eyan ni o wa ehe orisirisi wa ni nbe lowo omo kokan sugbon ni Niger Sporting Men Football Academy apart from football eko gbele aye gan na won to fi nko won nbe to fi mo wi pe hard work pays igbiyanju

0: yen lagba be yen Monday Wednesday Friday la ngba ade ni gbagba sere Marvelous to wa ninu Liberty Stadium gegegege ni o won si jarize color pitch ni ago meta osan won to ti wa nbe every Monday Wednesday Friday sugba be lato modun merin titi di omodun mokandin logun ni ibajo kunrin ibajo obirin sugba won ma gegege be lati merin sodun mewa aro Saturday ni gbagba sere Olubadan Olubadan Stadium ni won tin se igbaradi ta won ma kekeke ma pa won obi won wo mu won wa laaro ni ago mejo sa ago mewa yen eleyi titi e ba je ma de manu ole apart from football eko be o le yan se lo le aye o ton ko nbe bo se je niyan lagba be esivi gagbagada eleyi to waye lopin ose atan ti o tun ma waye leni Oluwa Fami Williams Willy Ibe o ti wa nbi lati gbe wa debe lo le de France kon aku ojumo o
1: idije french gan eleti o wa ilanu ikoli fi aje oja sami o meji sodo ni bakona es mun aku fi aje lo afa me kan sodo ni ami e meji meji ni paris german ati rennes jogba bakona german super cup eleti o wa ni jo saturday kobaya mon jo fi aje
0: borussia ferran torres ma hot first game for two goals all over
1: la hot ni bakona ni won fi aje borussia dortmund ni idije german super cup because je ni
0: all right arike to ti gbafe won wa ni omo abo ni lede england o ti de
2: e ku dije wo ya tokun
0: ogbe ni kola
2: ninu dije itara se ya ile to la fan lati wa ilana frosino ria ilo juventus amere kon dodo sodun
0: onpe
2: venecia ria ile se lo pamole amere meji sodun atalanta fi aje sasolo amere meji se kan to ino na ria e mole ac milan lo na pa amere meji se kan
0: yo mo chukwese lo gba man of the match ni game that's why the fact be ko score sugbon o fe pa won ni
2: yo mo teso waju le to ba tin dide jago marun abo bologna yo mo gbalejo lazio to ba ti wan di ago mejo kuseju medogun as roma ati fiorentina bi nkan se la fan ati jeni
0: all right ayala na wa nbi
3: akudidego ya spoke
0: akojumo
3: spanish la liga ile to lanfani ati wa ile na atletico madrid won ati filaria ma meji meji won jogba ami akon dodo sodo ni getafe lo fina racing santander eche gba lejo oran lana ami ayo marun sodo ni barcelona fina mole yo lanfani ati tesiwaju loni osasuna won ati levante ago mefa boro leni malaga won ati deportivo la corona ni aya jeta ya madrid o ti fami ayo meji seyo kan o ti na expire bi nkan se lanfani ati je
0: all right eje ti won wa okay epl abi won gba epl na lo to epl waye iyan ni pin ose
4: waju ke
0: oni
4: e fe te wo waju ke
0: iye mi ti fo
4: ti mo ti gbowo te
0: iro ni
4: ah
0: won send owo si o
4: awon eyan ti te wo te si mi
0: iro ni o te o gbe wa o sa yi a je pe ke eyan lo ma na ile nu
4: team to te je ko ko sowo yi inu mi ti dun si
0: kini ti e pelu ti e
4: ewo ni e
0: to fi je pe nu edun si team to ko ibere ma kolo ni se
4: o da se mo pe omo to ba di anjo monday yo di akule ose yen ni o
0: really igbagbo ti inu okay
4: idije league le gesi bo se lanfani ati wa lati ojo friday arsenal ti si de o ti fi aje commentary meta sodo ni
0: binu tan
4: lojo saturday everton fi aje crystal palace meji sodo ipswich town gbe sunderland latin meji seyo kan ni nottingham forest ri lowo ni jamaica kan dodo sodo bakana iko brentford o fi aje tottenham hotspur meta sodo ni
0: pelu gbogbo ti a kojo
4: lana iko brighton merin sodo lo fi na aston villa
0: o lowo number 1
4: man city lana o fi aje bournemouth meji seyo kan ni newcastle meji meji lo ti awon ati liverpool jo lanfani ati gba lana
0: si fi e bi oke ita lowo
4: bakana lojo saturday
0: kilosele
4: e wa

0: won pari ifigagbaga yi taratara bi o se pari bayi straight away ile average 0.99 yen mo 0.1 ti o da yen nikan o na ni won ma fi sori ire won wa ni ronu pe iwo na ni eto si opinion re lori pe yula avarese ni owo ohun ko ngo re mu ileri afojusun ohun se ala ohun ko ngo mu se leyin igba to ti jo ni ajoso pelu iko ti atletico ti gbeti gbegbe o gba ki igba to n ba fe lo o e yonda ohun o sugbon o ti doju e bayi oro ti yipo won ti bere si ni yeye yula avarese e ja roju oja ka pada sori oro e bakan na ati awon alaye kokan pelu ifigagbaga man yu to waye eja loju oja kade o eku kale
1: won ti bere won le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Mombasa. Benya lowo lọrọ bi konko yokoto. Bala fi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Ara tita. So agun sagun. Keyan me dagba pupo ko ma re ko ge ko ge. Keyan ma le gba pa tese. Ki won ma gbeyan sega. Kori o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo. Keyan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba healthcare. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Ko ma kunre o ma le se dede. Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nke ani pataki. Ka tete gbe igbese ni kia kia. E da wa. La para pa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin da lamu. Ero gba lo de nbe faye o. Lati ma bi arun sapa ma si. Kan si toni toni aba healthcare. Egbe le baba lam adesina. Gomina ipinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le ise. Mo joyin lola complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. En tata ju are. Lo ma toni toni.
1: Diru omi elekan lodun ti ru lowo lowo lori oke beteli ipade adura ti iso oru olosupo gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire se agbekale re awon eniyan ti ri ise iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okukun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 am to 12 pm 3 pm to 6 pm iso oru 11 pm to 3 am nibo lori oke beteli wa e wo pade bayo ije ayun re so ni ikoja iyana bare die ala adorin along the ayure road ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary september 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gideoni tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 ise oru alagbara nla tori tilu la fi sasekagba re ni friday to gbe yin osu kejo yi adura npa lori oke beteli
2: Dr. Scrap Recycle ati tamoto dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin tohun ti oko ti nkan kan o se te fe ta ke fi paro oko ke to fi upgrade bo se car truck bo Australia, ipoyo ki moto awon wa Dr. Scrap o ra lowo yin e kan si won 09083301333 and do won lori Twitter Instagram ati Facebook ni at Dr. Scrap Recycle Dr. Scrap Recycle de moto tita di rorun
3: ilera loro kara o ji pepe ninu ekurere alafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye olagba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airorunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se buba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo ko koro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 08138855308 0813885 5308 boba nse obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
4: mo ti bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: pe lo si bi to je orogun won njo yen na lo na ti koda o le lo dana so gbo jesse sugbon ta ba ni ka wo atletico lo ma short to ba wa no ke gi agba bolu yen form ti won fi nda iye yen le ko le ni form yen mo won de le ri ta to iye yen mo tori e lo fa to
1: o kan ti e na de si nbe mo nto na ma deliver ma redeem
0: eh so to fa to fi je pe awon iko kan wa ton ba hard player pe ko gbudo lo ko gbudo lo ko gbudo lo ti player yen ba so pe on fe lo na won ma pada yonda e ni pe to ba lo drop eye ta fin lo awon yi won ni pada fi lo awon mo to re na se ma pada yonda e pe o ma pa awon lawon ma awon lawon ma pada short awon de salary o de tun ni dinku ko se clause pe a se dada o salary o dinku nbe
1: o okay do pelu royin ti mo n gbo iko basa tun ma pada ni week lori oro re won tun ma pada won tun gbe gbese mi pada bayi okay ewo baba da go meji la losan oro Manchester United kilo de ese to fi ri bayi a gbe yewo bakan na oro ti Alan Shearer so nipa iko Man U oro ti oluko ni Michael Carrick so nipa iko re ati ifigagbaga Chelsea to ma waye lasale gbogbo e da go meji la fun lo de ni la go meji la ma gora re o bo se je niyan ile ze kan be nwaju mi lapa bi odu ni won won e sai ma foloko kini tin sele gangan ma kwa wa alagbeda o eh an to ba ni confirm ni obadowo po mo ni so ju ba alagbeda po ngboro igbe confirm okay aku oju mo ruko yin
2: eko eto
1: yes sir
2: tayon loruko mi awon yan mo mi so mo di orun mo ngbenu so fun ile ise Woodamax Homes ile ise ton taile lowo lowo bayi ani ile ta pe ni Liberty Estate
1: okay
2: phase 1 and phase 2 bo salaye nkan kan ni kan yi lo se ta lo koja pe ibi ti oro badan lo lasiko yi eni ti o ba nile to je tara ni badan yo pada dun o tori pe oro badan nigba to ba ya elomi ma ra le nsin land bank la npe mo ra pamọ
1: bi gba te yan ba fowo pamọ
2: be ni
1: to tu wa je pe ke se po fowo pamọ pe dede to fi be na ni o pada ba lodo waju
2: oro le koja yen te yan ba ra le loni mo so kini kan nu fara kan nigba kan pe ile ta ba ra loni ere nla ni to ba dola te ba ra laaro te ba fe ta lale te ma ta yato
1: gbogbo aye lo mo yen
2: Liberty Estate iyen wa ni circular road ti joba nse lowo yin leyin ta ba ti mu gbogbo step back nkan kan en fi 200 la fe mu kini kan la fe mu kuro irin iseju meta ni latori ibe yen sinu estate yi te yan ba wa nlo ni ona kin ele bi an ba koja fara oloke ti won se yen ta ba ti de ibi kan ti won pe ni olose a le gba olose wole ta ba fe gba tori ise to nlo lowo ni circular ta ba gba be yen a le gba olose wonu estate ti mo nso yi
1: gba circular n ba dele tan ni isin
2: yen
1: gbe mo imo pe won o ri nje te ma fe ma ta
2: 2.5 million naira la n ta lowo lowo bayi
1: bayi
2: be ni sir kilo fa ni pe ibi ti mo nso yi ki se nu gbo ile ise yi si ti faye nkan kan le ko to san 1 naira a koko gbe odori le
1: to foju ara re
2: ni o ri a gbe ona to wole ona to jade bo se le rin to fi mo pe looto looto ki se ro la wa pa fun
1: oni si le pe mo si mo ni o
2: ina ti debe awon eyan si ti n gbe be ori estate gangan ile ti o din ni 15 o ti wa nbe
1: already buy
2: already buy so te yan ba debe ko se ni lo pe awon wo lajo fe mo gbe bi se mi nikan na ni mo gbe bi iyen is 2.5 million naira
1: all right
2: ato wa ni phase 2 phase 2 yen wa ni moneya
1: okay
2: iyen 850,000 naira
1: 850k ni
2: beni
1: buy
2: beni ile mejeji ti mo wa nso yi cctv camera wa nbe
1: lowo lowo bayi
2: te ba ti ra le yi oju ese la ma connect phone yin
1: a ma monitor re le
2: monitor nkan te ra
1: ni gbogbo
2: ogba ile lori ile mi yato si eleyi gbogbo documentation ta ma so pe documentation te ba ti so pe red copy agreement ko ni yi opolopo eyan ofe la ma se yen fun gbogbo en to ba ra le lo wa
1: gbogbo ese sanwo kan
2: mo san owo kankan mo fun yen corner piece won sanwo fun
1: so aje yi pe gbogbo n te nso yi ti wa nu gbogbo n ti an san
2: eni to ba ra phase 1 2.5 million gbogbo n ti mo nso yi lo ti wa nbe en to ba ra phase 2 850,000 naira gbogbo nkan ti mo nso yi patapata lo ti wa nbe
1: po ti set nu
2: be ni so ko wa se pe omo wahala omo nile loni wahala omo nile lola ko si nkan kan to jo awon to ti mo mi won mo pe mi ni gbe nkan kan ti o ba mi loruko je wa Sategun
1: ada amo de orun ni bo ni ile ise won bo lo office won wa
2: Woodamax Homes won wa ni adojuko le ifowopamo kan to wa ni ta pe ni First Bank ile ifowopamo

0: nìkan torí àwọn
1: bó ni o sì mọ
0: mi wa ejọ to ti esi a wa nle lo nile awon ile ejọ gbogbo ti won egbọ to jẹjọ gidi
2: o pọle
1: o wule
2: ko kan tori iwo
0: ejọ pe won kan olonja bi kan ni campaign
1: o le je odun merin ni won gogo bi pe ko wa nbe na
0: baba wa ni bi odun kewa kiti eni wo se na
1: ki lo gbe ode
2: ani mori won ni social media e wa to moto tele ra won la won wa jo wa je pe o je pada
0: o de kida afanu
1: ewo re lo de pada o
0: baba ni bi odun kewa won kini won ti e se
1: na kilo gbe ode kan ara wa te mu ni bi ti won ti fo go lori ta fo jo si
2: to ti eran ti to so se
0: campaign kan ti en se ni ni 20 kini ni o se bo ko ta si nwa ti ma wa bi 2037
1: kin date oni na wa sa pe
0: 2037
1: Fun ira isi omo so ta olosilu
0: are so va na ti oni mo la kokoko re
2: awon ara ilo poju
0: jama ti an o le waju
2: awon janu bi musu
1: ti elomi ba bere si te nkan loju opo aye lu jara bayi
0: ti ba ko iko kuko
1: ti ten ti ori bayi
0: in support candidate
2: egbe baba baba re
0: ofo mo bu nederin
1: to gbe egbe baba la baba re to gbe se pe
0: bayi won lo ma bu yan tori tori 100,000
2: baba mo mo ni ko so mi ti account number 5,000
1: mo mi ti e wa wa je pe ko bo te won lowo awon kan ri pa awon eyan kan na ba on bu kan ni na ba pe to
2: Ah,
1: ni je be.
2: Iwo ma continue
0: ma buyan lori era ile
2: jara. Ma buyan.
0: O fi ti jade.
1: Aya ile no pe.
0: Cyber bullying.
2: Wo
0: ma ba mu o.
2: E je kilo fa won odo yin, awon omo yin te ra iPhone.
0: Eni to n gbe ja ku ti era ye.
1: To bo ni.
0: Campaign n ba ki
1: ti. Ojo omo.
2: Ojo omo ya
1: ni.
0: Debi po pe pe an ti mu o.
1: E je ko ri wa pe.
0: O ku ti e le dodo re.
2: Ibo lo ti dodo re. Ti won ko bodo ni. Won ko bodo ni.
0: Ojo ko le ja ododo re. A to si fe josun tojo mo egbe yin. An gan o le debe.
2: O le debe.
0: Abi ata.
1: E dan wi gan melo nu won lo ni card egbe. Awon ti won da mo.
0: Mu la ma bu yan.
1: E je
0: ma bu yan.
1: Already jandu.
0: Emi ti n lo laaro yi baba dago mewa ku seju medogun a wa yi koto ti kase iwo lokan laaro star 347 star 1007 star 2 asin titi la ya ki so la controversial newscaster lori ise ti e
2: mo wa de
0: controversial
1: lo
0: mo ni titi
1: leyin po kai
0: mo ni titi titi mentor mi
2: ah bi film po bi film ni o ti se ri
0: titi ro model mi
2: emi ga da pe bo ba daru bi gan bo gbe ko se
1: mi mo
0: hon oya nu
2: oya ya
1: leyin epo karoyin tan laaro e ba e le pe si nkan mi ko dahun
2: kini
1: je lai so ro owo
0: o se je nu
2: won de wa gbowo won dahun
0: ba ke na sina layo ogo ede imale
1: imale
0: imale won jo gba sin la agoro agbese ju me dogule mi ati yan pade e ku kale

0: Aki ku ojuma layo fun toni asiku amojuba ose tuntun eleyi ti atunjanu ora laaro yi ire gbogbo ayo idunu oni eledumare yo je ki ose yo mu fun enikokan wa bere lati aaro yi lo itura ona ni asiri ninu e latoke to edele ibi ko jina si wa ka mo gburu e nile ka mo gburu e loko ko mo kan wa latokere lase edumare oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ku ojumo
1: emi na ki yin pe ojumo ayo to mo wa loni ko ni di ojumo ekun ojumo fo mo ki yin ka bo si kan ni lagelu 96.7 fm lori edo ki iroyin le fufu balawu ladugo felele nilu badan ti ani aye ba se ma so titi layo akinsola na loruko temi
0: e ma gbagbe lati darapo mo wa loju opo ikan sire ni facebook wa lagelu fm 96.7 oni ke sawari nbe be se nwo e fi ife han si wa e share kokari ile kokari gbogbo awon eyan ti nbe lajo e ja bere si mo si lawe lawe oko ojo kan awon akori eyi ti iwe iroyin ojojumo ile nigeria to gberu ki n kokoro ra ho ile ile be ba tori po je iroyin to bani lokan je eyi to gbode kan lana lori ekan osere ni osere yoba ile to je gbaju gbaja ai taiwo hazan ti opolopo awon eyan mo si ogogo won pe loni oni won sin oku baba ohun leyin to jade laye lana ode yi iroyin yen o gba omije loju gbogbo omo orilede nigeria papa awon ti won je ololufe ere agbelewo to je ti elede yoba nile yi ko lohun eledumare ko ba wa di molebi ogogo ko ba wa di won mu
1: ko di won mu ko di won mu ni o ninu wero yi punch akori akoko to jade nbe lodo temi
0: o ti we
1: ti won si lanfani ati te si eti yin lo nse lola yi lati odo ajo tori si ato lori eto oro aje to nti akoyawo re ta mo si ajo serap won ti ke si ajo lomire leto idibo lewa nigeria ajo inec o wi pe gbogbo awon oloselu patapata ti won lanfani lati nawo fun eto ipologo ibo e je ki won ko so jade na eloro ti wa le fun kaluku yin te fe lo fun ipologo ibo ko mo di gbaspos lori oro owo na pelu iwe ofin lewa nigeria to ro mo fun odun 2026 eyi ko yi ekun rere re laaro ilegbo
0: ijoba apapo orilede nigeria oni yo siso loju igbese lati bere ise siso oju opopona ton lo lati ilu ibadan si ijebu ode di onibeji ni agbegbe legacy estate eyi ti nbe loju opopona ide ayun re ni badan ni ipinle oyo loni olubadan ti ile ibadan oba senator rashidi adewolu ladoja arusa 1 oni yo si lewaju awon eyan lati ma siso loju ise atunse oju opopona ohun ti o fi wa di onibeji loni ode ni o e ma gbagbe the nation ohun lo se awako iroyin ohun
1: to won ni egbe selu apc to ti ijoba apapo orilede wa nigeria won mo ti be si ni gbena woju eni ti o ti fi igba ko ri je igba keje are orilede wa nigeria ti o tun dide dupo gẹgẹ bi are ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 labi ase egbe oselu adc african democratic congress eyun alhaji atiku abubakar lori oro kan e ti won so jade wi pe se ri owo iranwo ti joba to wa lode yo kuro lori opo robi ohun o da pada ni garanti amo lede nigeria to ba ti dibo fo wole won ni joba apapo ni suke kini to nda pa wo de mo da wahala le si orilede wa nigeria lorun oro ohun po latare ni ti se alaga fun egbe oselu apc e mo gbo ninu iroyin ta pele doki fun taro toni
0: ijoba ipinle osun ti kde sita bawon eyan kan tun ti npete o lati lo re se ikolu si awon ibujoko ijoba ibile ti nbe ni tibutoro ipinle na to nti awon ibudoko iroyin yen oni npe egba ni o ko tun mo di wahala mi nipinle osun oju iwe karun the guardian oni iroyin na un lo kale si
1: so eje tun lo sinu iwe iroyin punch pelu akori to tun jade nbe o won ni eni to fe jide gege bi igba keji are ninu egbe oselu nigeria democratic congress ndc rabiu kwankwaso na lo mo ti ke si eni ti se alaga fun igbimo ti aro lede wa nigeria gbe kale o lori eto ipolongo ebo fun egbe oselu APC dupo are lole de wa Nigeria fun eto idibo to nbo lona lodun 2027 wi pe o ja turo ise to gbe kan lowo yi o ro daada o yayi na yayi yari na soro kini yari wi ninu oro ti kwakwa soso eyin ko yi iwe royin punch lo so ninu edoki de ti gbegbo
0: ninu iwe royin the nation oga gba olopa orilede Nigeria Olatunji Diisu un lo mo fi imoran alagbara kan lede lopin ose nibi ti o tin sin awon odo le yi ni gbere ipako o pe ki won ori o pe won jinna gedegede si itaporogan oselu wahala oselu ti sora won di omo isota oloselu ati mimo so ko bakun gbe oro si awon eyan loju opo ikansire ni gbogbo papa bo se je wipe ipolongo ibo fun eto idibo apapo 2027 o ti gbina ya lasiko yi o
1: to ninu iwe royin punch akori mi tun jade nbe lori royin kan ele to se lalai pe arolede Nigeria re Bola Ahmed Tinubu o na ni o le waju gege bi alaga ni bi eto apero ile adulawo lori ohun alumoni eti o waye ni lu New York e mo gbo ni sise ntele
0: enikan to ti fi igba kan ri je alamojusuto ati alakoso iko kan ti o nse atileyin fun Peter Obi ta mo si obedient general worldwide team ogbeni Ikenna Azomchine oni o mo ti soro sita wi pe se ri gbogbo awon eyan ti o je eya igbo ni ekun ila orun gusu orilede Nigeria ni se ni won ma mo tara wonu ti won sora won di ajeji si isakoso are Bola Tinubu tin lo lowo lowo lorilede Nigeria o si pe igbese ti won gbe ohun o je yi to lewu ni di oselu fun gbogbo awon eyan ti o je eya igbo lorilede Nigeria
1: won ni won gbe awon igbimo kale eleyi ti o dide lanfani lati pologo ibo fun eto idibo are to bo lona lodun 2027 won ni oro ti digbasgbe oso laare awon adari ninu egbe oselu ADC bo loro se wari gan ninu egbe oselu awun iwe royin Nigerian Tribune to jade foto ni lo lanfani ati ko ninu edoki le ti gbo
0: lori oro agbekale igbimo ipolongo ibo ninu egbe oselu All Progressives Congress APC iroyin kan be loju iwe keta The Guardian nibi ti an ti pe oniruuru ero oni awon eyan le yin fi lede o lori agbekale igbimo ipolongo ibo apapo fun egbe oselu APC papa ban kan se npe so ye koko are Bola Tinubu tun wa nbe be ni an kan pe o ko ti a o si nbe ki lo sele gan iroyin ye o jinle gba The Guardian loko oju iwe keta n lokale si o
1: e mo ja wara ro ka mo repeti tori ari ojo mu so lokun pin pin bi ti wu ko mo iroyin pon nle e ja ma mu belenja bayi ni nigba ta lo soke lohun oga awon omo lile o ya owo re amulele doli ja loju oja o
2: eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo loko soko yokoto gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanije pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati pa ti mo tin lo ohun isebe zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi man dun orun re si man dun gan ni zuri lo loko se soko yokoto o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ja ti shopu kakiri Nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic zuri lo shikini zuri lo loko o

0: Akiye kaabo pada edoki iroyin te siwaju lagelu 96.7 oke to gajoke ni felele mbadan nle tin te ti gbo wa oya ninu akomu koko iroyin eyi ti mumu ninu iwe iroyin the guardian oju iwe keje onlokale si o eyi ti o je iroyin agboso gbanu lori ekan to je gbajugbaja osere ti o je ti elede yoruba ni nile Nigeria ti iroyin pe o jade laye Taiwo Hassan eni ti gbogbo awon ololufe mo si ogogo iroyin se lalaye wipe loni ode yi oni won lo re sin oku e ni ilu abinibi re ti se ilaro ni ipinle Ogun ni dede ago ni dede owo irole loni gege bi iroyin o se se ni alaye o won pe ogogo un lo jade laye ni dede ago meta osana ni eni odun merindini adorin 66 be o si ni won ti se lalaye nipase eni to je ekan elere ori itage nile Nigeria jide ko soko wipe loni ode yi o na ni won sin oku e gege bi oro to jade latenu omoba ko soko o se ni alaye wipe eyi ti awon se yi oni awon gbe oku ogogo lo si ilu ilaro eyun ni ana ojo aiku Sunday nibi to je pe nigba to ba di oni oni awon bere si te oku e ni ite eye fun gbogbo awon eyan lati ri o ijade laye ogogo ati bi awon molebi e bi o se kede re pe opa poda oni oje eyi ti an fi lede leyin ti iroyin kan bode latodo awon molebi e wipe o ti n fi oju wi na aisan jejere eleyi to je ti onipele kerin to si je pe awon molebi e ni an pada kesita je ki awon eyan ran awon lowo o lati dola emi eni to je baba awon o sugbon to je pe ti aisan oni awon eyan ni an rogbon da si o sugbon te nikan kori ogbon da si ti olojo awon molebi yi oni won wa se ni alaye wipe oni na ni awon sinku ogogo ni bamu pelu ilana ti esin Islam koda won se ni alaye wipe inu gbangan pavilion eleyi to wa ni ilaro ni pele Ogun oni awon ti se eto isinku ohun ijoba ipinle Ogun on lo ti wa so di mimo pe iroyin ti ipapoda ogogo o je ibanilokan je buruku buruku to si je pe o gba omije loju gbogbo awon eyan ni ti butoro ipinle na tori pe ogogo je ekan ati gbajugbaja osere ti ere agbelewo eni to je pe o ti lo gbogbo awon asiko to lo laye lati fi kopa ribiribi ni inu awujo ti le yi ta wa Alhaji Taiwo Hassan ogogo oni won se apejuwe ipapoda re gege bi eyi to je adanu nla fun ipinle Ogun ati orilede Nigeria to nti eka ti eleyi ti o je ti awon elere ori itage ati sinema agbelewo nile Nigeria
1: Olorun oba ko dakun ko mu epe bu kuro
0: amen
1: oju Alhaji Taiwo Hassan ti gbogbo yen won si ogogo omo kulodo eja lo tarata o di odo ajo serapo ato to ri si ato lori eto oro aje to ti akoyawo re o na ni won mo ti ke si ajo lomina eleto idibo lewa Nigeria ta mo si ajo INEC wi pe gbedeke yi owo eti awon oloselu gbadọ lo fun eto ipolongo ibo saju eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 ki won tete gbe igbese lori ikede re sita o iwe awon ni won towo bo ni ojo kejilelogun osu kejo odun 2026 ta wa yi lati odo eni ti se igbageji alaga fun ajo ohun kola wole oluwadare nibi ti won tin ro alaga ajo olomire leto idibo lawa Nigeria odogbonju asa mokitan san wi pe gege bi ofin ti se lakale lori oro eto idibo atunse re iyun to waye lodun 2026 o na ni ki won se ayewo eto gumo ati bi won ti se mo topinpin bi awon oloselu bi won se mo na owo won fun eto ipolongo ebo ati bi eto edibo to ba dele gan won si gbodo tele ofin e to wa nle lori atunse eto edibo eleyi to ni won se ti ajo olomire eto edibo n gbe kale lodun 2026 yo bakan na ni won ti ke si ajo olomire eto edibo lewa nigeria wi pe lilo bibo loselu kankan pelu gbigbe gbemudani o se pataki fun ajo olomire eto edibo lewa nigeria lati ma se ayewo won fini fini pelu eto edibo to nbo lona lodun 2027 won ni gbigbe owo yi o gbodo se akoba o fun eto edibo ati ara ilu lori kaashi bi asa kamo e ti won mo gbe awon owo ohun kaakiri tori pe awon owo e ti awon oloselu yo lo fun eto edibo bi abasora yo fa awuyewuye lori eto oro aje lewa nigeria tori gbogbo awon egbedeke le ti ajo ohun gbe kale lati tele lo dabe ni pe awon oloselu lewa nigeria won ni setan lati tele o won ni pelu owo yi ajo olomire eto edibo lewa nigeria gbodo se ayewo daada lori ye ti won na lori ero ayelujara itako agbaye fun ipolongo ebo won lori bi won ti se na fun awon eyan ni owo lori awon eyan ti o tu wa duro bi pe asetan lati se atileyin fun lagbaja o lori eto ipolongo ebo re iye ta gbe kale fun re won ni ajo olomire eto edibo lewa nigeria tun gbodo ye ina wo daada lati wo pe se bo o ba gbedeke pelu igbese lori un to ro mo eto edibo ati ipolongo re tori atunse fun odun 2026 yi ko le ba mu bi o ba ti wa ri be a je pe ajo olomire eto edibo lewa nigeria won sise won gaga bi ise o ki won tete bere igbese re bayi bi gbogbo egbe oselu ti se ngbera so lori eto ipolongo ebo saju eto edibo ti o waye lodun 2027
0: ninu iwe royin the nation ijoba apapo orilede nigeria oni yo siso loju siso opopona ibadan si ijebu ode di onibeji loni ode yi ni agbegbe legacy estate ti nbe loju opopona ide ayunre ni ibadan ni ipinle oyo gege bi oro to jade latenu eni to je minister fun oro ise ode nile yi senator dave umahi eni ti o se ni alaye wipe okan pataki oni ise atunse ati siso oju opopona na di onibeji je lara awon eto leti isakoso ijoba are bola tinubu to ni labe eto eleto je afojusun re to je ti ireti otun lati ri pe won mu awon nkan amayederun ti nbe nile yi di eyi to je pe won pada di eyi to ba gba mu to je pe yo dabi ti ode oni gan bo ti se ye ati pe yo mu ki lilo bibo ko rorun laarin ipinle oyo si ipinle ogun ati pe bakan na oni yo si je ko je pe eto oro aje ti o to sodo si ekun ipinle Eko ati Togun ni apa abala bi ti ona yo gba o tun je yi ti won tun bo ro lagbara si o gege mo se se lalaye ise akanse na oni ijoba ile yi ti gbe fun ile ise ti o je ti agbase se JRB Construction Limited leyin ti igbimo alase apapo ti le yi FEC ti won buwolu Umahi ona lo so oro un di mimo ninu iwe ipe kan eleyi ti o ko ni ogunjo osu kejo ti an si fi sowo si Olubadan ti ile Ibadan Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 gege bi eni ti ona yo wa laarin awon eyan ti o lewaju lati siso loju ise akanse tuntun ohun eyi ti ijoba apapo ile Nigeria ti won fe se o se apejuwe agbegbe na gege bi eyi to se pataki ninu egbokegbodo laarin ilu Ibadan si ipinle Eko ati apakan ni ipinle Ogun o si pe eyi oni yo mu ki egbokegbodo awon eyan ko rorun kiko awon nkan ere oko lati agbegbe ohun jade si awon ibi tawon eyan ti nilo won ati awon nkan mi to tun se koko be lo si pe eyi yo tun di isoro igbokegbodo ti awon eyan ti won ma ni ninu irin na won ni agbegbe na ku ko sai wa so di mimo pe o se pataki lati ri pe gbogbo awon eka papa julo awon lade lade loye loye ti an je adari awujo nile ye ati awon eyan mi ti oro kan nipa riro awon nkan igbaye gbadun ni agbara si lorilede yi pelu ijoba apapo ati awon ipinle to nti awujo ti awon iruse amayederun be ti yo ti mo waye oni eyi se pataki lati je ki ajosepo to gunmo ko wa nbe ki won mo si so wipe ta ni awon ori adeje laarin awujo tori pe won ni paribiribi ti won gbodo ko
1: ijoba apapo orilede wa Nigeria to ti egbe oselu All Progressive Congress APC won mo ti gla gogo ikile bota to si lu gbangan gbangan o se ti gbo eyun eni to ti fi igba kan ri je igba keji are lorilede wa Nigeria Atiku Abubakar to tu jade fe dibo gege bi are labi agbe oselu African Democratic Congress ADC wi pe ipolongo ikede dida owo pada eyun gege bi owo iranwo sori epo robi eti Atiku n pariwo bi eni fe doju nkan dele lorilede wa Nigeria ni o papa julo to ni o se pelu oro eto ora je ipe ikilo un lo wa o lojo esimi Sunday yun lana lati odo eni ti se alaga fun egbe oselu APC ojogbon Nentawe Iwata eleyi ti eni ti tun se alakoso fe eto reyin ati lila ara ilu loye Muhammad Idris to hun na to so lojo esimi Sunday ana na ni o nibi ti won ti gbe nke si Atiku Abubakar bi pe igbese lori oro to so jade un pelu un to wa ninu eto ipolongo ibo re fun awon ara ilu ni odun 2026 ta wa yi saju eto edibo ti o waye lodun 2027 won lo mehe o oku die ka to ko ye ko je lara awon adari lorilede Nigeria ni o so ru fi oro ba n jade ta ba gbagbe ka ba ranti ta ba si gbagbe e ja rora wa leti o wi pe ni gere ti are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ti won bura fun won tan ni ojo kokan din ni ogbon osu karun odun 2023 ni are na wa soke ti won si ni lati akoko ilo ko to ni pe lanfani ati sokale lori bi ti mo tin soro yi egba dada mo orilede wa Nigeria koni si anfani fun owo iranwo mo ninu epo robi le wa Nigeria ayo foda o ijoba apapo ni e wo ko se se mo ka ma tesiwaju lori ati ma san owo iranwo epo robi eleyi ti o mu atuse ba awon isi akanse eti joba apapo orilede wa Nigeria ti won da wole koda yo lapa noro eto eko eto ilera ati ipese ise are to gbogbo re kale ngba na kini sasa lati je ki amode de wa Nigeria ki won mo bo ti se lo o won ni kini ohun la nbayi latodun 2023 pelu ipe ti joba apapo orilede wa Nigeria pe wi pe lati gba ti won ti yo owo irowo ku lori opo robi lo fi da be ni wipe eru ubu e ti won di lejoba apapo orilede Nigeria lorun eru omo ti fuya gan mo ni tori gbogbo awon ise e ti joba apapo lanfani ati se nigba na won ti nse oro owo osu ni gbogbo awon ipinle ti joba apapo lanfani lati le ma san dede won ni yun na mo tun ti fuye tori pe gbogbo awon igbese ti nbe lorun awon ipinle o ti bere si ni fuye o ilopo bi ona meta eleyi ti tojo owo ti joba apapo orilede wa Nigeria ni won fun awon ipinle lati asiko yi lo ju bi won ti se fun won tele lo won ni se lo dabi eni wi pe idan ni nigbati Atiku bota o labi ase egbe oselu African Democratic Congress eleyi to fe du pare fun odun 2027 to si lanfani lati ma so fun awon eyan re ninu eto ipolongo obo re to bere wi pe egbe omo orilede wa Nigeria se ri joba apapo orilede Nigeria ti nbe lode yi won mo ti won se koda oye ise yin oye won daada bi oye ise ba ye won ni won a pe awon yo owo iranwo kuro lara epo robi e ri bi nkan se mu hanhan e ri bi orilede Nigeria se da lati asiko yi lo e wo o e je mi o so fun yin ke le gbo o nigbati emi ba lanfani lati wole gege bi are lorilede wa nigeria ti won si bura fun mi bi pe atiku abubaka iwo ni are orilede wa nigeria oni ha e ti bonu aye ise la mo yo bi ranu suga abi bi eni to sese gba owo osu ni inu yo se mo dun tori pa ni ba sese gba owo osu ni yo kokko lo bi ti o ti gbadun aye re na yo ko ge eja na yo je sinu ori be ni oro o ti se ri nigba to n ba di are orilede wa nigeria tori ari owo oro wo bi won ti gbe lo tin sare lo won ni ke lo tan won ni awon yan ni pe ah atiku ni ke sare lo tan ese kese lo won fa pada o fa la won fi fa ta wo ko sinu owo pada fun orilede wa nigeria ta tu be si ni son owo oro wo pada e ri pe gba ba be si son owo oro wo pada nisin alao de yin do mu ki joba apapo orilede wa nigeria jade pe ah atiku fe ba nkan je o awon oloselu alatako orilede wa nigeria won fe ko orilede nigeria sinu oko gbese lekan si o na lo mu ki joba apapo orilede wa nigeria ti egbo oselu progressive congress ki won jade ki won si bere si ni tako atiku abaka pe n to so mo so be mo

0: Doki e kaabo pada. E doki iroyin te si waju. Ikanre lagelu 96.7 oke to gajoke fele le mbada le ti gbo. Bo suni ka se papapa ki owo ohun o le pe. To loju iwe karun the Guardian. Ipinle Osun ni iroyin ohun gbe mi lo. Ijoba ipinle na oni won ke gbajare sita papapa siti awon iko eleto abo lana lori ete kan ten la won ke fin e wipe awon eyan kan won pa o lati da wahala orugudu sile ni awon ibujoko ijoba ibile to nti awon ibudoko ti nbe ni ti butoro ipinle Osun atejade kan to jade latenu eni to je commissioner fun eto iroyin ati ela awon ara ilu loye Kolapo Alimi lo ro gbogbo awon ile ise alajo eto abo ni ti butoro orilede Nigeria pe ki won dakun ogbe igbese eleyi ti oto lati ri pe won pewo ete ti awon ibi olubi eda kan ti won tun pa o lati so ipinle Osun sinu koba ole mi leyin eyi to ti waye saju eto edibo ati lasiko eto edibo Alimi lo so di mimo pe awon kanan kori eda kan ni an tin pete o lati lo ri fiti patepa dandan wo ko da ijoba ibile gba to nti awon ibudoko ni ipinle Osun eleyi to je pe o tako alakale ofin orilede Nigeria be lo so di mimo wi pe asiko yi ta wa yi o ohun to ye ko ma sele gan oni gbigbe igbese lati petu sawo eleyi to waye lasiko eto edibo oni ki won o si ri pe won fi ese alaafia mule ni ipinle Osun nitori pe gbogbo awon eyan ti won jade laye atawon ti won farakasa nibi lasiko to waye ni igba ti eto edibo gomina to waye ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa yi to ku bi ojo die ti o waye oni gbogbo won oju apa won un lo je po tutu sibe o ti o ti igbe oni seni to padanu eyan re la wi pe o ti ya sare gbagbe nu tawon mi ti an tun fi ma se afilole wahala o la sigbo mi ni ipinle Osun ninu atejade kan eleyi to fi lede o lo ti se kilo kilo na si eti awon iko eleto abo pe e mo sun niru asiko yo e tete wa nkan se wa yo ninu iroyin mi to je mo ti ipinle Osun ekan ku gbo selu kan ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle na Olatunbosun Oyin ti loye un lo ti ro egbe oselu na o wi pe ohun kan to le mu ki awon jawe olubori ni ipinle Osun papa ninu eto edibo are eleyi ti awon wo lo kan lodun 2027 ti o mu ki are Bola Tinubu ko jawe olubori o na ni ki egbe oselu na ko lo re tun ara re se lodun awon ara ilu ni ipinle Osun Oyin ti loye o soro yi o lana wi pe egbe oselu APC ni ipinle Osun o gbodo ri o wi pe o dena iru nto sele lodun 2023 fun egbe oselu na ni ipinle Osun ati pe won gbodo teti si ohun ti awon ara ilu nwi lasiko yi ti an kominu le lori ki won o si wa ona lati lo re fi ojurinju di ore awon ara ilu oni eleyun yo je ki awon ara ilu ki won ni igbagbo to jinle ninu egbe oselu na o so di mimo wi pe kakaki won ma lo awon gbogbo agbara ati okun to kunnu won lati ma fi di ebi ru lagbaja abi tamedo pe wo lo ja saseyori ni ipinle Osun emi ko iwo ni oni rara e lo agbara eleyi ti e lo bayi lati fi fa oju awon eyan mara ni ipinle Osun kiru ijawe olubori to waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 ko ma ba tun je pe yo tun pada waye be
1: to won ni eni ti se igba keji eni ti o dide dupo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Rabiu Kwankwaso ona lo mo ti rawe ebe si eni to ti fi igba kan ni je gomina fun ipinle Samfara iyan Abdulaziz Yari eti arorilede wa Nigeria kede ra gege bi alamojuto agba fun igbimo eleyi ti won yan kale wi pe jo ri si eto iporongo ibo fun egbe oselu All Progressive Congress APC fun ti eto idibo are saju eto idibo lodun 2027 eti won ni won sise takutaku kwankwaso lojo esimi Sunday lo nbe yari wi pe ha so ri igbese ti egbe oselu APC igbeun bi pe ki won na wa je alamojuto fun eto ipologun are eti iwo na si tewo gba o je ronu si dada ko to tewo gba eni to ti fi igba ko ri je gomina fun ipinle Kano ohun lo nsalaye bi pe so ri lowo lowo bayi eyi ti o nse isakoso fun ipinle Sanfara nigba na lohun ke se asiko yi lo ba ye ko jade lati se alamojuto agba fun ipolongo ibo fun egbe oselu APC ah egbe oselu APC bawo o ni o ri pe eto abo mehe lo lede wa Nigeria ni papa julo lapo odo ta won lori lede Nigeria yi o si tewo gba se wo ri pe ise atoshi o mu awon mo lede Nigeria dudu o tewo gba po se wo ri pe awon mo odo eleyi ti won wa lori lede yo ri ise kankan eleyi ti won se ni o tewo gba po lowo are iwo ri pe ipenija bo se n wole lo jade ninu eto isekoso lo lede wa Nigeria to si ti wo mo orilede lorun o si tewo gba ipo eleyi ti aro orilede wa Nigeria ti won gbe le lowo bi eleyin o ba ti e wa ri o ri pe eto ijinigbe ko fi orilede wa Nigeria lorun sile eni ti o ba wa darapo mo egbe oselu APC lasiko yi yo mama ohun ti o se gama ni tori ipo ti orilede Nigeria wa lowo

0: o ni ni tohun o ti farahan pe egbe oselu APC won ti ri wipe opopolopo omo orilede Nigeria ninu won odun si isakoso egbe oselu APC to si sese ko je wipe won fe gbe igbese alagbara lasi ku eto edibo pe yi ni nba won leru ti an fi sare ko awon ero ti an kan di erojo sinu igbimo ipolongo ibo won a ibo ye ko le to bayi ki le fe fi aduro ero yi se oni oro to jade o latenu osaro ejiji wayo enikan ti o na ti fi igba kan ri je asofin agba nile yi to ti lo ri soju awon eyan ekun iwo orun ipinle kogi dino melaye oni o na jeje o to si fi owo soya wipe nise lohun o ri pe o n gba ile ejo lo lori bi won se yan eni to je alaga fun ile ise tin pawo si akoto oba lorilede Nigeria Nigeria Revenue Service NRS Zack Adedeji si ipo laarin awon ti won mo sise ipolongo ibo fun are Bola Tinubu oni ile ejo loku to won mu oro ohun lo be o na ni oro jade o ninu atejade kan iyi ti ile ise are orilede Nigeria fi lede nibi ti o je wipe oro ohun titi enu agbenuso ile ise are bode yun bayo onanuga to si kede oruko awon omo igbimo ipolongo ibo ti egbe oselu APC ti an gbe kale ni imurasile ti ipolongo ibo eleyi to ti gbinaya ninu ni imurasile eto idibo apapo odun 2027 ninu eyi ti an ti pe oruko adedeji o jade laarin awon oruko ohun koda ni oruko minister kan ti an pe nitori ipasipayo ti an ka mo lowo ni o fi pe o mo re le ngba na e ti gbagbe omo we better edu won loruko e na tun wa nbe be ni o si kede pe are Bola Tinubu oni omo je alaga nigbati Shetima to je igba keji re to na je igba keji alaga apapo igbimo ohun hey oruko yen gun lo bere be ati gugu awon eyan ti an yan sipo oju iwe keta the guardian ni iroyin yen o lokale si be ba nife si ke mu ke ka si owo waju
1: to ko je bi ta wa ri mo fun ti aro toni lori edoki ago 12 ni gudugbe ero yo mo tesi owo waju o pelu awon akiake gbe wa to ku titi layo akisola o na ni oruko temi e ma yase o
0: oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa n oruko temi je ire atayo nla tun fi pade odigba

ma fi di ijo mejo lagbara lowo Olorun Eledua ijo mejo na la fe ma ki osu kejo ta wa nu eyi wi pe o tu di lai lai pongba tori ojo kokanle logbon osu kejo odun 2026 awo otun le ba won ka won mo awo otun le ba wa ka iru odun be mo iru ojo be a je wi pe yo tun je awon mo awon iran eleyi je Olorun Eledua ti o tun ti da soke epe awon ni won ma karufe awon ojo yi koda gan ko ti ele pada wa seyin mo adupe lowo Olorun oba tori oni te n wo yi oni ojo 24 ninu osu kejo odun 2026 eleyi ta wa yi ta ba si bere si ni mu kiri on werewere Olorun mo ja ara isan ka to fo ka to wi odun o ti mo gori odun ko Olorun o saanu eni ni lati kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke oni mo sin ki gbogbo wa laaro wi pe aku ojumo o atuku ojumo atuku oju eleyi to mo wa peregede adupe lowo Olorun oba nitori pe aanu re ni o ti je gi awa igan ka ti doku melo lara ti wa ti ki ba saanu Olorun adupe loruko Olorun oba gagba loruko ba Adebayo Muritala Akande MFR loruko awon laga loga ele to nbe nikan ni bi ta wa yi loruko Titilayo Akinsola Olorun lootu eto wa ta pe ni oju oja oju oja leto oju oja te ri yen ajejoko sibe ni awa si ma se ladua wi pe lorilede wa Nigeria yi laburu oni se wa oni se to oro aje wa oni se oju oja wa debi wi pe gbogbo re o wa ri dandan ti luwo wa ni se gbe fun wa rara o awa nbe lon lojojumo a si gbagbo wi pe adua ohun o ti gba yo si tun mo gba siwaju ati si ati siwaju si ni Fola Sade Ajala loruko temi ti mo nje o emi o gangan ni atako eto ta pe ni oju oja adupe lowo Olorun oba bo ni Tolu Ayadeba mowo aku ojumo loni aku ojo aje tuntun yanran eleyi ta tun mu lojo toni Olorun o se daada fun wa yo ran anu si wa ati awa ati awon olugbo wa patapata to n gbo wa jake jadu agbaye ibi ta reti anu si anu yen ma to wa wa ni imo eyan ni pe ibi ni opalagbaja ku so ba ri Olorun oba anu o yapa lowo re ni yo si fi anu ohun yo fi baye wa se oya tonu bawo lo se ni karin se o ti mo wi pe to ba ti lewaju awa ma n tele eni ibi to ba de ti ni ka gba laade koko gba lori eto yi bo tun ni ka se gba o da ibi temi fe gba le ki lo sele ledi gan ite tele ogan itan re ni genius tolu mo binu ya mo lo fe lo ni sojari

0: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lolufẹ Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti setan. Lati fo bitibiti millionu gbedunnu ko opiyan. Bi na ja se nsa joyo odun ominira darapo mawon olorire. Ti o ja anfani owo tulu tulu. Ti eni ko kata Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osunwon lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fo odun ominira independent gift. O le ta lai moye igba. Bo ti ta to be lo se je to. O ya gbera so ma dolu ara e. Lo tarata si eyikeyi Golden Chance Lotto stand kiosk. Tabi so bu wa gbogbo o le ta lori online wa. Our website www.goldenchanceloto.com tabi USSD code *7005# lori MTN nikan ni o. Ta morning game ta mo si Golden Vogue. Scan QR code lori ticket e tabi sticker poster. Na me drop ko drop o. Ebun minera independent money gift. They grant for you. Ofin ati lana wa o. Ayo yi o wa fe ni odun 18 soke. O ya. Latasiko yi di September 27. You free play 200,000 naira, 100,000 naira, 50,000 naira. Make you enter zone category. Golden Chance Lotto loni airina oni bawa lodun ominira. Chevis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Chevis PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Chevis PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese la yewo jo reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale Cherry PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Cherry Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo re ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 0701 522 55 Ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
1: won tun bere won le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: nje ka ba kira wa ku dede wo yi ogo bi ta ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile malavelele ni le ibada oya kashe kashe we go again a tu lanfani lati gbadun ara wa daada awon eyo tu lanfani ati gbenu si owo owo tu dessert la aro yi *347*1004*2#. *347*1004*2#. Ni ogbe ode be. Mo relent mo wararo. Okan wo na laaro inu. Makamaka loye kan o. Oye to kara wo. Yo kara ede. O ti kan onu. Bo ba relent ni o. Tori pe aro yi to ye ki wo na gbo pe aro yen na. Lo bere si ni dagun la. Mo dagun la o. Ti bo nwo loke yi. Green to tan yi phone re lo tan si o sugbon wo to wa tan si phone e lo ti dagun lai lo so pe a ko si a kawo mo nlo la re ah e kawo mo yan lo eyan o su yo struggle ni *347*1004*2# a bere a yi koto wa mo gbagbe yi pe gbogbo ticket re bere lati aro yi lo o fi dodo ojo jima lo wa eligible ibi oro wa wa re o o le ka owo me lawo laaro yi kodo la ko mo ka owo me lowo o le do to la ko ka owo me lowo ko di thursday ko ka owo me lowo ko di friday ko mo ka owo me lowo sugbon lo fo kan bale pe awon ticket to ti play la koko gba to ka owo me lowo yen o si ma pada wa eligible fun e titi di ojo friday yen ni pe baba ti a ka owo mo lowo mo wo re ran oro si le pada wulo o ti ye *347*1004*2# *347*1004*2# lo ma gbe debe jazare se kini yen gbagba ntori akoko wa abe latori 50000 naira a lo sori 100 a lo paju e de sori 200000 naira laaro yi a lo ni 50000 naira akoko yi 081 lo bere re o pari pelu 3676 3676 taloni number o connect lo okan hello
1: eka
0: ro ma o akojumo o orugba tadugbo te wa ima akojumo o yes ma oh koma nibo ni yen nibo lo nje yekebu yen na
1: ni yiti tapde apete te ba da apete a se ba mo
0: okay lona apete eh akojumo eh ya that's good ese joma oruko ma
1: awo kole edo
0: igba wo la tin play cash ma
1: mo play
0: yo se
1: to
0: ko da na mo te mo play ni
1: fi je bo mo ni
0: da jo kan ma je eti a je lojo kan bayi o ti set laaro yi akojumo so won pe yin laipe 50000 naira le je 50000 naira congratulations.

0: 14 talo wa nbe 34 14 3414 talo lowo eleyi na talo ni another 50,000 naira oko net oku kogbe obirin la fi se o laaro owo ero ni
1: hello
0: e ka ro sa
1: e ka ro so
0: ariwo mo po nbe di abinu moto le wa ni
1: pa mo wa ni se
0: e ku nbe die
1: okay mo ti wa ni bi ti to ti wa
0: a ku ju mo ma sa
1: e ka ro so
0: oruko ati adugbo te wa isa Oluyole ah se se industrial kini le wa nbe
1: Benga o ja
0: ti eh kom di mansion o
1: na mo
0: ti ton le mansion eh play cash
1: ah mo bere ni last week
0: ah eyan last week ni e menu e bayi e ti je ngbe bere o
1: e ti je ara
0: se eh eh se gbon last week ni abi e ti gbo tele tele
1: mo ti ma n gbo bo dadi mi ni ko ma ni pe kin se so mo ti tenu mo mo ko be ni last week mo de tu se ba ro yi
0: okay congratulations o ti dobe la ro yi
1: ah
0: 50,000 naira ma wole 50,000 naira ma wole mo ma pe yin customer care ma pe yin lai pe yi
1: wa
0: bere details yin e bo se je niyan iyen ti lo be yen e ja lo sori 100,000 naira star 347 star 1004 star 2 hash 100k 070 lo bere re 9662 lo pari e 070 lo bere re 9662 lo pari e ta lo ni
1: hello
0: akoju ah eko mi radio
1: e
0: karo
1: no case
0: lata pata wan debe
1: e karo sa
0: o lo va gan no case lata pata gbogbo apata nko o ya ki lo sele gbogbo apata no case ki lo sele me yen ki lo sele me gan
1: ami
0: igba o le bere no case igba o lo bere no case igba o lo bere
1: Oba
0: ye mi mo lo ti wa no we n to fi ta mo lo ti rowo to fi ta
1: ah o wa ni gan mo ti ya wallahi yezim
0: o kan sare gbagbe sare fun mi ni fiber nbe yen
1: anu ojo ignorance latali mr kim na ni afini mo lo
0: afini mo na lolohun ah ignorance latali mr kim afini mo na lolohun
1: afini mo ni ojo ti fini mo na lori aye mi niyan
0: o lo va ga igba wo lo kokko gbo no case igba wo lo kokko gbo npa kase
1: ah mo ti n do lati last week mo tare meji last week mo
0: ko
1: pe je n tara aro ina
0: eh aro ina yan re ko sowo kankan
1: ko si ide win ni 5 cover la po re je wo mi
0: omo
1: meji lo school ati yawo
0: ah oh oh ki lo wa fun won gba ti won lo
1: ah mo fun won ni nke njoku lowo mi na ni
0: iwo wa du okolobo pe oke ka ma woju olohun
1: anu olohun ni eyin le ni wa bi like ta o ti kin se ko nge re mo ko nge re lawo na ni
0: ola no case congratulations 100,000 naira lo je
1: baba da
0: gaga gaga 100,000 naira lo je no case oso mo na won debe file ah wahala ni wo ma da wahala le o mo da wahala le o won pe o so gbo won pe o ah no case won kati kati wo tun ni ori afefe la wa mo wa be wa gba mi lo ma yi ni emi mo si vibe mi mo n wine ni e o ti wo pe awon ta won la won jo n junasa asira won won kati kati okay 200,000 naira 200,000 naira 080 lo bere o pari pelu 2434 iru no case ni isin yo ma pe yan le mewa bayi ni pe won e ti phone lowo eni
1: hello
0: akojumo
1: e ka lota

0: Se riwaya ni ye?
1: Carpenter ni.
0: Carpenter ni, okay. Riwaya mo fe pe. Enikan lo fun mi number re.
1: Carpenter le pe mo ti se ri laaro yi.
0: Yin ni se carpenter ti mo fe gbe se riwaya mo fe gbe.
1: E ma worry mi ni wo ti mi fe gba lowo yin. A tin da jo ti pe, won ti kun wa lo ninu.
0: Oh, kini mo ni mo fe gbe se fun riwaya ni carpenter ni bo lo se papo.
1: Ni top striker, awa ti ni ni. Atomi.
0: Ah. Man yi. Orugo yin, orugo yin.
1: Ah. Orugo yin.
0: Lati omi adi o.
1: Bawa, bawa.
0: Bawa egba meji o gboro jara won niyan ti o ba ti jero owo.
1: Awro wo na pe jara won yan bawa na
0: ni. Bawa na ni ba si.
1: Bawa.
0: Igba wo la tin play kase?
1: Ah, o ti lo bawa.
0: Se ti jeri?
1: Mi jeri.
0: Eh, de stop.
1: Ah, mi relent ba se ayinu, I'm tan dogbon ti le kankan.
0: To. Ba mi o relent.
1: Ayin relent o.
0: Ba mi o relent. O si nta na le kankan ko relent. O lo fa to fi je 200,000 naira laaro yi.
1: Ah, ben mo. Ah, o ti da la nu fe se fo.
0: Eh?
1: Ma se gbu lo loboro.
0: Gburo loboro. Ah, elegun o loboro o 200k.
1: Ah. Pele galaran.
0: Alaran to sonto white, white number 1. Elegun white number 1 ba wa. Eya wa boge ele lale.
1: Ni bo wo so si le ko ma ran to ku oja.
0: Ah, o lo vage. All right, okay. Eh, o ma pe yin laipe yi, wa be ri candidates. Bo se je niyan congratulations, eya. Bo se je niyan laaro yi. Ere gbogbo di ago 2 la losan ni Canitis Plus 105.5 FM. Lori eto ta lota. Nibe la tun ti gbera wa debe. Awon eyan tun je o. Losan yen pelu owo gidi. Bo ba je laaro mo ri lenti. O le jale, abi o le josan ni okan wo. O si le jero le gbogbo eto wa na ni an tin se draw o si le jo wa le lodo awon oloko da na kankan sikiru ehe o si jenu lapa be yen ejo be mo laaro ibi aye nlo ko seni to ye o ba mi de so ye omo to so ati awon igbimo won o tun je nje be laaro yi ibi aye nlo ti ago meji lo san nikan ni we le keji yen splash 105.5 FM lori eto ta lota ta ti pade ara wa e ku kale

0: ebo nile aye nlo eje abira wa olubede awolowo bo laye nlo bo so alaye nde bo laye nlo eh abunru ko bolo nlo
1: o ntesi waju ni
0: o ntesi waju be aye oni pare o awa la papoda aye kan na ni tan baba wa lo njo wa na aye ona la wa na de si aye oni baba temi de si baba mi o gbe aye lo de si aye on le mi na de si ti mo se nlo lo asaye oni ngbo awon eyan nu e ni ngbo lato ma ra kuro abi ka ti pe lati nu oyun the conception bọlọrun se fategun se ngba na bo se wa nbe tori o ni o ma de o no tin dem latara obi latara iya e gbogbo kimeze ti iya n lo na n lo nu
1: bi e ba mo mi na mo mi
0: enikan wa bere pe ta ni olorun a ma wu a ma yira a ma de eyan bo
1: nibe ato kiki
0: olorun a ma se nbe nkan kan ma se be
1: Allah akbar
0: can it be mechanical se irin ni won to papo ta fi n gbowo to won gbe ta n gbese tese n gbe omo nra koro dide rin tetete orin saarin sa o bere si sare omo wa n sare asiko naa to wa yibo to mo do si otun ile sare mo
1: beni
0: mo sare bi sa gbogbo ere se bo mbo wa ere ki mo wa le sara
1: o ke wa ko noro nisin
0: omo odun melo
1: wa ko noro sara na
0: baba mi over 90 mama mi over 90 won si nse mi se mo le sare mo
1: mbo
0: lo economics only law of diminishing returns what goes round comes round ko se ba se fe rin to ba se waye la lo
1: ogun ti yoruba wi ni
0: eh
1: won ni bi e ka ro gbe duro le ka le nbo wa ba
0: ka le ba ibi e ka le na lo da bo wa
1: be ni
0: subhanallah
1: ori bayi
0: ina li lai wa le roji o lori ati de ati padam na sire o tun ni legelege omo mi ijo won ba bi o le mo ke rara ti o fi pada
1: omo mi ijo
0: wa ro pe kin lo wa denu ya gan n to mo pe won o ni gbaye elomi o se gbaye won o ni se nemi
1: ma da ro ojo ko won lo ti lo
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji'un mi o si tun gba suna o
0: omi o tun gba suna
1: eh ngba ti le o ba fi su
0: to ni to un o gba suna ko to ku
1: o
0: ọpọ ló gbà súná tọdún mẹwàá ò dẹ ìbáláyé mọ ó ti ní gbèdéke ìrìn àjò tí kálukú wá rìn láyé ẹyin akàn wà ń fara yí ni alhaji taiwo azan tí gbogbo èèyàn mọ̀ sógògó adẹ́rìn pò sónú tógògó ń bá ń pẹ̀sà á dàbí ẹni páàrẹ̀ egun rí bó bá ń sọ̀rọ̀ á dàbí ẹni pé kò sónílàákàyè mi ogogo waye o laye o se won ti olorun ran waye wa se
1: o jise to lo ran
0: o jise o jise kaluku to waye lo ti nise to wa je
1: itolorun ran wa na la wa na je lowo yi
0: be ni o se pomo
1: do ni olorun ja je pe
0: o se se
1: ka o sami ti mo nso o
0: ami
1: mo ni olorun ja je pe
0: ami eh gbogbo e na bi ere olorun to ti morin ado to mo pe ni lo tin de sugbon o fe ki awon eyan o mo irin ado ti o rin pada ni gbogbo ariwo enu do meta yi
1: ko wa je ku olokiki
0: omo re o ba wa sori agbo ko soro bo se soro
1: ani mo
0: ke elomi le ma ma kan gbo kokoko ku ni sugbon wa di gbaju to di pe won ma mu lotun won mu lo se gbo tan ogogo ti gbo ri mo bere si gbo lati bi last week gbogbo orin ajo ẹ pe mo lọrẹ kan to sọ pe ogogo ni taiwo ọba alaro ni kainde o sọ ni mu won yatọ o ni ọkọ ogogo o n jẹ ọkọ ti ẹ complete ni pe iyẹn lo n jẹ family name oro yi lo ti mi ti mo se lo nwa kiri ogogo gan wa fun re so irin ajo re mo ri bi to ti so irin ajo mi gbori tele tori iku alariwo ina se eni mo se le se gbogbo seyan lori e omo meta la ni ya ogogo bi awon mewa se pada
1: ko meta
0: loju aye obi ogogo atawon egbon e meji nikan ni won seyin obi won se wo ko wa dise to wa ile aye wa je na ki Olorun ba te Alhaji Taiwo Hassan ko ba te se afefe rere ko lo ba e won ma pe ewo le pe buruku won ni ki Olorun me pe buruku
1: ewo ewo no ko lo ko ma ri ni ra ni sare ni
0: e ti kaluku ba se le la so npa e mi mo pe ogogo nice to bi wo wo is mo se gbo awon tan sumo tan so orisirisi orisirisi orisirisi pe this man do bo se man se nu ere na ase be lori loju aye ti o soro were
1: e sorun gbo la n pada bo wa di tan
0: gbo wa la di tan
1: ja cotton le cat cotton re le
0: ebi ni nko e to ina lira iwa ina ere oje ogogo ti wa o ti pada sodo olorun to se dai bi gbogbo wa se long ko ka wa ta se nse mi lowo abi
1: boda lanre o lanre na lan sojo mere na lan daru
0: abi ta jo wa lo ta so ta se kini kan
1: jo jimo nisin won
0: gbogbo e ti wole
1: won wo ka le sun
0: ina lillahi wa ina ilaihi rajiun
1: o je je pe royin te n fa won
0: en te ba se le ni o mo le se fe saye won ti so le aye di ba mi ero ero la ba ni gba ta daye ero ero la ba ni gba ta ja ejo e ma je asaye ba se baye ero ero la ba ni gba ta daye e ja asaye re
1: sugbon meta na la baye o
0: meta
1: ka to daye alaye asaye gba ta debe an ba won se gba ta ba lo ton alaye o tun ma asaye lo
0: asaye mo alaye asaye dada awa ni awa la fi kun gi bayi awa la so de buseda e ja se pa ti wa ni ti daada kaye o le roju ko le raye e jo mo fi e se mo fi se
1: isiti
0: isiti mo fi se isiti
1: o ma fa na si wa o ma fa ko ko ti ba se sore kini kan ta ni
0: ko ti ba sore so na kama la mi awola
1: o ma fa ka kilo de ti o fi ni le se wa
0: si iro afa won wa si gan ba mi ki se on jala bi
1: o na mo so mo na ma fa ba oni o ti ni le se wa si
0: olorun shadi o afa won wa si ni
1: afa agba
0: mo ran ti lori ko gba mo si ti mo si lori ko oko fe njo se yin mi gangan ni ta so le si won gbogbo ri ko fe oko fe yen ba mi popular gan ah afon wa si mo ba mi so wa si un ti mo jogun le ti mo se to se lori re
1: jo be ni
0: ta fi ko mo to so nle ba de bo ola wo yin baba pa bo ni o pele kan fi ko mi ben ti go ko ale fo san olorun be
1: ojo pa mo ga
0: so nu mama na kwana
1: na gejia
0: ya yankuri ya yankuri wallahi
1: ankuri ba
0: ko wallahi oh ki wa ni fi dan
1: wo olohun o ta ma so awusa pere lo le na
0: en to amen amen
1: kan si ko lohun forun
0: amen bosun alaye de boni o gbeluwa ilu ti o gbe wanu ni so ta ba pada de ka wa wo ka wa tun jo bere pe bo n bi aye n lo abi enikan sare to rada o ti sele si mi o
1: ki baba won baba wa
0: baba ka biyesi ah eh ala branda gbangba to ta gbo omo olomo na nu baba to so ilu da sile ile ise ni
1: ye pere ko ni ku ase
0: ke ku ase o ka biyesi baba pẹpẹpẹpẹpẹ
1: ṣọwa
0: olùpẹpẹ ti pẹ nínú àlàáfíà ara tó péye ni o àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó wà nílé iṣẹ́ lágẹ̀ẹ́lú ti alàgbàtúndé ọláwò tí ó ń kó sòdì tó sì ń kú bí dòdò ẹ̀fọn ètò kan bọ̀sùn ti ẹnu ọ̀sùn aláyẹ̀ tí ò gbẹ́lùwà lọ́.

0: bo lo nlo eh e ta fe ti a fi se sale oro tori mi na si won eni on le pe gan odun boya eh keji ti ma wa si badan dugbe nbe na kini on ti sele njona eh mo wa eh keji ti ma wa si badan se mo pe set up ona osun no sis ko ni odo wa set up ye ni mo gbe bo awon polo kirun
1: on ba fi ko ba on ba fi like po won
0: eh on fi like po han mi eh mo de ibi dugbe yen ma ni lati wo moto mi de odo ona bi ti mo nlo mo so kale nu moto bi won mo pe o jo mi loju na ni bi kan ni han kan na yin is ba si fi enu an ka sifu o ba si si owo nkan mi bayi kan kan ago won dana tin be le ri owo ra
1: ago
0: kin tin fi oju adugbo bi tin lo iri mo se se nwo badan ni pe gbo tan ara badan fi diare ba ra ago ni si ru le ya tin bo won dana o gbo olubi se mo na wo kekiri titi ni mo ri pe ago to gba da wa lowo ogbeni ha kini ka lo ba si ago han mi maybe olowo ya kan ko won elo 150 150 eh 150 kobo ah ase kan si mo fi se fi sakosi awon 150 kobo ago eh 1980 it's 81 into moon sorry 150 owo gidi ni ati e 100 dan kini kan nigba na
1: 150 kobo
0: 150 kobo ni oni 150 mo ka mo ni 150 lowo
1: 20 na lori owo wa
0: mo
1: 20 na lori owo
0: owo ti mo ko wo lu gan rebente one eh gbo ikun me 150 o ti won ju 150 kan se ko grounded abara e mo se apolo
1: ba 1 naira
0: eh agbo mo ni se ko gba se o gba 1 naira ah 1 naira go go go lu mo ni 1 naira mo se nbo ya mo tese mo rin eni on to tele mi oko oro ade bo ye ni si wa laye bayi o to tele mi pe o da 2 naira si 2 naira si mo na 1 naira eh okay we 1 naira
1: 20 kobo lo
0: 1 naira eh 20 kobo si mana 1 naira 20 kobo mani e 20 kobo bo tin ba bi tin ba gbe ago iwo mo gba eh ba ku duro pe o da pe ma ra be ele ki lo sele e je aloja ah e je ki un se mi mu tin ba se mi mu ma so tun se boja ni si o soja for now ah je ki ku se we ni be un ba pase pada mo se pase pada mo bo ti park envelope tele ni bo ya kini kan o se nfi sinu envelope lo ju ba kan kan o ba de gbe kini yen le mi lowo oro ra si enu bag ti mo fa lo kan ra sonu e ni ki mo mo to dagba mo de pe bi a ti ra na mo ti dagba mo ku wo fun ni mo ba pa kini megbe le gbogbo to ku lowo mi o pe ko pe won na ra mo sese de jeje si mo ba pa le mo se mo lu enu an ke mo lu e apata kankan ni gba yen mo se mu mu lu enu rere mo dodo ona mo so okan mi sa wa nbi ago un nti fi ago idanwo mo da kan mo nti fi ago idanwo e si sa ngba mo dele e mo ki mo tan kan mo ti e se suru mo se suru mo deun tan
1: se deun a o se da yen gan lo da
0: olorun lo ni
1: deun olorun lo ni o jeun to lo ba ti jeun wa lemon jo na
0: olorun lo ni deun emi ya sade ogun lagbara olorun
1: emi
0: eh daddy ti sikale wo ni won ba danu de bo ni kirun wo ni kini kan gbogbo ejo won te mo ah mo je kin fi kan han yin ya sade mo ba lo yo envelope mo ba si kin yo ago okuta on to rugudu bayi gwa he

0: Biaye. Se tele bo se lo. Se tele e ba se amuti mo wa lori kini ariwo, okay? Se gbo dada bo se wi. Awon omo ti mo so pe won ku lohun. Won la bere si ye pada e to jokunrin nu won. O se the Lord of himself. Baba o le bawe iya o le bawe amọ nto wa interesting ninu oro iju ni pe ati ya ati baba ni won do agree pe be la won asese iya lo wa so lo trick awon omo yen pe awon an fe lo so do ewo grandma pe gbagama bi ni kan kan pe so da kan na fi le ki grandma but won make sure ngba kan de lati airport ni iya ti gba ya keleru komo
1: passport
0: moti to ti ko sodo iya pada lai ko won dani o gba ti passport won ati gbogbo e lo gbe pada lai ko won dani o se da won le si village lodo grandpa so oro lodo fe du lenu mi mi ba get through si ore mi nsin a salaye eti o soju e korokoro to sele ndo ti asoro. Hey, dear local boy.

0: asẹ battery meji pere na connect mo eri ba gbogbo awon yoku won ko si ori won ko si ni to meji te battery do wa be to je battery gidi eri ba se wo ba aye ke wa ta ba eri pe je ba te ba plug e ba ko ni pa ta ja so gba ti mo wa mu ama mi to je engineer in the system ah oni yoko oni ye pero ma wa nre mi ogbagbo mo amu kan nre mo age mo age to mo wa be si nige to ba ni mo age to mo age mo ti ge ba pelu sub blade o ma ba nuno e ewo erupe to wa
1: iri ogbon yi yi ogbon ni ki se nti yo ke ogbon ni ki se nti yo ke mizo battery mefa bi meye mejo abi to wa ninu eh kini battery to wa nu e ase meji ni won connect gbogbo yoku epe e lo wo ah e lo wo tori o le je anybody o ora ibo abi nkan lo nwa ora liwo abi nkan ni won ko sara iwe ko sara nto gbe lowo ti o fi ese ara gbigbanu isale oro nu eh but baba ikiti ti ran won lowo pelu opopolopo resua ko to de po lo e pada sori e lo sori facebook mo fe ke ri ni e lo sori facebook a le kogbon yen
0: gbigba ta ja so gba ti mo wa mu ama mi to je engineer in the system ah oni yoko oni ye pero ma wa nre mi ogbagbo mo amu kan nre mo age mo age to mo wa be si nige to ba ni mo age to mo age mo ti ge ba pelu sub blade o ma ba nuno e ewo erupe to wa ero erupe na ko si o erupe na ko nu aye mi da erupe aye ki tu ge mi na erupe mo ba ni be eyo mo nigeria e ko tu ge keji o tu ge keji o awo awo awo erupe lo da yo ewo erupe ewo ewo jo oje ke ri ba e erupe lo da yo e da wo nuno na mi je battery mefa koku ewo ga jo meji ni kan ni battery gangan to wa nbe now ni battery aba ti aba ra te ba lo ja tori nkan bi ele ni o mo pe e ori won fe won pass won passionate oruko yen ni se de ora imu abi won wa se an pe ni ora imi o o de ni mo laye o oju oni ri wi pe ora imi o ni to yen ba fe lo claim re ba fe se ba ora imo ni oni mo ase e ara imo ara ara mi o not even ora is ara imi o to ba wo dada oni mo e di ba ara imi o o da package re won to ko 350 365 days warranty ah je ka ko ro no ese wa ni Nigeria ara nkan ti o epe ni gbo mo le dagba epe pa yan ba nawo ba e se pe eru pere ko sunu re te de data epe ni gbo mo le dagba to ba ku bu ya ba e wa so pe ota ode ni mo ipo fa ni mo wa ese are e se o
1: o gbo ba ri gba lo ra mi omode so gbo gba nu olohun fa mi si mo ba ri gba ni ra mi se ri eko to wa nu kini ti mo fe ka ko ni pe te ba fe ra ru awon kan bayi e fi shop te ti ra e fi sami si e mo pe bi le ti ra be se ba gbo te ba nu e yi e wa ko pada lo si ru shop yen ti won ba fe buruku ara won je kamo yin mo mo ro pe boya gba roof ni won mo ta won sare se loku oru won le da pada fun yin mo ro pe egbe titi kan ni baba ti mu ora mi o won tin wa ti pe
2: e sorun e sorun awon to ntaja yi afi ko lo won saanu eyan mo ran ti odun kan ti mo lo ra mo nlo sound system kan gbogbo speaker ti mo ra si lo njo won wa fun mi ni oruko speaker kan pe kin wa lo ma lo se ko mba la laba mo ti ri speaker mejeje won ti ko le won wa ko receipt fun mi one oko so e mo temi ni pe one pair so ase eyo kan ni won ko temi sowo meji mo sowo meji no ba yari mo mi lo ko ba ko si mo ti ba si tan ba gbe speaker kan le mi lowo lalaba ah mo awe ikeji da mo ni kan na mo ra mo ni ara o meje ile ko mo ni won lo wo eyo kan mo son
1: o mo ni e
2: mo lo lo mo
1: ba je pe mo pe
2: mo ni wero pa ni to wu mo wa mu to mo eko te do wo mo wa dabo le nbe no wa pe kini kan mo ni a ebi na ma wa bi fule mani am re yoruba no be say I'm not a Lagosian
1: e se ti je ri yoruba ti pe
2: mo ni
1: se e lo sowo
2: ngba to wa pe bi ta tin fa ta nse eni kan wa mu eyan wa to fe ba won raja mo wa bere si ba oja won je e je won pe won pada tun ri si ti ko won wa yi won san wa ko mejeji fun mi ki ma lo ngba mo gbede lo odo radio niki ah olokunrin ni o olohun tohun to nje radio niki olohun ti lo ra set be te pe set ni kan na fun to ni ohun ra speaker mo agba to do ra speaker lo to baba ba o le jeje mo ni ah
1: eya aba ti ngbadu ora mo ti pe nti ori won ri gbe wale ibrahima abi kini wona ko sila nti na ba ri gbe dele ni e wo tori jo fe je ki ipe melo
2: ipe meji na ti
1: meji e je ka mu meji yen e je ka te mu meji yen kuro e ko so mo ta da sa se to wa ni
2: meji
3: hello hello sir
2: hello papa
3: baba bolaji ajibola demoloki lati lewa well mo lu koyan na pe ti a fe ra nkan ku wo dada ko de bere bere ti mo lu mi ye wo kini e sure what they just keep just o ba ko ni ko ni video mo ko yin wo yi mo tun ko be yin so lowo yin wa the same time sha asaro gbon ko nne we ke wa careful ko mo bi jo ra nkan ko ma ko ra legbe titi
1: thank you sir yeah mo ni control where your canal hello sir
3: yes sir
1: baba
3: e ku se mo ki wa bo ni o ko na
2: njaye
3: adin da won ojo
2: ase o
3: ilu ma ka ni aban sada ke gba lati alakian river se ri bo ti to si mo
2: bo ti gba loku gba gan share
3: be bo e se sa bo ti gba gan to wa nsa isan
1: yeah
3: ohun to nse le niyan awo di jeun epe sanra awon lo po nta nisin
1: awo di jeun epe
3: sanra be ni o lo po nta nsin ke to mi ro original power bank o ma ri a awon ile to kokko se awon lori dinna awon itan se nsin fake ni
1: yeah
3: ohun lo duma o sa nu ni e to ni to fe diyan e si ba teni keji je e ti gbagbe atun
1: mo kini eni won mu wo logbo se
2: ofo na mo logbo se
1: emi o kan mo so
3: wa
1: mo
3: lo so aba sa da kin gba
1: e se ai ta da ipe ka mo gbo wo puta baba yin na ti fun won ni o ti fun won ni risua se gbo gbo eni to nse be eran ti ile te wosun

0: kan lo tun se yo yo oja oran yan mojumo eni atale ana lo ti bere mojumo eni oja oran yan ni bi so eran o ma jona gidi gan ni o jona gan tara ki olohun o sanu wa ni ore mi mo iro le ma ri wo lori Facebook ba fe pe ko lo sori Facebook e lo wo o jona gan tara elomi le ma dide mo lai ni baun ben elomi se wa to je pe
1: oro ti e tun sese bere ni
0: o tun sese bere ni be ni bolon si to aye lototo eh olohun ni fi da won le ni lamu o lagbara olohun ina i
1: do ko ma san
0: yo san fun yin o
1: amen
0: yo san fun yin yo san fun yin anu awon on tada ti won ni shop nbe yen o se mi gan ojo gan to po ni o ojo to po ni o commissioner mi ma commissioner we are mo gbo lori program chinayerem kiri ko chinayerem ni ana
1: similayo
0: Isimilayo. Ti tin o re mu se mu gbon lana ti commissioner ti won so gbo effort ton ti make bi won se awon panapana ti debe awon okini kan to ti won grand kankan bi won se gbianju to ko da kini on duro nti mo ri po nti mo ri po olohun o sanu yo tu eyin ti oro na kan nu labi o si ni kan wa na ti o ti kan
1: amen
0: la se olohun nifi dan lamu raye bo se bi Thursday yi ni baba Mali nbo awon eyan ti pepe mu de so fun pe fortnightly ni ijo medogun medogun ki won calculate ti wo se risin ijo wo ni ijo medogun to pe ojo Thursday ojo keji din logbon osu ni baba Mali o tun wa nbe yen gbogbo eyin ti e n pe edakun ojo Thursday
1: di log keta di logbon ma ni
0: se keta di logbon
1: eh keta di logbon ni
0: 27
1: be ni
0: okay eni baba Mali tun bo eja pade nbe abere oyin laaro yi abere oyin o ti bere by
1: ago mejila
0: 12 o'clock abere oyin o ti bere baba oloyin o ti wa nbe ati ri wonders ti olohun gba owo kini yen se mo mo pe tin na ni gbeyin lase olohun oju mama olowo gbowo olumaiti olumija olowo ti nbe legbe mi nbi e kan se bo ibi ti oro dollar di duro bayi
1: e kan
0: ro you always talk in dollars
1: deni
0: kini le to mo fi naira ti ko se bi nkan ta ni mo ri naira gba ni
1: eh tori pe ise ta nse online ni
0: okay
1: and most of our nkan ta nse online ki nse omo Nigeria lo ni so ishiro dollar ni pupo won ma fi ishiro ti yen so bo shere ohun ni yen eni ti o lowo bank esa so le mu atm ko lohun fe lo gba owo
0: mo se be ni the way wa randa be da pe bank the way an pe the way ko le ni ti o lowo bank
1: to wa mu atm card o fe lo gba owo so possible
0: miracle ti se bo yo ti na phone yen soke ni boya to
1: shere awon to n konju wa owo iru won la won ton wa free money lori internet
0: okay
1: iru won lo ma ko owo sinu business ai mo ye bi meta merin no tun ti pe mi si leyin je ta na mo didi so fun kan na awon leader yen pe please don't call me to any business to pa ma fowo si. I don't do it again. Because o le gbon to computer awon ti awon to ni business yen won ti code app won. So owo won mo owo mi mo wa ko si nki awon ki lo ba sele ijo ton ba ti lock e won ti lock e ni emi na ni ti mo fe buso mi de le bu eni to mu mi wa so pe ohun lo pe mi si tori ti ma rowo nbe kini mo ma se na. So ma ba won wa owo ifa ko ma ba ri ofo ofo ni se wa awon nkan temi gbe dani awon nkan to je pe to ba wonu group olumide awolowo wa ma gba idanileko ijo ti oye ba yi etan wa mo pe ise nla olumide awolowo nse esa phone yi gbogbo ala ni gbogbo ala nlo data gbogbo ala nwo Facebook TikTok YouTube nkan nkan sugbon lati jo ta tin wo ko se anybody to le so pe un pawo awon content creators nikan lo mo wo wole iku ogogo iku senjenet nsin awon kan ti fi njeun won ti fi mowo
2: ah bebo
1: ah se da won lo ma soro npa won ma so nkan ti o sele awon eyan na ma fe ma wo awon yen lo de ma ma make owo e le ri mi kin dunu si pe yan ku e le ri post mi lo any Facebook or social media and do making post pe lagbaja ku o depend bi nkan yen ba se hook mi si sugbon awon kan wa jade won ni e wa e je ki gbogbo wa ma wo video lori page awon iye ti YouTube ba nsan TikTok ba nsan Instagram nsan fa won nitori awa ta nwo awon a ma san 35% fa wa ta nwo yen o ti ye yin sa se mo pe iyan o se scam because without us won le gbowo nkan to wa je pe won se yen ni pe won wa nse ni se pe ta won ba nfun wa lowo yen a ma entice wa now o le wa mu ki awon social media handles owners yen ki won wa force lati wa ma sanwo fa won viewers no
2: okay
1: later on but ko le affect awon mo nitori pe awon not set kini yen itori e lawon o se gbe si ordinary pe ka ma cash out dollar yen no se gbe wo crypto ipe crypto yen a ma je ki coin yen
2: won ko sinu ogo won ba yin
1: save be ni pe crypto yen a ma je ki owo yen ko le wura every November 16 in sin lati November to nbo yi won ma li won ma se eto bi pe won ma halving coin yen eyan 3 million lo ma le eyan 30 million lo ma le 3 million coin lo shushu bayi on fi won pe coin yen ma gbera be na ni WhatsApp tan lo lati jo yi over 15 going to 20 years ti WhatsApp ti wa cause anybody to pawo lori WhatsApp sugbon emi tun ni app kan ninu group mi to ba ti darapo mo group mi ma fun e ni app yen wa ma chat awon eyan e to wa ninu e wa fun awon eyan e ni link ti e kan lo code ti e wa de ma ri
2: lenu
1: kan sa gbon lo se abi e ise la nse lori online
2: eni ti o se o je
1: be ni lekeji prosper ninja e lo sori chrome browser yin e lo search fun PROSPER9JA prosperninja.com elobe 4500 ni registration yen won ma sanwo fun yen 4500 naira ohun ni yen ewo now nkan te ma se ohun na ni pe ke lo sori ki na npe ori WhatsApp ke lo ba mi soro ma fun e ni anfani lati gbo nkan to ye ko gbo ma fun e la anfani to ba ti gbo to ba ti yi e tan o le wa send pe ki send account number si e
2: WhatsApp number won ko lo
1: 08033 59 60 70 08033 59 60 70 jo ma pe mi lori WhatsApp yen ki n to ma lo 08033596070 WhatsApp message only e seun. Thank you, God bless you.
2: You're welcome, bro. You win.
3: Ati ori lati mo ba ile karun tawon joye. Ba ba foro pa let pa tete le jayo ri yi. KS Motels sadanka tawon. Full security for property and your life with full air conditioner for all rooms, mini rooms, standard room, executive room with suite. Ba kana ni ti jade ho lu wa fun gbogbo eyan to ba fe se nawo. To ti gba odun eyan na kan soso 500 people. To ti executive executive hall, conference hall, telelo fun training, seminar, lecture, and other activities. KF Motel, you can enjoy yourself, family, couple, and your friends. Oda, awon toke oku, KF Motel ni won lodge si. Bawo le se nfe si, o nje tele ya bi toke oku. Pelu ote elerodo, to mo ke ni bale, lalafia, ni KF bar, ati awon kan panu lori sisi. Ti mu eke ni se soko soko, tereto yaya, takule takonle, ohun awon sisi wa fi nda customer lohun, aye gboko si nbe, pelu security to ga yata. Are gugu lu badan, o ni KF Motel ife kale si, ni tota jadi, ibadan. Telephone 070-7399-2996 tabi 080-3251-3884. KF Motel is the place that you can enjoy your life.
0: Yeah. Ah, the way you to the meta.
4: Ah, ekaro, ekaro, ekase, kuro le ni bubo bide ti ngbo wa lawa lawa. Oruko mi na ni Dr. Joshua Dedeji, alase ati oludari ile-ise Dewe Natural Clinic. Eyi to wa ni Dojokolu la police station ni Bashoro ni ilu Ibadan. A gege bi e se mo awon kan ti a nse ni Dewe. Eni to ba mo ona onike je atolo.
0: Wajadina.
4: Nipa ore ofe Olorun, Olorun ti fi ona ran awa. Lati fi ona ran awon to ba fe mo ona. Lori ona ti won le gba lati toju ara won. Ohun ta wa gbe lowo oni lati fi eso fi toju awon eniyan orisirisi aisan tabi arun. Mo ma so pe ko si nkan ti eyan la koja ninu agun ara ti o ni ona abayo teyan ba ti mo ona to ma gba aimo ona teyan o gba ta ba so pe there is problem, there is no problem anywhere. Problem to wa ye ko ti resolution ni problem sise wa nbe. But teyan ba ti mo solution, problem ya disappear. So lori nta nla koja ninu agun ara gbogbo topolopo n travel out lo le lori awon kan ti n travel out wa si Nigeria lori e nitori wipe won gbo nta nso won de wa sodo wa won ri pe nta nso be na lori Olorun de ngba koso. So lodo ti wa nta nse ni pe ani machine to ma kokko se ayewo gbo agun ara lati mo ki lo nfa ten yi nla koja. Ko si nteyan nla koja oni bi to ti wo wa. So ta ba de tu isu de sale koko ibi to ti wo wa a le mo nkan ti eyin o se lori e. Opolopo won ni high blood pressure. Te ba de odo awon ko the same ogun na won lo wa fun high blood pressure. Sugbon to fa high blood pressure nka luku ototo ni. Beni. So ototo ni. So te ba mo to fa high blood pressure eni yi to nlo nlo the same lo je popolopo a lo awon nkan kankan ti o ni sise fun awon kan nitori wipe nkan to nfa nkan yen won o discover. So ti won ba de discover ko si wrong prescription na wa ma fun won. So idi ni to je pe ni Dewe Clinic awa oko ki se pe okay nkan ba ise lo lo nkan ba nta wa ma nse ni pe ani ma nse ti o scan. Alele to ma scan 40 organs. Alele to ma scan 258 organs. Cells and microorganisms in the body system. So from there, ama mo nkan to nsele. Leyin yen, atun wa ni awon irinse igbalode to ma se treatment. To pe te ba ti se tan, eyin gan ma ni feelings wi pe ki se be se wa le se npada. Fun awon to je wi pe won ni stroke, won ni arthritis, won ni pains lori sirisi atun ni physiotherapy center. Eyi ta a ni another machine ta ma fi se treatment yen loto. So atun wa gbeto kokale wi pe awon to ti wa sodo wa to ti n wa by God's grace last month in the company wa pe 9 years 30 bere operation. So gbogbo ayin te ti n wa si odo wa te n gbo mi le ni bayi te ba pe eyan 50 ni ose yi a fe fun yin ni special package kan to ma je promo special package. E pe wa then awon to ba ese fe wa a fi aye 20% discount sile ni ose yi fun awon yen. So iwe ti mo de ko lori you are what you eat iyen na si wa le tawon eyan ra even lossy abroad by the grace of God. So eyin te ba fe pe wa lati mo si e pe si ori awon number yi 08 1 0 8 1 1 1 11 0 1 0 1 4 5 45 46 46 0 8 1 1 1 0 1 4 5 46 number keji te ma pe si 0 8 0 0 8 0 6 7 60
0: 0806767 7988
4: ele pe awon number yen tabi ke send WhatsApp messages si ori awon numbers yen. God bless.

0: ebi to da ibi to da la yin lo ibi to da ibi re sinia risoka by God's grace.
1: Amen.
0: Praise the Lord, sir.
1: Hallelujah.
0: Nja ba safere nje jo ya ri
1: be ni mi o si ni to si ni mo wa lori oki. Mo ti fe mo bogan oluwa ni no mo lo sori oki mo lo oluwa why oluwa ni fun idi kan tabi ikeji
0: question olorun
1: be ni
0: ah seyin woli la
1: ale bere o mo ti fe jade lo sibi kan ri to oluwa ni o gbodo lo mo lo oluwa why oluwa lawon kan e je ka fool me gbogbo eyin ti e ngbo eto ilowo lowo je nkoko je ki nkan kan yi o o se mistake you only reason to fin gbo eto ilowo olorun fe mu nkan kan to yato jade je nlu ase ti mo gbe bo latori oki fun o gbogbo ntin pa o lekun emi o mo buya lori omo ni emi o mo ru soro to ndoju ko mu wi loruko Jesu oluwa so derin gbogbo ntin pa o lekun oluwa so derin gbogbo ntun ro to nba o ninu je omo to bi to logo yen ti won mo n damu njo je mo pe ti won ti o ba logo won ni tampa e omo logo laye n tampa aye tampa omo titi e ti baje omo to bi yen idi to won fin tampa e ni pe won mo po logo won mo n to ti n to ma da lola gbogbo awon ti n da aye omo re duro oluwa gbagbara lowo won awon to n doju aye omo re oluwa gbagbara lowo won awon to ja okule awon to ja okule tantu na won fe se tan lati ja omo re kule loruko Jesu emi mi mo koju ja si ah arabirin yen wa ajo se program ni last week ni ologun to ja mama ohun olohun na ni ja ohun bayi alogun wo oni mama ohun na baba ohun ti baba ohun fi ko mama ohun le ni oni ni isin bayi gbogbo ok be ni oni be ni sa oni ni isin bayi gbogbo okunrin to ohun ti fe gbogbo won to man faja won ni pe ohun a lu won oluhun a lu oko toko toko de ma toko a to won a mu eje lare ogun to ja mama ni won fe fi ba ti eje gbogbo bata ogun ti mama re bole mama re o fogun le fun o wa fogun sile gbogbo bata ogun ti mama re bole fun gbogbo bata ogun ti baba re bole fun won ni ti n to pa baba re na nu won mama kan na wa le jo meta mama e ni omo won akoko kidney problem lo pa awon to man join program wa won ma testify in ti mo so idada mama won lomo omo won ekeji kidney problem lo pa omo keta na tin face issue kidney problem baba won na de ni kidney problem mo wa bere ikan kun 17 ikan kun 14 kilo fa ogun nu eje ni gbogbo ogun nu eje to baye baba re je to ni wo loku to hun fe daduo loruko Jesu ina oluwa kolu egbon akanse se woli nlo lowo o darapo mo mi lola ni felele ni eka wa ni felele ni challenge je nsareju were fun lati bikibi gbianju lati de challenge bo ba de challenge wa biri awon iyan pe yana felele lo nlo wan nawo esi e wa ra won lokada nbe so fun won wi pe rainbow junction lodo abami woli pe ibe lo nlo wa gbe ode be sugbon oluwa ni kin gbadua fun eyan 200 tan ba lori ofe ati pe bi n ba ti ku lori eto bayi titi wa go meji la oru oni so to ba n pe ti o ba lo fokan re balẹ titi ago meji la o ma lo won le da network run tori enikan won le da network run tori aye e pe mi sori ero ibani soro yi 070 39 54 05 59 070 39 54 05 59 070 39 54 05 59 okay.

0: ebe ton lo mi mo ama ke yan o ma gbianju ko se kawo gbera ko se duro wo eyan gbodo ma tiraka tiraka unnecessary please femo
1: ah e ga ro gbo le o ah oru community mi to pa yo dele
0: to pe
1: eh otun efrebo
0: otun
1: efrebo
0: eh be fe mi joye
1: eh ah e ma joye
0: ah o ya e ba mu
1: ye tori ose yi ni car ward o ni gbura yen
0: Carwood,
1: found two big brown rookie.
0: Second, take a mini.
1: A good year. A jamatis, you are to my boo woman.
0: Friday, tonic, yellow.
1: Back on Gotawa, Sonon, and Nipa, Elisha, Multi Stream TM Limited, Kuyukada. I want to see ginger aba extract at the Iru antiseptic soap. Orishidish and we, Lumans, we pay ginger a girl shall we lose. It's a to shape. Tabanika ma kale yo kon lekeji leketa ayo ne gba wa fe to ni boya fupa giga ni en to doju ko boya ito sugar ni abe en to doju ko oju dudu cataract glaucoma ati bebe lo iwo wa gbianju ko wa lo ginger awon elomi te ma so pe na line na line won tin gbo ti pe awon kon wa lose to lolu tin gbo lati odun meji seyin ma o ku boyo ma lana eleyo le lana tori pe o ni product lowo eh te fere bo se mo so
0: be yan ba sanwo
1: be ni to ba ko le wa gba nkan to sanwo e fun iyen tun wa tun mo si pe omo ma so fa awon yan ko sese ke yan lo se oja gbe ni ko raja kan so pe awon tun ma fun e ni bonus
0: eh
1: ko sese a gbori to ba te ma fun e kan boya ni pari odun awon fun e ni boya bowl ni
0: gift
1: yen jere a tun mu ipolowo en to ni ile ise dani ni
0: kai
1: wa tun fi style ba polo ko fun e ni kankan sugbon le ise ni pe ra wa tun gba percentage lori e won la se fe se idanileko lola lati le so fa won yi pe eyan le sori ire latara ile ise yi orisirisi iru emi ti mo so re yi mo je eyan nikan be tori pe olorun ti bi mi na se debi to lapere sugbon eyan gburo tun se kini tu kawo gbera
0: ma ma bo lola
1: e ko se duro wo baba tori emi fura mi ti mo so yan paro car ward owo ti mo ti gba gan ti ju owo car gan lo ti ba ni ma si owo ti mo ti gba tori pe igba kan wa to je pe emi ati efrebo mo se osu ni olori e o pe o je ma bo mo le mi o si mi se gbogbo ka ma rojo ka kiri lojojumo ase mi mo se ma pada wa
0: okay
1: mo lo dubai mo tun pada wa mi mu nkan kan mo
0: kapiesi
1: sugbon mo so fun wa pe gbogbo awa ta ba ma wa lodi ola yi ati o mo we ni o ti e wa lo school ni agbalagba ni omode ni ko ma bo lola a ma se idanileko lori pa ginger aba extra 30 man so yi lati kuro ninu osibo sinu oro lati le mo pe awon ona miran wa lati le se kini lati le kun awon income wa ta ti se kini ta ti se tele lola yi a ma se idanileko ni idojuko AP filling station o wa bo si egbe do filling station ni Okeado ni ago mokanla lola
0: 11
1: Benny 11 okay. O'clock
0: Tuesday
1: Benny lola Tuesday
0: okay
1: fun gbogbo awon ta ba nbo un ti a ma so ni pe gbogbo to ba wa si seminar yen won ma mu ginger lo fe tori mo ren to je pe ko ni interest ati se sugbon oko ati yawo ni won baba yen o le rin won fowo gbe won ni igba to ma mu ginger tan o wa di pe baba yen kan ran o wa rin ka ke wa ni a e jo ma register iyen tumo se ko ma nda wa loju ki se pe ko ofe ni wole
0: on lati je pe reason ni
1: exactly elekeji ni pe gbogbo en to ba se nta ba ni ko se lati darapo lati doko pelu ile ise yi to ba de friday to tun bo yi awon yen ma se kini won agba bonus lati ile ise yi ola na ni ago mokanla lola sugbon ago te ma pe lati mo boya address yen dada abi lati bere kini nkan ti jinja se boya osin bado 0802465
0: okay
1: 2215
0: okay
1: and then to mulekan si
0: 080 0802 24 65 65 22 22 15
1: atule WhatsApp na
0: okay
1: asegun
0: you're welcome
1: yes,
0: you're
1: sir.
0: Welcome e ma gbagbe pe njo Wednesday ginger workshop o wa ni gbagede okoto anu njo Wednesday abi njo Wednesday o wa ni gbagede okoto anu ni ojo Wednesday e pe number okoto anu fun yen 0708167 4433 baba mali Thursday abi Thursday na ni baba mali number abi okay abere oyin Monday Thursday Saturday all beneficial to you adesu yo motor show e de ka de gbagede ti emi wan
2: eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de ka akiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi arawa ko se ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise emi won naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo joja ojana leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
3: tun ba lo rayowa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode ta ba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se mara nabi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kire le taja ogun da ke jado le Nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile se emi one naturalist care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
2: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le
4: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emiwon naturalist care limited
2: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
4: ah bo lawon yen gbe bo na wa o na se ba le ategbo osise
2: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
4: won mo ojutu e awon kan ni mo won se le lo ile ise emiwon naturalist care limited aje okan ninu won
2: lara awon o ni mo nipa ba se lo iye ategbo
4: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ile ise emi ola naturalist care limited
2: o jogun ba ni
4: o jogun ba ni
2: o yato sawon ti mo gbe ile
4: akan mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
2: gbe mejeje papo
4: o wa se
2: o fa ti ti emi won to fi yato sita awon yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care alawa yin ni abi o da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
4: se ri o ogun aisan lo wa o olodun lo le nti mo le so nipa
2: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa ja mu le yoko kan ba itori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile se emi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
4: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni le se wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
2: isan ati egungun ta ba si ni ka wo to gbara wa ero
4: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
2: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
4: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
2: egungun ati sara
4: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
2: lo se wonu ara won
4: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
2: ti sara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
4: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
2: kaakiri gbogbo part of our body
4: o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo
2: ara
4: tori na ise alagbara
2: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
4: mo se wari ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
2: egungun
4: to ba ti se ti isan ti o sise dada o ma affect awon egungun wa
2: awon egungun no ni se to ye ko se
4: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
2: ate se bi to ye ko gbe lo
4: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba re ti wa ri be a ri pe bi kon ma ma ku
2: ti won lo ma nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
4: e yo bi kon
2: eje o flow gbogbo flow de bi to ye ko de
4: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to e ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
2: a ma wa nbi ese
4: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to e pe bi bata gan jabo lese
2: ko ni mo
4: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
2: ko ni se bo se ye ko se mo
4: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so pe mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
2: isan lo
4: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iru ni o
2: owe yo je mo eyan
4: ko je mo eyan
2: atara ojo mi niyan
4: so ti a ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada lodun ko bayi
2: won le ti to ti ran o
4: igba to wa ya o bere si ni ran o elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe igugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu isan tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
2: pe lo lead si bi egun
4: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
2: nkan ti
4: at that point self medication ko sese tori pe won gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
2: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma fo mo ri bi fo wo nu ri ro
4: ara riro to ma ko je fara re to ma wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu
2: okan
4: ibala ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kaakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ta question na ni
2: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bayi ojo lo tan bi awon eyan ba wa ke fin iru awon nkan te tin salaye ninu agba ara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti won fi dodo yin
4: won so pe ka ma fo to ndu wa
2: bonu aso
4: won tun so wi pe tino ba tan laso
2: eje o tan le kan na
4: tori opolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
2: oje nle ibadan oje o pe meji nle ibadan
4: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
2: owo perete na
4: e ba ti pe number mi 08030 340 54 0 51 533 533 lati bere bere yi kini nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se sohun ategugun ni ko la ntoju ni le sewa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru orisirisi
2: oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi atego se toju ti won e ton yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temi dire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbodo ruko temi

0: eh onu dede mo kanju gbo wa na lambo eh won lo okun sunku oku suku ara won ko mo ti joja bayi yo do jina se ra won mbami eh won ni igi gbigbe aduro lopo gba tutu o si wule obo kini se bo ti wu adura ta mo se na ni pe ko lohun o je ki odun o jina se ra won olohun do ti omo lebi won amo tayo bi a tin ki awon eyan wa kaabo sori igudugbe royin losan toni ni kanila gilu 96.7 fm imoran eleyi ti a mo gbara wa lati gbadigba bo ti le je yi pe aisan lariwo enikan kun ori to lojo se ayewu ati gbadigba olore kore toju ara keyan mo se ayewu lati gbadigba moju tele ra re elomi ani akini mu oni lo lati sun loru rara ataro te dale na jagajagan koko jajan na ni olohun to si oru wi pe ki orun owo ki o supa jade ki gbo le tutu kawon eyan lo sun oni ntori tori bi orun ba ran lati aro dale to si ran dorugun elomi oni lo sun ka ma faransin mi ka ma lo ri si ayewu lore kore be ba si adu awon tan si mo se ni eja ma lo ko mo je odu awon kan ni quack profession awon ti won quacki ti won mo se ti won mo wo to ayederu ka ma lo bi toto ati bi to ye ki won le so wa pe le se rire o nkan bayi ni esin kan bayi ni esin ifun pe elomi ti lo oke ti omo to pe to ba kan fese ko ba igbe elerun otu ni sugbon to ba yewo wa kini ti loke mo ti ren to ti lo re se ayewo ara re ri to ifun pe ayin ti ga o e le lo won mu nle
1: eyan si gbodo
0: pe kara re fi bale
1: eyan gbodo sora fun awon kan taju taju
0: jajo
1: jajo
0: elomi si ni ko le fowo ara ra sugbon to ba ti ri fa etu fasini ke imo fo ban ni
1: kan ti won tin ta won kini e lo wa nu ke kolobo
0: won nu ke onora
1: ka orisi re to je 77
0: ti to je different brands ototo le se
1: ibi ti oro kidney problem to tin wa
0: to tin jonu
1: ara nkan ta nje ni won ni idikudi in la deru okun
0: ohun
1: se ni ori na ri be
0: ala moju ko si ni je keru ala gan na opo
1: ka moju to ara wa daadaa ka mo yago fun awon kan to tun le ko ba agu ara wa na tori opolopo n to n se ku peda afofa ni
0: so won ke kidirin ke won se idarileko fun anjo ni lo visi wa lori ilera kidirin won pe kini kan dialysis ti mo se fun ara re lati gbadigba to pe yo mo ko ogun to je n to le sara ni jamba to wa toxic yo mo fo danu won fi ni a mo mu mi dede iru awon kan yen eni ti kidirin re ba ti so sele bi won ba fe se fun lo si bitu boya e kan lo se o ni ye million gbe million kan ta ma bere fun ti se n ba ti wa poju fun kidirin yo pada so sele tori bi eru ba ti poju lo ron gede iwo ni
1: eru ba poju osuka
0: orita ni yo teleru
1: o teledu mare ki osu awa yoku na
0: ba mi
1: ba wa mo tomo
0: da mi
1: saya tebi ti ye kan o ko mo ku leyin
0: ami
1: to ka ba se tun so ti oloyo ri waya anani titi gbajugbaja o
0: ileri ori itanke
1: ileri oni
0: ogogo taiwo azan ogogo omo kulodo o kulodo odejo
1: keledu mari ko tese afefe re
0: nba mi
1: o awon omo to file ataya
0: ti mo le bi
1: o duro ti won
0: nba mi nba mi
1: gbogbo iwaju to na doju kokko je ibi
0: ko lohun bojo da nba mi nba mi
1: e ka so la ko tun o e ku eti gbo wa nibi yowu to wo ja ikan ni to nfe de gudugbe eroyin o nlagbe latugbede o gege bi ise ti wa ala ago mejila saago kan ni o ba ago mejila ba ti ro kogo to je pe kogo kogo lohun agogo dugbe dugbe lohun akirengbe ko si bi akengbe se wa le lohun to ti o to ta gogo awon isele to je kayifi ti bi atireta adale aye o nla wa tu papo ta pe ngudugbe gudugbe la bi oni jalede eni ko kan wa o awon isele ti ja ti sele ti mo kan to kayan eledumare ko ni je o kene ko kan wa loni ta n jade lo to je ojo aje a ni aje lowo a ni ni lorun a ni je gbese o okan wa o si bale ibere ose tun la waye ose yi o pe gbogbo wa o apamo owo atajiri oja gbogbo eyin te je arin ajo patapata adura wa ni pe e gunle sebo ti ayo to fini tadi e wa loko e mo ti bo ile pada daribo le o en te wa ji awako na e ni fi gbo sona be le ni fi ona segbo e ka san la ko to temi tayo oye ladun aboro loko mi eje a pe gban ka ma ba pe gban jini jini bi eni ojo ramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi a ni sonun ka to sonu ateyin ati mi a ni fa kankan je ko o si ni nje be ko ni tale wa o
0: a je pe o tun di onipe ki akura wa atawa ati yin ife to da wa pon oba oke oni jo tu aka en ba wa ni ka mo jo se mo eyin awo ni se pe furufe ni be o sugbe enu wa ko ni gbofu e tun ku dede asiko yo gbobi te tin lanfani ati mo gbo wa edo gudugbe royin o na la tun se be gbe kayin mole lori lagilu 96.7 fm abide mi lo ko temi wa kade nlo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale emi a mo ni bi na banjo ma sajare le bojuro ma kidi bo le bi mba ti reju ma mo sa fun mo ko ti binu ya foko lojo popo o ba oke ko ni fi ku to yo pe ni kokan wa o e sa mi ke gbe to adram e fo we boju be ba je nkan lata lo
1: o da be e wa je ki mele ko yin papapa akomo gudugbe ro en ton be ni waju temi fun toni ni lo fi di oro mule bayi wi pe okun kan o na ni won pe won ti gun o temi fi bo lara re ni ipinle bauchi lohun
0: eh oda o iwe royin di punch ni ayi ni won ti mu gudugbe akoko ka won ni dani dani ki ba ni lagba keke ni ti ba won lo o eh won ni opade agba lona ni oyo ologbon boya ni denden lo se lati keke dagba tamo eh iwe royin di punch ni ayi na ko si o won ni ajo ile to ngbogun ti ilukulu ogun loro ndlea won ni won ma fi kele gbe enikan ile to je pe o jingiri o ninu katakara ogun loro won ni won se ba awon ogun loro cannabis won ba lowe so wi pe kini ojo ori mama ohun won ni eni odun mokanle ni 101 years ibi ani oye ba dagba yi mo yogun ja ni
1: baaro ni mo adosan
0: dosan ni odale eleyi nisin ajele eleyi ba ni really ti ku lale
1: baaro ni
0: mo adosan 101 years
1: mo o se bere inu sase sase
0: o sase
1: sase ya tin ta awon
0: ya ru iwe
1: ti ijoba o fo si
0: eh ni ata
1: ni wa re ki wa dajo
0: won ni kilo bi ya odun mele fe ran won si le mba fe won le mba fe arugun yawo ko mo si tu ati rapo si olohun sa ni
1: e wa je ki mele yi tun jade wa lati ipinle oyo ayin iwe royin punch on lo ko ile ti o fi di oro mule pe ina mo tun sose o ina mo oyeye orun omo oyeya osupa lomo lawuro lawuro won ni ina mi ati duke eledumare maji ojo wa o ina jo awon iso to je meson ototo yeni bi kan to pe ni Nigeria Railway Shopping Complex ele ti o wa ni ona gbajugbaja oja lesin loye nile ibadan ti sololu ipinle oyo iroyin bo lori e lekun keke fun toni punch on lo ko o
0: oda gudugbe royin mi na re iwe royin di punch lo ko to di royin losan toni won ni awon eyan merin ini amo ti ko lo si ile iwosan nigbati nkan bo si ala lona ti oto ninu ikolu ile to waye o laarin awon omo elegbe okunkun lasiko ti onion se ojo isese ni ipinle ko ina ni sele la lori ohun lo ti sele o
1: eje atun lo tara ka lo si ipinle mi to je ipinle yobe won pe ina mo tun sose o iyen ni agbegbe kan ni ipinle yobe won lo gbe mi iya atan mo meta eledumare ina ara ina emi ati dukia oni je o ja wa o the guardian lo ko
0: oda eja kin se be omi na re ni ahin iwe royin daily post lo ko eleyi o won ni awon jankuri ko mo wo be aloko lohun ki gbe bandit na ni won mo se ikolu alagbara si awon agbegbe kan o koda won ni ngba ti won tun lo won to kina bole o won si so gbogbo re deru ni ipinle samfara na ni sele la lori ohun lo sele ko bo ki ko mo fi so re so wa o
1: eja kemi o lekun e sinu iwe royin daily post fun toni ibe ni mo tun ti muro imi to nbe nwaju temi o to nfide oro mule pe awon agbeban won ti gbemi eyan meji ti won si ji opo eyan gbe ni ipinle kaduna lohun ibo gan ni jinigbe ti waye ni ipinle kaduna nigba ta ba doju agbami gurugbe fun ti oso oni ibe lati jayin tan daily post on lo ko o
0: oda omi na tun re eleyi to je pe eyin awo lanu kale ni o iwe royin di punch loko to di gudugbe royin losan toni won ni obe kan re o eleyi ti awon ajinigbe ti won ti bere fun owo ituni sile ti se million lona 100 naira 100 million naira ka won to le tule ni ipinle ogun o
1: eje ka tun lo tara si ipinle Anambra o agbarijopo iko alaabo ni ipinle Anambra oni won fidi oro mule pe won di baraka oyalu won yabo ibuba awon kan ile ti won ja fun ipinya Nigeria ni agbegbe kan to wa ni ijoba abile ogbaru le ti won pe awon afurasi ti won fe da Nigeria ru awon ti won je agbebon mefa ototo ni won pe won mu bale lasiko ile ti awon ati awon agbarijopo alaabo ti won jo koju badara won ti ota ban si bere si ma jade lodi leso punch onloko
0: iwe royin di punch ni mo wa ni ahina se gbagbe pe gudugbe royin le nte ti gbo ni kan ni la gilu 96.7 fm won ni okun kan re o won ni gbugbe ni to ba ti se nti oju enikan oriri tenikan oseri won ni ojon pe otona koju eni be ko ri nti oju enikan kan oriri o okun kan re eleyi ti o wo pe iwa wo loku to nfe wa fi iwa laabi won ni omo bin eni odun meji la kan eleyi ti se ji ni jinji aye re won ni lo si wo sunsunsun ti o fi pa ti kuku se ko to pelu omo birin ohun won ni won ti wa ni okunrin ohun bayi ina ni ki won ti kokoko lo ti ma ti mo bayi pelu bi won se bere igbejo re o
1: eja tun lo tara sinu weroyin guardian fun toni ibe ni mo ti muroyin tun be waju temi o tun shafo mo pe awon agbebo mo sose o won kolu won sala sikan le to ye pe won ji awon ti won kirun lowo lasiko ti awon kirun jimo ni ipinle Niger ni isele on gbe sele
0: oda se bi awon ti an kiro lo ni lo kolu nbe hun omi re ninu iwe royin di punch won ni awon agbebon ile tenikan kan mo bi o ti lale wo won ni se ikolu alagbara si afin oba kan ni ipinle Rivers lasiko ile ti won ni won se ayeye odun bile won kan lo ni ipinle ohun o
1: eja ke mi na o tun mu mi ko yin papapa ile ise olopa ipinle Ondo lohun won ti mu awon afurasi meji ti won je ajinigbe o ni ipinle na won pe egberun sa mu won ko le sa mo lohun lowo
0: niyan
1: ba nyo ile eda
0: o mu ru mo lohun
1: mo se o tabun wa benu gan iwero yin punch on lo ko kare ipolowo oja papapa nipa ta ba de le kai ipolowo oja wa latodo bosun skelebe a te waju laarin gbogun gudugbe royin fun to so ni e seun te n gbo wa
2: Gudugbe iroyin agbokogbon Lajilu FM 96.7
3: Show Makesi Road Drive. Tell a straight end. Challenge in Badon.
4: Kilo Shelembe.
3: Me wan Shelembe. Ni beni Asalam Community Group of Schools. A co-educational school. Wa. Bi wan shen koma ni larawa. Ni wan koma ni ede gesi. Tok pegede. Ki wan le badeni giga lojo waju. With well-equipped laboratory and standard computer rooms. Under the watch of skilled, qualified and God-fearing tutors. Igin lala soma luma. Emwa wan mani wa. Si Asalam Community Group of Schools. Ki wan le diekan la lojo. Waju admission is on in Crèche, Nursery, Primary and College. Nitori pe kawon omo yin tuto jade won ti ha odidi alukurani sori. We are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Keshi Road Drive, Belele Street End, Challenge Ibadan. Call us now on 08053088007 tabi 08034544

0: eka bo kwada leka ipolowo ja wa nta ma winu ani o maten ba bi iye ten ba bi ni
1: owo jara re e be ni
0: o jara mo
1: e a so pe ni be kan lai se kiri bi ko padi mo e ma se ki ara o jara si le
0: gbo pe omo ti en ba bi ni sin ti o je o ti ko wa
1: atorun ni won gbe ba o ma gbe apo re si korun wa ye ni o di ni e be ri pe mo ma di ku
0: wa apo re si ni kan orisi gbogbo ti o ni lo yo ti
1: di
0: wa
1: bi
0: mo fokan bale
1: bi e awon lady igbalode
0: yo ti di gbogbo
1: yo so gbogbo yo gbe bi awon baba gresi ti mo se gbe
0: epo mo gbogbo nkan to ni lo
1: pata pata yo ku wa ki lo te ba mo pe baba baba mo pe daddy kini kan food kini kan ti tan
0: eh se pe nkan tan
1: eh gbe fudu
0: eh boyo mo je boyo o ma so le sinu fun je to ra mo mi ba se pe baba se laju aye bayi
1: o je mo gbe je mo se we we e mo gule o nje lele bi re
0: ko lo ko sa nu wa
1: ba mi
0: e ta bi olorun wa to
1: ami ase
0: wa no se gun le mi
1: ami o ah owo zuku na nbe nbe o
0: mo gbe e lo mo ti mo wa
1: o ti sa owo zuku le la to
0: bo di mo wa wa ni
1: eh
0: o di mo wa wa
1: currency
0: wo
1: eh owo
0: ibi ti e ba bi mo se ni oso yi ti o mo
1: o ke wa pe ti Nigeria ni naira
0: ni
1: ko wa
0: o aje dollar aje pe boya ile gasi ile bo bi America bo o ti o ba je euro boya bi UK
1: fans ni o mo na ni ko wa nbe o ti je bi ko se problem
0: so bo se rinu ma fo ya o
1: aja fu ifo bi bo to ba se to wa je beji to ba se to wa je beji mo se di nanu
0: eh bi o o ga lu ko o ma so pe omo wo ah we iloku meji na o di to ko bi eyo kan nisin
1: o yo di ti
0: eyo kan ni mo meji ni o di
1: wa ke pelu ke na bi so pe o ba ti wo di alakisa o mo so di
0: eh de kilekun okore re teru teru
1: o ta je gbe mo to ka so gan bo ni
0: gbogbo okun o de kilekun okun o dede teru kilo fi ko de awon eru ni
1: so ile
0: e se tan tan ti se wa kaakiri agbaye gudugba iroyin le n gbo lowo ikanni lagelu fm oke to gajoke ibe le ti n gbo wa ketekete fun ti osan oni eja bere si ku abarabu sekere ko ma poto fun ele awon akuri iroyin ta fun lomi toro e tele tele ni o iroyin to n be waju temi lo n safomo oro di mo wi pe ile ise olopa ni ipinle bauchi o ni won ti mu okun kan o eti oruko re nje Abubakar Abdullahi leti gbogbo eyan mo si dan iya pe nise na ni ogun okun kan eni odun me dogbon pa toruko re nje Muhammad Musa ile etu yen gbe ni agbegbe Bayambata ni ipinle Bauchi lohun papa julo ni ani gbogbo Bauchi aboro yin to ntomi lowo fide oro mule pe ijabele ni laarin Abdullahi ati Musa agbẹrunsọ ile ise olopa ipinle naa SP Nafiu Habib inu gbolohun to n fiita inu pe wahala ya so bele nigbati ede ayede ti o dede bele laarin mejeji won pe nse ni okan nu won lo ba mu obe afi soro eleyi ti won pe ogun Musa o ti emi fi bo lara re won pe won gbe Musa won du emi e digbadigba o di ile iwosan ikose isegun ibo eleyi to wa ni ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó kọ rẹ̀ jẹ́ Abubakar Tafawa Balewa University Hospital ní Bauchi wọ́n gbìyànjú àti tọ́jú ẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti dágbére fáyé tí dókítà fi kéde pé tó ẹlẹ́ran ti túkù kí elédùmarè kọ́ máa ṣọ́ wa ní o ìbínú rèé kò mọ̀ pé olówó òun ọ̀lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ inú bíbí èmi ọ̀rọ̀ ń ṣẹ́ o ẹ̀dọ̀ òfò èmi ọ̀bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ yà máa gbé ọ̀ọ́kán wò wá o nítorí pé sùúrù ń bá bá wa inu bibi oda nkan re fun ni o
1: beni oda o gudugba iroyin mi na re iwe iroyin the punch lo ko to di iroyin lo san toni won ni ajo ile ti ngbogun ti ilokulogun oloro nile yi ndlea won ni won mo ti nawo gan iya agbalagba kan great grandma ile ti oni eni odun mokanle ni 101 years ni o fo wi pe o nse karakata awon ogun oloro ile ti joba ti gbese le mama agbalagbo ohun ile ti won pe o ko re ni Esther Ogunmabo ni won ni won nawo gan o lagbegbe ilison ni ipinle ogun lasiko ti won ni awon ogun oloru ohun ile ti won pe ni skunk eya cannabis kan won ni won ba ninu ora pelebe pelebe ile ti won fi pamo si ni won ni gram lona 90 grams ina ni won kini we kini ohun si wejebe wejebe ti mama ohun ti si nta fun awon eyan won ni gba te mo mo pe mama gba e dakun ikini tin be lowo yin kile e visionia ohun ta fun awon eyan ni ese kuku ni odo awon be ni ninu oro re ni ti sagbenu so fun ajo ndlea Femi baba Femi lo salaye oro wi pe egbo iya arugbo ohun ni awon kefi re o wi pe o n fi kini ohun ni bi n so wo o si awon eyan ti si nta ni ayika ti ayido ohun won ni won koda ninu inu ile itaja kan ni mama ti nta ko to di wi pe inamu ile itajo ohun ni mama ba si nta kaakiri o lo mo gbe ba pe elembe won seyin ti ra ti la ro yi o baba Femi salaye oro pe koda alaga awon yun ajo ndlea brigadier general buba maruwa eni to ti feyinti lenu ile ise omologun won le ti pa lase wi pe egbo eyin e oni kan gba kawon gba oniduro momo ohun ki won si mo ba soro lati ore kore tori pe momo ti dagba po tori ojo ori won won ni awon ti won si je lara awon omo momo won ni won ti fi kele ofin gbe lara won lasiko ta wa
0: o da be je kemi na o tun mu mi ikunyi o iroyin to nbe nbi lo nsafomo oro di mo pe ina alagbara mo sose onile ibadan ti solulu ipinle oyo ina ara ina emi ati dukia adura temi ni pe koni ju eni kookan wa o awon yara itaja ta mo si lock up shops ile to je mesan ototo to wa ni ibikan to pe ni Nigeria Railway Shopping Complex to wa ni oju opona oja gbajugbaja ni alesi loye nibadan ni ijoba ibile iwo orun gusu ibadan ni ibadan Southwest Local Government ibe ni isele won ti sele gẹgẹ bi iwadi ti awon oniroyin se won pe okan ojo kan dukia in lo jona mo awon le itaja tan wi to re n lo bi omi le ngbe milionu naira won te waju pe in to sokun fa ijamba ikose ni oye ati pe in na ti sose gan ko to de pe awon panapana debe ati pe awon panapana o tete gbo okan lara awon eyan ti inajo iso re nibe Busari Olayemi bawon oniroyin soro wi pe seri ni agbegbe bi kan to pe ni quarters 4 wi pe ibe gan ni awon to ni le itaja ti kede pe to fire fire o ina ti njo Olayemi ele to ye pe amu ile re ni gidi ni se to hun se le ta mo si interior deco gege bi o se fide oro mule pe to nti igba keji to hun to ye pa meji la jo nkura awon lowo Adebola Adeniyi o pe nkan ti na baje ni ile itaja tawon o re le ni million 21 naira 21 million naira le ita ti ri awon nkan cotton yen cotton ti nbe loju ferese ati orisisi awon nkan mi be oda awon irinse ti won fi ran aso atawon ironja mi ngba ti won si ma jeri pe looto o ni sele on sele nile ibadan ti soluri ipinle oyo enikan ti o nje olubandamoran pataki si gomina Makinde lori sise atunse si ile ise panapana to si waje alaga fun ile ise panapana gan san ni pe ni oyo Maruf Akinwande o fide oro mule wi pe seri isele ijamba ina yi la gbo o latai bo se tan lobo lati ori ero banisoro nipase Taufik ile to pe ajo ohun loju ese ona la awon ajo na si gbe igbese lati lo si ibudo ti isele ijamba na ti waye Akinwande ewe oro gbo eyan patapata pe ka ma joye oju la lakan fi sori pa baju lo ki a le dinan ru sele be to le to fe waye lojo waju
1: oda omi na re ni ahin iwe royin di punch lo ko to di gudugbe royin losan toni awon eyan merin re o ile ti won ni won ti di ero ile iwosan ti won si nbe lo pe kobo oke ko je ki ara won tete yawo leyin ikolu alagbara to waye laarin awon afurasi omo elegbe okunkun lagbegbe ewu ni e nilu osodi ipinle eko lasiko ile ti won ni won se odun isese lowo lagbon be enikan ti o n gbe ni agbegbe ohun to ni esa adakun e ma foko ohun sinu royin won ni ba tin je o won ni lo salaye oro wi pe se ri isoro wahala yaso bilisi yaso en lo pada bele si arin awon igun omo elegbe okunkun mejo totto won nigba ti won se ikolu sira won nibi ti ayeye isese ohun ti n waye elomi na to na fi oro ti e na lede to na ni ohun oloko e sa mo koko ohun lo salaye oro wi pe se ri oro lo di bo loko yagomi o nigbati okan lara won igun omo elegbe okunkan won ti won bere si ni korisisi nkan jagun bi adan kankan ti won fi yan de wi pe endro gbe bere daran e pe awon gangan ni omo ti won so lagbegbe be o won ni ko to di wi pe igun keji han na ko lu won ti awon eyan si bere si ni sare ti olomo momomo telomi sare ti ese re sin kan ni pakolo won asala yoro wi pe awon afrasi omo elegbe okunkan won won ni awon gun kan wa lata igbe mofoluku tan kan si wa lati agbegbe wu ko to di pe won se ikolu sira won o
0: o da be je kemi o tun lo tara o iyen si ipinle yobe ibe o ni mo tun ti mi royin mi tun be ni iwaju temi bi tun safomo wi pe sele jamba na mo tun sose o ni agbegbe kan papa julo to je ti Fulani ti won pe ni Rugaudu Badali nijoba abile Kasazua Karasua lohun ni pinle Yobe le ti na won to gbe mi obirin kan iya ni o atamo re meta ajo to njigiri si sele pajawure ni ipinle Yobe lohun Yobe State Emergency Management Agency o na ni won fi ko won sowo si agbegbe won papa julo lati idola awon eyan be mo pe ina tan wi oju ori lile kan oju awon ile tan patapata ni koda awon nkan to nbe nbe oju won won ni awon mi tori ko yo nbe won lo ja won si kolongo to ja yi pe won ori nkan kan mu jade nbe mo pe awon to ba isele on rin on lati ri idile enikan ti se malam buka ile ti iyawo re Bilikisu ata awon meta ata tori Zainab Afsat ati Salamatu ti na won to ju won ti won si ti dagbere faye bayi ki ledu ma re ko ma ko ayo ni o ni guardian lo ko photo ni
1: oda eje ki n se be ki mu omi ni ahin ninu iwe royin the punch na nbe mo ka mo won ni ile ise olopa ni ipinle Ondo won ni won mo ti se gudugudu meje yaya mefa ti emi si nbe ri fun amo sateje ko ti oyo o won ni won ti fi kele ofin gbe afurasi meji ototo ile ti an lowo ninu imo jinigbe ni agbonbe to si je pe enikan ile tan so egbe ni kope kope yi ni Abu Abubakar Abdulamin won ile tan ni won gbe ni agbe kan ile to sumo ilu owo ni joba abile owo ni ipele Ondo won ni imo lo re fi kele ofin gbe nu ina lo waye leyin ti won fi to awon olopa leti pe egbo gbogbo awon ara bi omo npo wa pa julo lagbegbe owo ni ijoba abile owo ni ipele Ondo ko to wa di pe won ni ile ise olopa tawon bebere si ni ko afin to ni awon jo won ni nigbe ngbeyin enikan ele to nje afurasi tan ni o ni owo ninu isele gbon jinigbe na ina ni a pe ni Adamu Rabiu ati Haruna Likita won ni an mejeji ina di fi kele ofin gbe lasiko ta wa yi o ninu oro re eni ti salukoro fun ile ise olopa lagbon ti ipinle Ondo iyen DSP Abayomi Jimo lo foro lede o lojo Aiku Sunday nibi to ti n salaye oro wi pe awon eyan na iyan je omo egbe awon eyan ile ti won ji ni gbe ni agbegbe ohun nigba ti omo te waju ninu oro re oni koda gan awon eyan na ni won ni won gbe won ji awon eyan kan gbe mo ni lai gbe ipinle Ondo ni ojo kini osu kejo odun 2026 oni ninu igba ta won ko afin to ni awon jo ti awon ose ile ise olopa ile ti won sise tako ijinigbe anti kidnapping unit won ni ti won bere ise akin won won ni yun lo fa ti won fi fimu file wa si ipinle Oyo nibi tan ti se papo pelu ile ise olopa ti ipinle Oyo ti won si fi kilo fi gbe Adamu Rabiu nile Ibadan won ni okun ni o Ibadan ni ti pale ti e mo won ni ni bakan newe won ni eni keji re Haruna Likita won ni eni awon gbe o la ni eto si owo nipinle Ondo ngba ti nbo ni keje wa to si ka boroboro bi eye ibaka won lasiko ta wa yi won ni owo ti te won o awon si nse iwadi so waju latun ti mo awon gbo awon tan ba jo nse papo won ni won ni duro nipinle Ondo
0: e ja lo polowo oja ngba ta ba de leka polowo oja gudugbe iroyin foto ni o n tesi waju e seun te ngba wa

0: adupe lowo Olorun
1: ba
0: e je ate waju laarin gudugbe royin fun ti osan oni ikoni lagelu fm oke to gajoki ile funfun balao felele nbadan ibe la wa tin ka teyin si nteti si wa ka kegun erin agbaye iroyin to ni se pelu awon agbeban ile ti won ti di boran won di egberin ote ba se npa kan oni kan ru awon agbeban yi won kolu bi kan to pe ni abu fadan ni fadan ni nzo lohun to je ijoba abile zanga ni ipinle kaduna eyan meji oni won gbemi won si ji eyan meji mi lo o atejade leti aminu hi abdullahi to je akowe fun fadan ni nzo traditional council on lo fidi oro mule pe awon agbebon ta wi won po lo ni o bi babe suwa ti won ya lu agbegbe ohun koda ngba ti ojo owo ti pa tese pa ni bi oganjo orun ni won de inu gbolohun ti o fi ita lo ti pe awon ti won si jigbe lati ri ezekiel to wa lati guantu won pe iyen ti e o ni ilewo san aladani kan ti e ni to si bi kan ile ti o sumo late district head of abu district lohun be oni won fi di oro mule pe won tun ji enikan na gbe ile ti won fi oruko ti e na pe ogbeni haudu galadima won pe won gbe o abdullahi te waju nu alaye to se pe loju ese na ni awon to je alaabo ti bo senu ise ti won si ri pe alaafia ti joba alagbegbe won ti won sa pa won lati gba awon eyan ko lakata awon ajinigbe o be ni won wa bu enu ate lu nkan ti won pe ni lemo lemo ti awon agbebon sose ni agbegbe na won wa ro awon lajo lajo eleto aabo bi pe ki won tepele mo mimo lo mo bo won o mimo wode lati ri daju wi pe aabo wa fun awon eyan papa julo lati pin wo iruwa palapala bi ilu apala be to je pe iwa igba ti oju wa lokun ni to n waye ni agbegbe ohun
1: oda iworo yin di punch ni ayin won ni oromo ko so o nigba tan ni awon ti won je oseleto abo meji ina ni awon oluko ni ni won ni won ti gbemi won o nigba ti awon agbebon ile ti enikeni omo bi won ti wa ti won se ikolu si agbegbe tanjo tonti tarai ni jo district ni joba bile region ni pinle plateau won ni awon eyan won ina ni won tun ko nkan jagun awon oseleto abo hun lo leyin ti won gbemi won tan o ninu ikolu na nigba ti o mo fi di isele na mule okan lara awon olugbe agbegbe ti isele labi na ti sele lo sala yoro wi pe awon olubi eda ohun ni wole jigan bi ago meji abo losan garin garin eyi to fa ti awon oseleto abo ti an be ni to sibe ta won na si fi jigiri si ti an dide si o elomi eleyi ti o ko re nje cholom jerry lo fi di isele na mule oni bo tile je pe opolopo awon eyan gan eniyan to fara pa yan yan ninu ikolu ohun koda won ni enikan be laarin awon araalu eleeto je pe won ti mo larija bi ti owo le si lasiko ta wa yi o ninu oro re lo wa sala yoro pe koda lasiko yi inu beru bojo la pa he ina ni awon eyan n gbe lagbegbe ohun o
0: o da je kemi na o tun mu mi ko yin pa pa pa e to n be nwaju temi lo n fi di oro mule pe oro awon agbebon to di toro fun kale Nigeria yi na mo tun ni o awon agbebon oni won kolu masalasi kan ni Dekara to wa ni ijoba abile Bogun ni pinle Niger won ji okan ojo kan eyan lo won ni omi lengbe eyan ni ti won mo ye won pa lasiko ti awon yen kirun jimo lojo kokanlelogun osu kejo odun ta wa nu re ni sele won sele enikan to je olugbe labegbe na to ni amoda ko to n tori eto abo ni o o pe awon eyan kirun jimo lowo o na ni awon agbebon yawo be ti won yiban oke tatu taku taku gege bi alaye to se won pe awon agbebon kokoko yi masala sita won yi kani o ko to wa de pe won ni ki awon tin kirun be kan mo to lowo owo ti won fi mori won bonu gbo kan ile to wa ni agbegbe kanji lake lohun won ni ibe gangan lo dabi pe awon afurasi ajinigbe tabi agbebon won fi se buba elomi na tun soro azan ibrahim ile to jeri se pe looto ni ikolu ohun waye bi pe awon agbebon won lo ri ji awon eyan ko ni masalasi lojo jimo o fide oro mule pe lara awon eyan ti won jigbe ohun lati re nikan to ko re nje giranzana mazaka sabogida ati awon bomi na gege ba se fide oro mule bi pe awon agbegbe yen ni won ti ji eyan gbe ni ojo jima ti won kirun jima lowo lowo ibrahim o tamale se nti e bi pe enikan to je olori abule kahada ile ti o na si ti wa ti won ti fi won le ku ni gbe ku awon ajini gbe yi won ni to nte enikan na to je chief ma mu ti masalasi apapo ti nbe won lo wa lara awon eyan ti won ji gbe o
1: oda iroyin eleyi na ni on damuso ngba ti ani ile ise olopa agbon ti ipinle bayesa won ni won ti dola obire kan eni odun meji le ni ogoji esther chinedu ni ngba ti won ni won jigbe o ni agbegbe amasoma ni joba abile gusu ijo ni ipinle ohun o ipinle bayesa nigba ti won mo teso waju ninu oro won ni awon ajinigbe ohun ina ni won ya lu ilegbe eni ohun ti won si gbe lo nigba na lohun ti o ti wa di pe won wa kaakiri amo sa ninu oro re eni ti se commissioner ile olopa ni ipinle bayesa cp ajawo adewale lo fi lede fun awon niroyin pe egbo awon se si asiyori ohun nigba ti awon eyan fun awon ni afin toni tan si lo ka won mo inu gbo ogunbri ni south dajo area ko to di pe eni ohun o di gbigbale lasiko yi o
0: omi na tun be nwaju temi bi o to n fide oro mule bayi wi pe ile ise olopa ipinle ondo won ti mu awon afurasi meji ti won je iko ajinigbe ti won lowo ninu jiji okunrin kan to korenji abubakar abdulami igbe ni agbegbe owo lohun nijoba abile owo won pe awon eyan ti owo te yi o na lo je pe latare bi awon ile tuabo bi won se te pa elemo ise won o na won fi mu awon afurasi ajinigbe ohun le ta ti nsoro ni agbegbe owo won ni ile ise olopa fidi oro mule bi pe awon se ntepele mo oro ma fi mu file daada wo lati ri pe gbogbo okun eleyi ti awon odaran mo ran ti ta yi lu ohun ka o na la won ja patapata ati pe awon mo baba won lati le mu won gege bo se fidi oro mule pe awon afurasi towo ti owo te yi o na lati ri adamu rabiu ati haruna likita ile ise olopa ni ipinle ondo ninu gbolohun tan fi ta lati pase agbenuso won DSP Abayomi Jimo inu ti n saforme wi pe looto ni lododo owo ti awon ajinigbe meji yi inu gbolu ohun oni won pe awon afurasi gan ni won je iko ajinigbe ye ti won ti n damu awon eyan ni agbegbe owo lohun agbenuso ile ise olopa fide oro mule pe bowo ile ise olopa se te won yi o na ni o tun se ran fa won o lati le ri pe owo ti awon mi ile ti won jo n so se papo papa julo lati pinwo iwa odaran ni ipinle na
1: oroki baun amo dide ni
0: kan si
1: o sa o ti roki ko sa rara emi e san owo baun olo owo ti o ni risiti je ma fi asiko ki israel o kileye ku odun ojo bi
0: so ibadan
1: igodo odun kan ni many apparitions israel o kileye mi re yo se opo re abide mi nlo ko temi wa kan de lo ko ba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro o wa pe ti a mo se lo gbele e seun
0: temi tayo ye ladun abo oro lo ko mi ire o
2: gudugbe iroyin agbokogbon Lajiliwe FM 96.7

0: my house yo. E kaabo si ori eso se daada la bayin ode odun bi oruko mi ni Oluwa niye Thomas Idowo mo ni alejo pataki ti won se ni ohun pataki lati so fun wa loni alejo wa e daruko yin fa awon ara ile
1: mo ki ni le loko lodo ati leyin ode Tayo popo sisin on loruko te bi nje eseun popo
0: e kaabo alejo wa ki wa lo gbeyin wa sori eto loni
1: e se atokun

0: anla ni mi oga adupe lowo olohun adupe
1: se ayun mi
0: oju oju ala ni leleyi adupe o sori sori na ka se ma paro na sori phone ta fi ma gbara wa sori ko ki veda bi pe ona yen ti jin
1: eh
0: yen so ba de pe a ma so laaro a ma so loso ko te wa da bi pe kini sugbon sibe sibe na emi na mo poko mi kuro le o ah
1: bawo lo se ni mo
0: ala ni ade bo ni te de dada
1: mi ti wa ni lati last week
0: oh
1: ah iyai
0: koda awa gan wo awon mo san so pe ah se bi mo so pe baba awon ni pe mu se beyin na ba soro se bo so fun yin po ma de ni ojo to lo ma de egba ta de tun reti lojo na a de tun ri ra mo pe ki lo tun sele ke tun to ma so story mi
1: ki se nkan gidi na ni kan pe okunrin ni gbogbo gba kan ni ma ba kan ma je pe gbogbo gba na ni ma ra yi gbogbo nkan ti won ba ti pese adura ka ma ra yi
0: ah
1: lona to da ona la gba
0: ka dupe
1: ona se je ka du awa gba mo ti awon kan ti mo ni ba omo yen ko mo le
0: mo mi o fe ran rin ale rin ale emi o fe o
1: o sori
0: kilo de
1: awon nkan kan ti wo mo ni pe ti o ba je pe lo se se bo se re ale gan ni rin ajo to ba nji na na rorun eji ni pe
0: emi o fe ran rin ale je
1: si ke fa ke yan kan titi moto ti won gbe jade gan engine ko ni problem o ma tutu ni wa si ko yen ko se pe igbona gburu kan ti o ki o kan won to ti o dede wa yin lojiji easily ni aye to ri mo se ri ni sugbe le ta wo yi o je moto to je pe ile ise re won ni security officers at least awon meta lo ba wa rin ajo ye to le je poju won ore rin o n fokan wa ba
0: ewo ka bo lon sa ma daju ni ke yan je ma ma rin
1: kan ti nbe un mo bi ni ile mi lorun toni ni yan ba mi to je ki ma bo loru niyan
0: oga ati e sha ti e dupe
1: a dupe mo gbe awon orisirisi awon nkan bo
0: ah mo ti mo
1: so wa ri
0: mo si mo be
1: tin ko ti mama fi wo e ni mo se ri ba woni ah eleyi
0: o ja ti ba o ba be kera tin ko ewo wa ni ah
1: ti mi o ba ra gbogbo nkan
0: ale ba ma koko ko so mi na
1: eh
0: ma ra fi yo die se
1: mo ti so mo ni
0: tori ni ola o gbodo se kini ko wonu atalo
1: o ni o fi po daje
0: so sapo
1: o po dada o ra to po dada ase ngi na won ti e ma karama kini be
0: o po lo na do yin
1: won se ra nbe yen na de ni won se na se ra won wa ko debi elomi ati ati si gbogbo
0: won ti so be po po lo na do yin
1: yen
0: ha to ba di zama mu bayi won le mu meta mi boy won le ni meteta yi o tori po sara to bi die die won le ni 1000 naira
1: eni o wa se le to ba fun sa san kuta e fo fo fo fo fo
0: oju e gan ti se
1: won pa kuta
0: oju e gan ti se
1: mo ra isu isu na
0: e ki le koko fe je lale yin
1: ah mo ti e ba ru amọ nkan ni pe ni lo ti mo ti lo yi nkan kan ti mi o je ni rin ajo e ki lo de to wo bi ai
0: se bi ko son to je ko
1: e follow mi o re ni to le robo se re ni ba ti wonju obe won bayi ma e se
0: ale ti wa le
1: e fo abe ke ni mo fe
0: o la ba ti di ola e fo yen
1: se
0: ni kia kia
1: wa je amala badan gangan
0: gangan
1: loro si
0: ala ni e mo nbo
1: abe ke ah ah o ga o ah adupe won ohun

I mean, God, you worry. She me making so pay. Me o wo a wo fini. Sugar me o le sa si she di ni pay. Lara nkan ti baba mi kokon fi ko mi laye ni be eyan se ma obin to lo mo yin ba je ojo kan lara obin afi ko mo rin ko ja waju mi o eh mo wa beke gbogbo e lo funfun owo se tunu tunu asiko to ba loyun la rin yi pada baun eh ojo e wa da bi tomoge Rara. O ton lo yon ite te yon la re. Sou bong ba mo pe ko bo mi wa. Iso worin yon re. O di sa bin yon re. O di gbe o gbe nkan sara. Ijo ni nkan do mi ati ek pok be yon. No? Ki ton yon a jolen ti mo rin. Yon a jolen ku o se kan. O ko se kan. Be ni. Mo nanti. Jimani. Yes. Lati bana. Ah, mo se le. Titi, ti mo fi wa de. Mo fura si. Nkan kan sele si. Ha. Sabe ki o ti mo fo be je mi subai.

0: ara bi.
1: Lafi Olawa o, bawo ni.
2: O dada ni o.
1: Se de le ni pe.
2: O.
1: E de tun ti wa lo npe pe pe.
2: Igba mi.
1: Ki lo wa le to be?
2: Rara ma.
1: Ti pipe wa to bayi.
2: Ah.
1: Eleyi o ti peju fe mi o.
2: Ma binu. Sori ise wa ngba mi. Awon kokan wa to je pe a ma ro pe koni gba bi kan to de je pe yo kan dede ibiri ni wa ba dede ni ise kan tun yo lojiji ka wa lo se iye ni o je ki mu tete wale sa awon mo yen o de laamu sa
1: won da mi laamu sugbon ki lo sele ti iwo na wa lo lo lo be yen igba to kokko to wale kan ina o ni yo osu to je to fi wa lohun to sa wa nbe wa nbe wa nbe
2: so mo pe osu kan ni mo ni ma lo
1: o de wa sunde o lojo meta video to de yen na bi igba to je pe bi pe ara kan san pe rara na ni ta ri nkankan o kan de lo na pe gini ojo keta na lo tun ti ko le
2: won se npe mi pe awon nkan kan wa to ye ki won attend
1: se bi awon yen mo pe oniyawo nle a o se ye ko nde le ma fun e boya bi ose bi meji kan ko ti e ma fara mo wa nle lo to e bi o pa wa gbogbo o ti so emi
2: hello ma binu ma send owo kan awon kan te ba need era lagbara lowo lohun ngba to ba fi ma di ya ma wo ose to nbo yen
1: abi kemi gan kuku wa ni
2: ma le wa le
1: boya kemi gan kuku wa o
2: sori ko wa nbi pelu mi gangan lo ma tun wa le die idi ni pe agbele site lansun gbo bi ti awon se ta nse wa ibe ni gbogbo wa nsun lopo gba
1: mo so fun e pe
2: bi ko yi bo se wole ibi ti mo sun ninu ikan omo awon bank ton ma nse sinu awon truck lanla e ikan nu e ni mo sunu e moju ibe lo ti pe mi so ile ti mo gba ti mo n gbe mi o le
1: hello hello igba wo sun ni ka wa ma reti bayi abi kemi gogan wa ni
2: ma le wa tori pe a ni rira dada na ko de si anfani pe mo wa fi e sile mo wa ni ko ko ma tun da sun be yen na
1: jowo
2: ni ko da fe ka won mo si
1: o ti so mi igba wo lo fe wa
2: ose to nbo lohun ma
1: to nbo lohun
2: gbo ona lati wa
1: to tun bo lohun ki iso se eleyi mo
2: ile a ko se le ise po lowo mi a beke mo mo pe
1: mi le jare
2: o ti nsa ro mi emi na mo odo yin
1: o ti so mi o emi na wa o ti so mi o ki lo wa le to be gan
2: odo yin lokan temi na wa ma ti binu si mi ma ri wi pe ose to nbo oye kini ki nbe ra bo
1: awon sa yo le fe loju ona mi fe nkankan sa yoju si mi mi fe nkankan ma ba mi ra nkankan
2: mo de wa ri ofafa kan gba ti mo nlo ka ro pe ki se pe mo nlo ni to je pe mo nbo lona le mi o ba ra bo wo to de kundu eran gbe odidi ofafa ni
1: ose to nbo se bose to nbo yi ni
2: lagbara lowo olon
1: o da a ma reti
2: sogbo pele ba ki awon mo
1: o da.

0: Baby C.
1: Hello, Daddy.
0: Show me, Bobby. Bye.
1: Ben, sir. I can't, sir.
0: Bye, Oniko.
1: Fine, sir.
0: Akwajometa.
1: Yes, sir.
0: Mama, you ni mo pe. Mo sa ri pe bi mo se pe ko yen drop on drop. Mi mo boya network ni abi kan lati bi ijeta nsin mo de tin gbianju ati ba soro. Mi ri ba soro. Ba mi gbe phone fun kin ba soro.
1: E mo ro pe won ti pe yin pe awon ni sile money. O ti to bi a week na ni se ti won ti won si kuro nle.
0: Mi gbe dada. Igba olujade laaro yi.
1: Aro eko won ti jade o ti to bi a week bi last week Thursday
0: ni abeke jade nile
1: be ni sir
0: igba to nlo le won ki lo so fun yin pe won ni ko
1: won
0: wa se
1: won so won really dagbere bi ti won nlo won ko ni awon bo pe awon ma pe daddy bo ba se je so ko ti won so
0: because of eyin niyan
1: be ni and then gba ti mo de ma wo yara won go pe ka clean be up go awon aso won favorite won ye o ti disappear
0: won mi e ku gugu aso ninu wardrobe
1: be ni sir
0: eh
1: although no as len gba ti won fi lo but won ti kokko jise fun wa bi ale ni won ti kokko so bi won se ferin
0: ma mo boya o kan sare jade were o possible ngba mi keyan kaso fun dry cleaner.
1: Okay.
0: Abi oye.
1: Yes sir.
0: Awon shoes at awon bag to je
1: ko si gbogbo awon wig won yen gbogbo everything won ti pack.
0: Bag to fi sori fancy chef to wa ninu room e.
1: Be ni sir. Gbogbo ni won ti pack. Gbogbo ni won ti pack. Won ko pe wa ni ale ijeta teni e try number won ko pe wa pe se ko si problem o. A de so fo pe ko si problem. So
0: abi ke ko pe yin.
1: Be ni sir.
0: So lati gba yen ko wale
1: won no
0: pa o le yin de se njeun
1: e o nje siku ni le na so e de mo pe akin really jeun pupo
0: ha so iwo ati jibola
1: be ni sir
0: le take aburo yin
1: be ni awala
0: le mo be se nje be se mu
1: be ni sir
0: abe ke fi gogbo yin sile sile o lo nse lati ojo meta okay ko si wala
1: all right daddy
0: ma mo gba pe o kan rin rin ajo kan were ni
1: okay sir
0: o ti ye
1: eh
0: fi okan bale emi na ma tete wale so ma wa wo yin kin te le kokon mo condition te yin wa
1: okay sir
0: o de se ko je pe mi ati mama yin na ma jo pade nle ni
1: okay
0: mo n bo so po
1: e
0: fo kan bale
1: ma
0: send owo kan si yin
1: o
0: ti ye ki wo na wa pe mi pe e ma ni dowo abi so fun yin lo ko to lo ni
1: won ka drop awon kokon small small sha o do na really je on se mo so e ko everybody kan je junks so
0: ah, koto yin o da to yin o da to ma send owo kan si e abi jibolansin
1: okay
0: ke mo be se fe ma manage yen ti mo fi ma de
1: all right sir
0: segbo
1: yes sir
0: take care
1: yes sir.

0: gan ti koju bo bi lara omo de bi si ye lasan mi o mo bi to ti wa owo ye ni mo bi ki lo se yi
1: gba to ri po wa ma wogun ne
0: owo ye ni mo bi ki lo se yi bawo le se ri yi mi o de mo ru alaye ti ah
1: ko je owo oyun okunrin o te da lara e
0: ah
1: ko so yun mi kan to se bayi ni laye
0: ki se mi bayi o
1: lo ka se gbe kan yi
0: o ga o
1: o danu
0: mo danu gbogbo e lo se mi o gbogbo e ni o yesu ko ye mi mo
1: ko si wala
0: eh
1: olorun wa je ki awon omo to bi sodo mi
0: eh
1: wa jun je won elomi o ni joko iya fun won
0: eh
1: eyi to bi na
0: mo te lore ni o
1: abe wo
0: ewo mi o dibi dibi
1: ko olorun de nje ki baba e kan si e ni gba
0: abi ki ti e lo para bi gan abi ki ti e gbe kan je gan
1: ko ba da
0: gbogbo kan
1: esin eleyi o fe buruju o fe buruju
0: se pe ke
1: tu gbe kan je lo ye yen pe to ra si ri ogbo
0: o wa ba wa ba wa kan kini o
1: fo le ba e yan ra le kini abeke
0: o wa ba mi wa kan kan to le ya kia
1: eyin mo le bi ki la abeke le se o lati dabo bora
0: we
1: wa temi wa ina mi o le
0: loju
1: iseju marun lo si
0: ni oju ti mi
1: 0912370867
0: ala ni o se dada
1: 0912370867
0: ala ni se dada si mi o esu ni gogo leyin eyan
1: +234 8142 49106
0: +234 8142 49106
1: oni number
0: mo le je si mo o
1: lori eto ki la ri gbo losan yi
0: o da gori eyan ma pe o da gori eyan ma
1: 0912370867
0: o da gori eyan ma pe
1: tabi +234 8142 49106 kan salaye nkan te kan ro pe abeke le se lasiko yi
0: kadara ni o
1: emi o ni problem o se mi abi o ye eleda e lo se lo gbe wa si koro yi
0: se o
1: gbangba aye lo wa tele tele
0: mo se o
1: igba to de ti ri bo se ri mi lero pe isoro kankan o ye ko tun ba mi
0: mo se o
1: oku aseyori ile tuntun emi e a
0: se bi ni ile tuntun
1: agbe bi ile tuntun ni
0: ibi to ye agbe bi
1: oku ati le bole
0: bi awon bi awon mesan le lo la lo toilet
1: oku ati le bole
0: bi awon mesan la lo bedroom
1: se bi ko kan wo oyun ko de ti be bo si
0: ko da gori eyan ma pe o
1: ori e pe
0: ah
1: o lo ni moran gidi ni
0: eh
1: +234 8142 49106 tabi 081 0912370867
0: ah
1: mo fe ka awon eyan fun e ni moran hello
0: mo pa awon eyan soro
2: hello
1: e ka so oruko yin lati
2: mo mami ayonde lati mi
1: e se
0: mo pa awon eyan soro
2: abeke
0: abeke
2: emorora do be o
0: ah ha
2: ti ko je yin
0: e ja ba mi be e ba mi bala ni tori mo se
1: bi be bi ti ba o ko si wahala o ti se gbeyawo
0: e ba mi bi ala ni tori mo se
1: o ti se gbeyawo abi o fe pada sile odo mi leyin to ba bi mo ton ni
2: ah abi wa dala ni ma gboyun yen
1: mi gbo
2: to ba ti ki ni mo tan ke wa gba ke
1: to ba ti bi mo tan ma wa gba pada bi
0: o gugu le se be
1: mi ba se be to
0: ala
1: nuku ni won le wa ni
0: ala
1: nuku obirin to ba ti jade nile wa o ki n pada wole mo
0: ala nuku ni ogun fere mi kede se pe boya
1: emi ko ni mo keru e jade
0: ẹsí
1: kí ni mo fẹ́ máa bínú sí
0: wọ́n ní ìfẹ́ tó wà láàrin wa
1: o ìfẹ́ wà láàrin wa èmi ò mọ́
0: ẹsú ni
1: ẹsú
0: gidi
1: ok o ti yé mi ẹsẹ
0: ẹsú ni ẹsú yóò da.
1: Okay, lẹyin oyun kin wa gba to ba ti bi mo tan.
2: E se.
1: Mama sagbeye o nkan te so yen. E se o.
0: Ari yo
2: ni
0: daru. Ami o. Ami o.
1: E se o.
0: E se o. Gbogbo ere ni mo sa.
1: Awon kan ti won so yen won se.
0: Pe ki arin wa ma daru gbogbo ere ni mo sa.
1: Won se re ni o.
0: Eledede mo pe mo live e.
1: Abeke.
0: Ah.
1: Je ki n dari awon eyan si ibi. E ma pe +234 8142491006 bayi lati ba wa soro papa lati ran abeke lowo tori pe ibi to wa nsin
0: sama binu
1: eru bayi na o le gbe form to le ma fi sun na aso nu tesile iya nu ma fi jera e o
0: iya ni o
1: iya gidi
0: ni o
1: sugbon iya ile ile sweet mo yo du to fi wa je pe apa bi to ti sweet
0: hello
1: hello e ka so
3: ayala gbogbo lati lan lati epistel
1: ese
3: pa ni won po ni gboro afiyan le koni dun lenu okan na tun ma wa nta abeke o ni dada o en ba ti loko
0: e sa ba nbe
3: se e ko tun ma lo wa ilo mi apa ju a kan kan nbe je pe yawo le onile ni o ma deram ni iwe se bayi wa ye ko je ko jabe kan kan ni ojiya ni
1: eh
3: ti wo kun ti ye na o je ko o ni ti o tun gba ya wo ni awo la mu
1: eh ko wa te ni ejo lo yanju oro ara won kan jo ko sibi ti won ati je
0: ti o gbe ko mi ni
3: abe te ko da o
0: ko gbe ko
1: ko gbe ko e
0: ko gbe ko kilo idi yan ma pariwo ta ma paro
1: e se gan baba wa o idi ti o fi gbe ko e o se se ko je pe won po lori e ade ma ope no o le o ko ye bi wo se nku lodo boda joanu lo nti be bo sodo boda kabiru
0: ha
1: ko ye o wa lo sodo awu gbe mi
0: ha
1: won de ti ri awon mete ta mo ra won abekebeke o ku orire opo won na tun ma wa ro pe boya baba jibola lo ni
0: abeke ki lo ko re si bayi
4: ki lari gbo leto lori lagelu 96.7 fm e ma ba wa ka lo
5: lagelu fm 96.7
6: Olorun Apostle Ayodele Babalola yo tun sise lekan si ninu ipagu adura olododun Olorun Abiamo 2026 isojo olojo maru la fi sede letojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mberi Alarape Prophet Mayo Waseyiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers ni yo ma pelu baba Olugbalejo Prophet SO Adewumi sise ranse atosan taro de pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo ni role ojo thursday ojo keto osu kesan lago mewo owuro online yewo ofe pelu eto ilera ma waye nibi ta wa kose mo se yo ti wa ni kale ojo friday ni press night akori ni oluwa wole wa san ojo sunday september 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ Apostolic Church ibudo ilanu district headquarter to wa ni Molusi street end malete ni badon 081-3501-0191 oluwa olorun prophet Adewumi yo sise agbara aye re osini wa bakan na mo loruko Jesu
7: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
8: 070-101-522-55
7: Ojulobara, o ni dindo mo wa lagbari.
5: gaga ga
8: gamsi
7: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gbodogbodo ti san ara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fu ya wa dagirase on re sara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture bo si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale ganusi aba mixture ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye ganusi aba mixture nlagbade fun o to ba re ni 100 odun to tu gbo amade ni yawo ara re tun ta kutukutu irufe ganusi aba mixture nlogbelura ganusi aba mixture o tu wa kaakire le taja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le nigeria ganusi aba mixture fast kenny nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olonkemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe
5: gaga ga
8: Ganusi
9: Lagilu FM 96.7
4: Ki lari gbo leto lori Lagilu 96.7 FM e ma ba wa kalo

0: Hey, eh, kosuwa la beke.
1: Sajo.
0: No problem.
1: Esuni.
0: Ko ani ma be mi. Ori e ati omokunrin e ni ko be. Emi kan wa eri ki mo nkan to sele, ki le jare. Hello, e ka san.
2: E ka san.
0: Oruko yin. Yes sir.
2: Orinokunrin joba e ma mo so. Oruko temi ni Oji Omo West. That's the United States of Village of Academy.
0: Ese.
2: Eh, me pe no, e no ko ku die o.
0: Oh, mo koku.
2: E koku die.
0: Okay, mo ngbo yin kini mo se.
2: Bo lo nse se da ya wo iko to te yin lon to.
0: Mm.
2: Igba te di e di eni oke yen ko do to kire da ke yin na ko to kun dada.
1: Oh.
2: Ke mo pe awon to wa ba yin.
1: Ah, ele komi mo bi.
0: Emi ma n sere ngba yen ma ni. Oro ile o ma wo nu nta ma n so yi.
1: Emi le mi ma ko ja yi ara mi.
2: Eh.
1: Abeke lo ma to ba re
0: je. Mo gbo yin o.
2: Eh, we go one verse on by le gogo ni pe kolon ko ma sanu awo kunrin ni.
1: Ah.
2: Kini n to tun fe?
1: Sanu awo obirin na.
2: En fo ba won lo, en fi gbogbo kun ba won lo. Please, o wa se to wa ni pe awon se mistake.
1: Esu ni.
2: Ah, eh? Ko ye ko ri be ki lo le ta ki awon okunrin se fun yin na e ti e wo lala koko oko yin o lo ngo lo ngo lo ti o so na kekere
1: e wo e sa ba mi be ni
2: si nkan e ko mi so fun ke mi so fun ni
1: e sa ba mi be ni ko nilo ejo kankan
2: e sa mi be yen ina e so so wo ke gbo re wo
0: ba
2: lo se ri
0: ada fun yin o
2: e wa so e sa mi be yen e wa so so wo e ina ri pe kan te se ku de ka do e se le so kan to se le fa awon yin
1: e tori awon omo yen gan lo ti e je ki kuro ni tori oju fe ma ti mi gbe lawo mi o mo alaye ti mo fe se
2: fun nkan te mo ba ko be oko yin fun ni pe ko jo ko ba mi wa truck kan ko ba yin gbe matasi wa ko yan da matasi fun yin
0: kin fun ni
2: ko wo ta omo
1: eh
0: kin gbe yen fun
2: Eh,
1: fun mo ka mi ko yan de fun ko ka pe mo sa sise
0: awon kan ni kin je ko bi mo tan ko wa pada sile mi
1: ehe
0: e fun mi ni moran
1: iya alalubari ka yen se so lekan niyan
2: eyan wa nule to lo ni mo ila nule madama na o mi lo ri be ri pe yan se mi don fun
0: aha
2: o n gbo okay wa wo eni to n gbe kiri
1: o n gbo wo wa le mi o
2: iya kon mi jo bodo je yo
0: aha
1: wo wa le mi o
2: o nje dodo yawo yi o tun je ataya
0: be se so yen den dun mi bi gba te fi abere te fi gun mi lokan o je dodo yawo mi e ma lo
1: oro yen gangan gbe kale
0: e ma lo nkan te yin na so e se fe je kini e se ma dun mi gan sin
1: be je ni mo ni ka ba wule
0: pe e se pe won je dodo yawo mi ninu le mi
1: ah esu ma lele
0: won wa ni oh my god
1: esu ma ni eleyi ke ah
0: hello
1: esu ma lele ke
3: baba buru ota re nikan ni oku
1: eh
3: ma ni oku
1: to
3: bi wa ni awon ko de yan awon mo won o mi le ni baje o baba buru won ni o ya na ko o si gba iyojo e bi opo o wa le ma ra duro nko buru ni hello
0: mo go an go yin o
3: na le gure ri o o re ti o le o se le ai se ni e ko guri e ka to ya kini bi o o lo se wo sun lejo le ma ra duro ala ni o
0: mami
3: o baba wa o le wa mo ko ile awon bi na wa ti si be o te bi awon omo re
0: e se
3: bi e ba e te ni pe wa bi mo le ko gba un ma wa wo le
1: o bi ji e ma
0: e tun ni to ba wu mi so ye ko wu mi be sa
1: o se ji o le sa si se ya be ji
3: ala ti mo nu wodu ni o
1: ku de ta ti e ma se gan mami
3: Daniel
1: Bobo e ba bi omo kunrin yi ni ko gbagbe
0: okunrin kan le gogogo ko gba ru obirin be pada si le sa
3: owo nle ola olo ni esi ma ba yi
0: eyin
3: na so na ma fe be tru mu
0: na
3: bi le wo ma fun o tu ri bon lu
1: e ba be
0: shema hello
1: se la be ke se o
0: e ka san
1: e kan ba mi be
4: oruko mi ni baba jogun mi lati orile mi
0: ẹ ṣe bàbá mi.
4: ó yẹ kí ìyá ẹ lè mara dúró kí ló ń ṣe.
0: Gbọ́ kí ló ṣe ara.
1: Èṣù ni ọjọ́ yẹn mo ní mi ò fẹ́ jáde. ọ̀rẹ́ mi yẹn ló dúró lé mi lọ́rùn pé àgí máa ti ṣeré jáde lẹ́kọ̀ọ́ gan pé kò dágé yẹn máa dojúmọ́lé náà.
4: ọ̀pọ̀ ààrẹ ló ń fọwọ́ ààrẹ banjo yìí.
1: bí
4: àbá fọwọ́ ààrẹ yan banjo yìí alẹ́ ní tí ò yẹ kó rí. Bọ̀lá Àlàní.
0: Yes. So ele na wa lara awon ti o mo tun won se abi
1: mo
0: se abege nbe lara awon ti iwe mimo so pe won o mo tin won se
1: o mo pe ife mi na lo ni to tun fi wa mi wa si bi mi o mo po le wa rara
0: bi awon mo mo ma ni fe go hello
1: kini mo be so
0: ife ipo e ka san
1: ha
5: hello e ka san
0: oruko yin lati bosa e ka san
5: na se oruko mi sile
0: oda
5: ri eko le nko wa mm to de nsele le de nsi wa nte se ten se lowo lowo yi o wa lara mi mm ile ten gbe mu pa ni soro yi igba ti ya mi bi mi mm o na sa se se omo to bi le mi lo de lo mi mi
0: mm
5: sa se se na lo na se sugbon baba mi gba pada
0: nigba yen laye igba yen bi mo se nwo yin bi 1930 won bi
1: o ko mi ma so
5: e mo ba n soro ti mi lo mo goji odun
0: po do je 1930
1: je le ri oko
5: mi eh sugbon baba mi gba pada e ba ni e ma je ni se ni o dale yin ru
1: se o
5: ba ni fe re
1: se
5: ba pe lo to le sun fe re o sun pe buru ninu o ti sa sise ko se to ko je asise
1: abi o
5: o ti sa sise sugbe ni lo fe pe lese gbo yi ko ronu kuro aja mm won ba gba to ba o ke ko ba se de ba mo rara to di gbo omo e ba fe se kan de laye le to wa mo pe nko le ni nko
1: mm emi o de le gbo omo ba fosun
5: so o ti wa ni o je pe ni pe ni
0: ale yin to ba ti
5: ni la ku te si wa ju pelu re go ahead so ba wa mo o ka lu ku ma lo
0: mm
1: ngbo wo mi ko so
5: pe the boss in your court
0: ori mi lara o da bi akisa elegbin loju mi yes yes
1: mo be ni mo ja
0: na
1: ni abi
0: e ka so
2: e ma ta so e ko eto ni ba je o
0: ami
2: e sahid ata won kan lati tagba choran yan ba
0: e se mi sahid
1: ti omo kuri tori mo se asiye
2: ati abeke
1: za
2: mi ba de din so pe isu ni to ba ye pada so po lon ni
0: abi
2: akọle ni abi te ba ti so pa akọle ti bo lo le nso un abi
1: e sa ba mi be mo kun ni
2: ka ba yin be e kokọ pe wa si nigba ti o mi sele
1: e wo yin so gba gbogbo e e sa ba mi be
2: ka ba yin be be ni isin tara ba tu yin ton se to ba ya le leyi ogbe ni to ba tun pada le to wa fi nkan tu yin
0: oju to ti mo ra ri o le popo o mo ra mo
1: igbo re ri olaba je ri mo laye saba mi bi omokunrin
2: e to wa nbe ni isin ni pe kon se pe a le bi oko sugbon oko di salaye pe bohun se nwo adeke yi ohun ti korira
0: irira patapata ni
2: irira adeke yi re wo bawo
0: ko si bi won se fe fo ife ti won ti nlo ninu ile ise ga tele tele nu to ti won pe kin fi mu mi
2: lagbegbe wa nbi ati ri eni ti ru esele si leyin to le lo bimo ni ibi to ti lo bimo o pada ti re oko e
0: eyan olohun loko won olohun o gbokan temi na
1: eyan olohun ni won na
0: boya ngba to ba to bi 100 years o
2: ko si wahala
0: e se
2: akona abijo ba
0: e se emi la won yo mo sin to si lo leyin orun ladugo lori Facebook awon eyan be nbe ti won ti tenkan so wo se wa oje tade mikahila kande e seun mizolai tan e seun won ki abeke congratulations
1: e
0: seun je ku ati lebo le o happy married life oda la ni e ma lo lejari sori pe mo tin peju kabiru olugbaye afarawe loko ba abeke alani ti emi re ba gbe osile saforiji fun iru moran wo niye sugbon ti ko ba si aforije fun abeke je ko ma lo o ti lo aduni ade sogbe ni boda la ni nkan sele e mo anti abeke ti loyun aye obirin my gender tori bo oro re gan fi obirin egbe re mu funke abike anti abeke onisina ni
1: eni ti koko eye lo mo
0: adewale alabi e se
1: e wo wa ni kini mo ti bebe
0: rashidat aderin to e se
1: mo ni ko ma binu
0: oluwa fikayo akinwu mi olusola anti abeke is a goner o ti lo so disappointed in you anti abeke more wisdom god bless you guys adetola balogun abeke iba ma se wo o What is your problem, gan? You disappointed me so much. What is the next line of action after three children? Alani take her to you. Say, oh, mo mokan na ni. Bo se dun mi to mo mu okan.
1: Wa mokan de le.
0: Kafilat, Hazim. E ka san ti abeke ati boda Alani. E ku eto. Won ni Olorun yo darijin gbogbo awon eyan wa ti won lo. Ami. Kenny Oyekanmi. Be ni mo tun ri Kenny Oyediran. Adesola, Kojusola, Omolara, Iacom, Adesokan, Abijeli Lakande, woni Ante Abeke, ema gbe nkan je o, Olorun yo so yin layo. Abi Olaide omo to so. Eh dakun e wa ma ba nro wa si fun. Mansura Fasola, Ante Abeke, why did you do that? You should have gone for nti won so yin ofin faye gba. Nkan edo ti gba le se boda Alani. Forget Abeke and take care of your kids. So Ada fun yin raifu ta akali to abiodun anti Abeke won ni oni ki se ojo ekun yin aini afarada lo su yin de be e wa nsunkun ranu bayi se e fe gbo e ti gbe onje ale yin fun gbogbo fun ologbo je o wa nsunkun egbere boda Alani e gba won sita iya abeji lato sogbo bakana Olajide Omolara bose Abeke beke igbadun ti bu e lowo oloju kokoro yawo sibe sibe Alani eje bi die o on ta ba fi sile lenu ewure en to ko ye ki nwowo e mo iru iyawo te fe ko lamu mara e ti fi aye sile ju oda Said o se yawo lati seyin esun Olukunle Sarah Omolara woni egbe buburu a ma ba iwa rere je darijin o boya e lawon okunrin ni odo yin ma e fi won fun Abeke Bolaji Jams e si Abeke olojugo koro ni e si kiru mu ile won ki wa ni Iyabo Adegoro ye Abeke o need okay Abeke o need ko para re nkan to wu omo je ki ru omo ninu se bi o fe di yawo tutun ni bomi ni be si ni o to je pe ti lu ti fon ni won igbe owo le nbi to lo yi oju ola pe Abiodun e seun Akinboye Suzanne Abeke oju kokoro lo ba e de bi nkan ti oju e
1: on
0: wa won nkan to oju e nwa na lori Alani ma gba pada o ti loyun fun okunrin yen ko ma lo ko ma duro Olayemika modupe Abiodun
1: elomi o mo bo se ntole
0: anti Abeke alagbere eyin lo tun dana fun ale yin Olawuyi modupe eseun TKF Shitu, one good afternoon. This woman, these women. It's only God who can save us from them. Mm-hmm. Same thing happened to me. You know what? I didn't quarrel with her. I just faced my children and left her in her parents' house. Ekweto, nte mi no se. Oni mo se yi. Gbogbo en te te oro so wo si wa ni Facebook. Patapata on la ri sugba koko. Koto lati ka gbogbo e. Loni e gba wa ba seri nitori Olorun gbogbo yin patapata ni
1: ariwo si yin lo se patata
0: e je aso se kokun yin na o ki esara
1: tori pe oyun esin ki ise
0: ise o
1: e ma wule se ran da
0: ise o
1: ke ma wule koja
0: yin ise o
1: te yan ba wa le oko ke je ka mo
0: pa ise o nte lero pe yo si borobo amo gan ma pe o
1: abi o
0: amo gan ma pe o
1: e ba mo wi pe ko pe yin e kuro nbe e kuro nbe
0: je ka ye mu le mo pe
1: ti wa e ti dawa fun ara yin
0: to ba wa ni oko mi o wo daada ko to fe so ibe na ni o mo lori kilari gbo fun tosan yi ko to di ola te tun pade wa ni dede ago kan awon ta jo sise loni olowo button ni wa bosun alayande ni oluwa to sin Samson Akinwusi oluwa dami lola adekunle olorun wa daramola adura gbemi ola itan adetoye adeniran ayomide ati Joseph Esther won wa pelu wa oluwa sina alayo ogo ede ofoma ale so fa nuruko temi nje ninu ire ayo ohun yatayo to lawa ati yin o tun ti pade lola lase lowo olohun olodumare
1: fola shadi ajala nuruko temi ti mo nje mi labeke o tun do lara gbara lowo olohun e seun se ngbo wa

0: 7.
1: Mo ti bere fun ole salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fi irisi ise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun balao felele nile badan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo ko to wa ni royin na alakoso foro iroyin ati ilani loye nile yi lo ti siso loju oro wi pe imoda owo ranwo ori epo pada ore ni yo wo gile anfani irinje ile ti ijoba le yi tinje lagbon eto oraje pada agbarijopo egbe awon osise feyinti ni ipele ko ona ni won ti fun gomina ipele na sanwolu ni gbedeke ojo kokan le ni ogbon osu kejo odun ta wa yi lati sibe mu yi pada deba owo ajemo

0: Olorun apostle Ayo Dele Babalola yo to sise lekan si ninu ipagu adura olododun Olorun Abiamo 2026 isojo olojo marun la fi sede letojo Monday August 31st Prophet Olufemi Oni Mama Woli Obere Mberi Alara pe Prophet Mayo wa se yiji Pastor Emi Adeosun Evangelist Dr. Bosi Adeiwa Evangelist Kendi Akiwale Lady Evangelist Bosi Adewumi pelu awon mo David Brothers ni yo ma pelu baba Olugbalejo Prophet SO Adewumi sise iranse atosa ataro ni pade adura yo ma waya ago mejo laaro atago meri abo ni role ojo Thursday ojo keta osu kesan lago mewo owuro online yewo ofe pelu eto ilera ma waye nibi ta wa kose mo se yo ti wa ni kale ojo Friday ni press night akori ni Oluwa wole wa san ojo Sunday September 6 gaga la se kagba ninu ijo Christ Apostolic Church ibudo ilano district headquarters to wa ni Malusi Street End Malete ni Ibadan 081-3501-0191 Oluwa Olorun Prophet Adewumi yo sise agbara aye re osin ni wa bakan na mo loruko Jesu
1: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan tin fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Astamba gidigba. Soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo moluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
2: Eyin temi bawo ni o sewa.
3: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se se fun wa lawon na se fun ra wa
4: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe
5: baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo
1: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebeyebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
6: 0807-112-4000 0807-112-4000
1: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omoluabi ninu ise igbon safefe
7: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
8: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
7: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
8: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: se e ti wa nbe e ti wa nbe o ti fe yi bayi o ti fe yi o ti fe yi e wo o dabi pe oju opo yen se balabala abi infinity
1: beni
0: bo ni ati se a nbo lola pada lati wa yi atoni atola ara kan na mejeji ka se lori so bumo ojo opo yen nse nibi gbogbo ala mo idojuko asiko yi ope patak lo won tin fun ale ah baba wo li kan nbe archbishop richard aderemi adedeji baba yin ni kin fun awon eyan to ba jebun lowo 55,000 naira o do lanu baba adedeji e dakun bishop mi foju din yo gbogbo yin pata e jajo pade lola gbogbo yin tan fun alebun e se mu iwa make falawon ladejo antoni bodunrin abiola yari yari gbogbo yin pata a da koyin daada lola wo jamo lo alagba bosun alayande ti de kebugi lolo to eto yi ki awon ale ka ma lo
2: titi ola ta tun ma pare ni kete tun ba ti ka iroyin tan ni ago merin ta tun ma pare lori tun eto wa sobumo olamile kan olawo infinity lo komi
0: o dabo

kale ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni asale yi bi awada bi re atun de lale bi a se nde mun ki eyan omo olohun to logun mun ki yin teleso teleso mun ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba giti tun ni lu ibadan gbogbo eyin te wa nle e wa nkan fidi le bayi o se se ki mo ni ke dide atun ti wo wakati ka to sun lale yi ko to sun lale yi aso tele re ni ko to sun lale yi imisi ati owo olohun lo tun kan o gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi kan lanu ko si ami ninu aye to wa yi o ni si aseti in the name of Jesus Christ ati de ba se nde la gelu la wa yi solution fm la wa yi gbogbo eni to n lanfani ati gbo mi yes o la wa yi yes fm la wa yi ki se mi nikan mo wa nu studio awon omo olohun be nbi pelu mi pelu gbogbo awon atokun lati ile ise lagelu ati gbogbo awon to nbe ni yes ati solution fm o n kaluku won na ni won sopo mo mi ni asale yi nibo le ti n gbo mi pastor demola pastor wa ni church wa lati ilu eko ni iwe nla branch awon na nbe ni kale lale yi pastor tosin lati church wa ni ilu oyo awon na nbe ni kale ta jo n tuko eto yi bi oluwa se nbe ati pastor ife oluwa na wa nbi youth coordinator awon na mu nkan kan wa ti won ni ki n fi enu mi so fun gbogbo awon odo ni asale pastor dekunle epaphras mommy se le juwo si oba to tun kayin ye ologo ajobo olorun ti o fe lomi se yin ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife olorun to n fo won agbara gbogbo eni to nbe ni bi to n gbo mi kakakiri agbala aye eje nlanu bayi wi pe ko mo si ta fe mo du ju ope lo oni ni ojo kerin o le ni ogun osu elekejo to nkoja lo yin nibi to ba wa kan fowo saya ko ni baba mo dupe temi o mo dupe temi o mo dupe temi o engineer ko si gba te ni ba ngborin soke kawon eyin o fi mo dupe e kan mo juwo omo o omo o kan mo fi dupe lowo olohun oba to ka emi ati eye alaanu ologo ajobo ma soju opo le laipe o gbogbo eyin omo olohun e mo mura le in Jesus name.

emi oluwa ni ki n so fun opaduwa ti en na o gba bo fe bo ko adu e o gba mummy in mo boye le dide nibi te ba wa e kan so lo si waju gbogbo eyin te n wo mi lori Facebook TikTok ati YouTube kakakiri agbalaye eh bo se n wo mi loni nkan o ti e sele ma fa won bi melo kan na lanfani latori YouTube ati TikTok ati Facebook ka won na o le pe mi wole awon kan se be lana gbogbo bi to ba tin gbo mi kan dide ko ni baba mo mo paduwa mi agba mo mo po n gbaduwa lori omo mo gbagbo po n gbaduwa lori oko mo gbagbo po n gbaduwa lori ise eke baba mo gbagbo pe aduwa mi agba eje kun kaluku so nle o mummy mi omo boya di oje lo wa fowo mejeji saya ko so pe aduwa mi agba ki wa se ti enikan aduwa won mo ti enu o si tun gba bi ota fe bi ota ko in the name of Jesus Christ mo si so nkan kan lana to ba se se boya bo se mu omi kin to gbaduwa fun awon eyan mo so lana pe ona meta bayi ni olohun mo gba ti mo fi dawun aduwa bi e ba gbagbe mo ni number 1 o le down bo se gba instant prayer bo se ngba lowo lowo ko si fun ni automatic answer olohun re ni mo se be mi fe pada lo nu eto yen mi o fe pada lo nu tana mo kan ran yin leti ni mo si fun yin lawon apere awon to se be ti won gbadua to lo nsi down ni kia kia yen lana mi fe pada sinu yen eyin te ngbo mi nle mo ni ona mi ti olohun tun mo gba ti mo fi dawun aduwa ni pe o le delay re eyin te ngbo mi lori Facebook mo te soju e bo se nwo mi yen pe aduwa temi o gba aduwa dekunle e pafra o gba o bota fe bota ko aduwa mi o gba latale ile o aduwa mi o gba o eyin te nwo mi lori YouTube e ma so o aduwa mi agba o gbogbo bi te ba ti ni anfani ati ma gbo mi e ma so pelu igboya pe aduwa mi agba bi ota mi fe bi ota ko ona keji ti mo gba ti mo fi dawun aduwa ni pe o le so pe ni suru mi o ti se tan ti ma se olohun re niyan mo tun fun yin lapere awon to je pe adani waye mo mo delay prayer awon amo wa so nkan kan lana God's delay is not God's deny. For the fact God delayed your prayer or the answer does not mean God has not answered. Pe Olorun mo mo o je ki adu ope ko to down re ko tumo si pe o ni se mo si faye mi sapere gbogbo eyin te nwo mi le mo wa live lori Facebook bayi mo wa live lori TikTok mo wa live lori YouTube enikan ni je nti e wa lo woju woli odekunle e pafra bo se ri ah go ese nu oju mi ladua wo la down wa eh wo kan le connect mo mi ko mo dogbon wo mi nu studio ti mo wa ni mo so bi oluwa se nbe ti emi enbe laye adua re to ti yo gba ni ojo pipe bi oluwa se nbe ti emi enbe laye yo pada down ni bi ota fe bi ota ko iwo nu pada sin olohun logo aye o pada bo yin olohun awon tadu awon pe awon bi anna awon bi abraham awon bi sarah awon bi elizabeth ati awon bi ah won po ninu bibeli ti mi o le katan bo nke yo kan to dunju na ni pe adu awon pada gba kan ina ni bo se nwo mi yen o se po so ri bayi ko ni adu ami a pada gba kan ina ni adu ami o pada gba kan yin mi maduwa to ngba lori oko oluwa so nkan kan fun mi o ni awon meta kan gbo mi ni ale yi o ni ko mi o wa so fun pe mi olohun ti gbo kisi laduwa te ngba ko le mo olohun ti gbo o ni ki olohun ko fun oko re nise ise to le tan ise iwa tawon mo re wa gbon ti oluwa ni ki n so fun o mo bo oyo ni ale yi because olohun so pe o nti gbo igba ti o ba fi di on the 15 osu elekesan ta nlo yi wa ti yo wa yo ayo ayo ayo leni ayo ayo ati idunu be ni oluwa so pe won se iyen nikan ko mo so gege bi ku ati riju eledumare gbogbo adua ojo pipe to ti gba ti o ni down olohun a pada bo down in the name of Jesus Christ iyen nikan ko ona keta ti mo so lana iyen ni ma so ko to di pe ma lo sile agbara gbogbo eyin te ba ni anfani ati ma wo mi kini yen ona keta ti olohun mo gba ti mo fi bayan fa ti mo fi dawun aduwa ni pe yo ni so re to bere mi o se se nto ba se olohun a mo pinu pe won ni dawun enikan ni se yen be nu bibeli okunu e awon to olohun ti gbadua si olohun ti olohun o dawun enikan ni e fun mi lapere mo so nipa mose oun lo gbadua si oluwa bibeli ni o

lori oke Pisga iyen ni pe ori oke Montenegro oni oluwa mu mi de promised land je mi no de ile ileri olon ni no so ori school to lo fe wo mi ni je owo ise to lo fe lo gba nbe yen mi o fun mi o dawun adu eleyi eni kan ni ah omo to lo fe yen mi o fun afi gba ti mo se gbadua gbadua gbadua olohun o down titi mo se fi pade olohun to fi koja lo ko down iyen o ni kan ko paul nu bibeli gba won adua kan o ni baba mu egun ipo lara mi egun kan nbe ni ara eni ti won pe ni paul bo se gbona to bo se ko epistle to po to ninu bibeli awon bible scholar na ngbo mi nle bayi eyin ojogbon ngbo mi nle gbogbo adua ti e meta lo gba si oluwa Oluwa si so pe mi o ni down re se n to ba fe se bo gugu igba to ba ti gbon soke n to lo mo fi down lo ni pe ori ofe mi to fun o mo wule dare lamu ninu aipe ti e oni pipe temi ti di pipe awon bible scholar kan so pe paul o le se is an impotent man awon mi so pe aisan kan ni nbe lare in ta samo ni pe o gbadua yen olohun o down jesu olugbala gbadua ni o gba gestimani kisi laduwa togba baba yi ago ipo lori mi yi ago ipo olohun so pe no ife mi ni o se lori aye o n gan ti e ti dawun aduwa yen o ni oluwa je ki fe re o se kisi lago ti nbe lori e kini cup ti eni ko mu cup ibinu cup gbogbo ese wa ti an ko sinu e jesu fe yeri nigba tori bo se ri to because o ni iku oro ninu o ni idamu o ni wahala ninu a jesu mo da gan o afigba to terisi o ti fe iye tele bibeli ni angel olohun tete wa so fun pe no ah mandate leleyi o gbodo ku ni so ki se gbogbo adua ni olohun mo gbo ki se gbogbo e ni mo down eni kan ni woli intend ko mi lale ni pe se olohun e gbo gbogbo adua mi so be olohun mo gbo gbogbo adua ki se gbogbo e ni mo down mo wa fe fun yin ni oju opo mejo ti olohun mo fi down adua to ba tele oju opo mejo olohun ba ngbo adu e yo pada gba kan ni an kin to lo ninu e mo nbo e je ndele agbara ibi lati fe mu lale ma wa gbadua but kin to mu ma gbadua fun awon eniyan die nibi te ba ti ngbo mi inu mi se ndun lale eyin te wa lori Facebook YouTube ati TikTok se si share program eyan mesan le share fun lale bi n ba ti ngbo rin soke eyan mesan ayi o si san o n to ba mu o share

0: Christ o se so pe baba mo dupe temi lale yi mo dupe temi fun aye awon omo mi eyin te nwo mi lale yi e se wa ko be pe baba mo dupe temi e je nso bayi nje o le te owo si waju ni waju emi awon woli ni mo nso tele se aye re pe mi mo ya to je ko to da le yi mi mo da mu to ri ko to da le yi bi an ba ji o te ami ti an ba ji o si ami lato ni lo ki iya yen ko dopin ninu aye re in the name of Jesus Christ egbo so tele elekeji yeye to le mo o awon kan be o mo pe yeye nbe lara won to ba se bi agbara kan be ninu adua yeye to le mo o mo duo gege bi iko ise ti aran iko ki pa iko aso esin iran to nbe ninu ago e abo ba si se mi ni won ni o ma kan ra bo mi kan le tin gbe mu tin ba ti so tele bo ba nje lo bayi lo ti daju enikan ni wai gbogbo aso tele ti ba njabo to je adua nigba te eyan ba njeun tabi te eyan mu nkan lowo si se ni mo sise fun igbesoke on le fi je pe epe ti ba nlo lowo na gbe onje re sun meyin patapata because inu lo nlo ijele kan to niyan but aso yen jo mi mo ni aso esin aso yeye ti nbe lorun e bayi loluwa wi loruko jesu to ku to jinde mo ni ko faya in the name of Jesus Christ oluwa so fun mi pe enikan sanwo fun awon olowo te mo gba eh won si tin so pa awon bo afi osesin iwo gan mo pe won mo ba wi tin ba si oju opo le nisin wa mo wa gbo nkan ti oluwa ni so fun o lale tayo tayo mo fi so pe olohun lo ngbo na eyin won si sore to yato fun o owo yen wa ri san ni ola yi ola on the 25 yi ni ojo ke dogbon yi a wa da bi ala bibeli ni nigba ti oluwa da ikolu awon mo si o ni pada won da bi eni to nla ala so ni ona to fokan si iran lowo yen a jade lojiji in the name of Jesus wa gbo eleyi o to ba se wi pe ninu ile to ti wa won eje won ni lari enikan ni bikin le wi yen ka pe ninu family to ti se won eje ki won dide ninu ibi to ti wa ni center ye re won eje yan oje yan nbe gbo nti emi awon woli ni so fun o nigba to ba kan ti e egun ti eje won o dide mo ran eje to ju eje lo si o latale ilo ki eje Jesu ko pare lori e gba ominira in the mighty name of Jesus Christ ma foju di awon aso tele yi o oluwa so fun mi wi pe awon meta la ngbo mi ni ale oni on the 24/08 ni odun 2026 yi ki lo si sele si won awon meta la ni ile ototo ni adugbo ototo ni ilu ototo mama to bi olomo gangan lo gbe ose pe epe alajo bi lodo mama epe mama re o wa gbon ti emi oluwa so ipe nikan lo le re ipe mo duro ninu ipe lale iwo gan si mo to ba we nkan si ile to ba so kun ni o bi mo se nso tele ni o mo se fowo ra ori yen epe ti won se lati idile wa epe mo dide epe mo koja lo mo lo ipe lori mi lale gbogbo epe loruko Jesu oya sibo sibo sibo sibole sibole in the name of Jesus emi ti oji o sin mi ti oji oro na lo ki emi yin o fi ole in Jesus name enikan ni woli bo ni se mo pe nja mi si se ni oro ideli o lori enikan ni kini je be orun eniyan yo da bi igba ti irin wa nbe bi ojo ibukun ba ro koni kan wa me eniyan pataki oni po ni kenkele bawo le yin o se mo pe pe nja yan o ma laso yo mo wo ikisa o melerun o mo jegun nigba to ba fi gbogbo agbara sise wa mu ere kinkini wale gbogbo igba ti epe ba nja eniyan ko si yadua to le gba wa tun pari eso nji oju orun iminu amena shahala bayi ni oluwa wi ofa buku to semi sinu omi atejere ina ko ti jade loni ase kan ni nbo le yi so to ba tu akoko won a si oju opo le enikan ni woli e mo mo pi oro le soro intend so fun mi lale ni pe ona mejo kan nbe ti olomo fi dawun adu eniyan inu eyan ni ma ti so angbara di fun
1: youth convention awon odo comfort life mission international won a bere convention won lati ojo thursday lo e je so pe lati wednesday gan lo ni be bi o ti ma be ni wema mo so nkan kan ni oni ni ana ti o sele loni awon eyan kan be to je pe ma fun ni anfani lati pe mi wole nigba tin ba tun po ninu eto yi emi oluwa ni se nkan kan fun won mo npada bo abesi now ko to di pe ma tesi waju je nso aso tele yi ni waju oluwa eni ti mo duo eni ti mo nfi gbogbo ojo aye mi sin mama so le dide so ni deje lale yi daddy se le rapala dide e kan dogbon e fi style dide ni bi te ba wa erin ese marun si waju to tumo si ori ofe e kan ka lo 1 2 3 4 5 e tun wa rin pada seyin ohun ti mo so ni pe mo yi ipin re pada loni mo yi ayan mo re pada si rere loni gbogbo eyin ti aye yin dagun to duo loju kan na pelu majemu ase ti mo gbe aye yan sare ti mo gbe yan fo ki ase yen ko kan lojiji in the name of Jesus Christ bi gbolo se njabo ati ede lale yi njo je mo pe oro la fi da ile aye bibeli so pe latete ko se ni oro wa oni oro si nbe pelu olohun olohun si ni oro na oni nipa se re la daun gbogbo lai si oro ko si nkan ta da mi wa bi lasan ko to di pa de bi ati gbadua ngba ba tun po bi a tun gbadua mama yi mo pase lato ni lo baba yi mo pase sister kenkele yi brother kenkele yi lato ni lo oya dide ma wale mo lai lai in the name of Jesus Christ eni kan ni woli n ta nso e fun mi ni nkan mejo oju opo eledumare number eledumare mo ni mo ti ko iwe kan to je mo be ngba ti o ba vidi birthday mi ni September 7 iwe yen na jade eyin odo te n gbo mi nle convention wa ni odun yi ojo thursday ni o bere a si wa ni jesus city lati ojo thursday titi di ojo saturday a pe ni arise and shine 2026 youth convention fun gbogbo awon odo lati omo odun 13 eje n so be titi wo 40 13 to 40 you are youth for jesus and ni jesus city ta ba wa yen ibe ni we je we mu ti waye mo wule boda pe kin o fe je jesus o gbo yen titi wo ojo sunday eje n so pe titi wo sunday kan eni ma jeun be ni jesus onje yo kan loje onje onje mi e tun je onje tara bibeli so nkan ninu we joshua chapter 2 verse 22 to 23 oni won si gbe ibe jesus city la gbe fun ojo meta oni won si gbe ibe fun ojo meta titi ale pa ti won fi pada leyin won ale pa o pada leyin e ale pa o pada leyin ise re in Jesus name now lagbara olohun a wa nbe titi ti o video ojo saturday ki olukuluku gbogbo sonacho te ba tin gbo mi ati gbogbo odo to nbe nbe a pade ni jesus city it's going to be mighty. It's going to be wonderful. Abere ni ago mesan abere si se registration. First ministration obere. Eje n so pe ni ago mewa abo. So igba ti o ba fi di bi owo ago meji la nkan ti yan gina. So Thursday, Friday, Saturday. Olukuluku omo be ye yen lo. Awon ti o ba pada se headquarters wa ni Wema. Enikan ni ejo sambo ni church yin wa. Lati wo road ni e ti wo moto tin lo straight si koyi sabi si kiri eleve so ni yana koyi Jesus city le de yen ko mu oju titi lo wa bo ba si lo ba yen e le gbera lati church wa to wa ni Wema nbi ti ma ti se service lola awon kan ti ma dogbon de le lati ojo Wednesday so e le wa si be yen awon moto bus wo mo gbe yin lo si Jesus city ke so wo kan to won ju very cheap and eje menu ko nbe yen mo npada abo ani so nipa ipade Wednesday kin to ni ki won lo sile agbara njo je mo oju opo mewa kan be oju opo mejo kan be ofin mejo kan be ti mo sile kun adua fun eda laye to je pe tested mo ti dan we mi na ti lowo o si nsise dola inu ele mi na fi nso tele si o alakoko ofin yen ni the law of knowing Jesus as your Lord and personal Savior. Eni kan ni ki le wi yen, ofin keyan omo Jesu gege bi Oluwa atolugbalare. Kin to pe Pastor Demola ki won to ba nka bibeli.
0: njo je mo po ni nkan se pelu igbedide re ofin keyan da jesu mo ma si ni ko lo jesu ko lo fin yen lale ko fi bere n to ba fe e ja wo obirin kan ninu we Matthew chapter 15 eni to wa bebe to wa toro adua Matthew chapter 15 e je ki won lo si verse 21 e ba mi sare lo si verse 21 thank you father oluwa so fun mi pe enikan be nbi enikan ba oja laipe yi ija ti won si ba oja o na ni wipe o so mu so mo ni o wa lerisi o and lati ojo yen lo tin lalakala emi oluwa ni ki so fun o lale ipe yin ti won lero fun o da sugbon tori pe won na nteti si program yi lale yi abamajemu okunkun je ninu aye re ayo ni mo nbo ki n to si oju opo le yes
2: Jesu ti be kuro
0: won ni Jesu po ni be
2: o si lo si agbegbe Tire ati Sidoni
0: o lo si bi kan ti en pe ni Tire ati Sidoni bi mo se wa si lagelu yes fm ati solution fm lale Jesu wa be enikan ni so Jesu wa leyin se mo ni Jesu ni mi mo n kan ti bibeli so ni eyin te n wo mi lori Facebook mo n kan ti bibeli so ni ojo gati ojo gati ti o fe se mejeji jora won bayi yes
2: Siwo obirin kan ara kereni ti ekun na wa
0: obirin kan ara kereni o ti ekun o ti lu yen jade wa kino wa se
2: o si kigbe pe
0: o bere si gbadua pe
2: oluwa
0: oluwa
2: iwo omo dafidi
0: iwo lomo dafidi
2: sanu fun mi
0: sanu mi
2: omo obirin mi
0: mo nbo sanu mi e sadua ogbodo fi nkan kan ti ni nigbati ba ti mi afoju nkigbe oluwa jesu omo dafidi sanu mi jesu ni e lo pe wa gini se fun o tori sanu mi e sadua emi mo nja anu jesu ni mo nja anu oni won fi npe ni alaanu ara samaria so bo ba ki bo oluwa sanu mi wa wa fi nto fe ko sanu e wa fi ti mi mo boye nikan na le kigbe yen le e kigbe jesu omo dafidi sanu fun mi kin le wo school jesu omo dafidi sanu fun mi kin le loko jesu omo dafidi sanu fun mi kin le rise e wa won 1000 ti an fe gba visa won e jo gbogbo eyin te n gbo mi e ba mi mu passport yin wa ni ojo Wednesday gbogbo eyin te fe travel patapata ohun olorun ye awon eyan mu wa si Jesus ti laaro yi bo oluwa ni ki n so fun won pe ojo Wednesday lo won ba won pade a soro se kan ki soro danu opolopo awon ta lo ban UK last week ni ose to koja iwo yi Tuesday to koja a si wa ni UK an se program o le lo yewo lori Facebook o opo awon ta gbadua fun ta gbo wole passport won na ni to na si fun mo wa ni Canada laipe yi awon ta lo ba nbe awon ta gbadua imi ipe mi tun re to ba di Tuesday tin bo ma tun pe ipe awon to n gba Olorun gbo fun ise so gbogbo eyin te ni passport tabo ni passport of air travel emi oluwa ni ki n so fun o pe ayo ni e mu passport yin wa and ninu awon tin mu passport won bo awon eyan 250 kan be to je pe ma fi nkan kan le lowo ni gbogbo time ti an ba n to process won inu le won ni o wa bi ogo se nje ti olohun enikan ninu le won e ra gbe kini apere igbagbo yen enu le yin bayi ke se nkan kan babara o ki se nkan kan babara emi o kan fi le olowo bayi pe mu lowo to ba ti de ko ni mo gbo yin eyin le le fun mi ni nkan kan o ma wa so nkan kan yen ma ni ki number mi o jade laipe ma ni ki pastor tosin mo gba ko mo fun yin ni Come on for you, everybody. The band lamp fanny at the bomb. Come on for you, number. Toba ti pay 250. Where my lati pa de lotte ki se Jesus City o lojo Wednesday lay you. I pa de Wednesday what happen ni pa de bo badake ago mejo abo. I se meji ni first service ni ye. Second service man bere ni ago meri. I ba se first service lo wa. I ba se second. O ba Jesu ni. E wo bere ki wan lo se.
2: Oluwa
0: Oluwa
2: Iwo omo Dafidi
0: Iwo omo Dafidi
2: Sanu fun mi
0: Sanu mi
2: Omo birin mi ni emi Yesu n da loro gidi gidi
0: Ina mana ka parada haya Omo birin mi le mi Yesu n da loro E gbe owo saya gbogbo eyin te mo sun to je pe mi Yesu n da loro Enikan bi bawo gbogbo ala to ba je igbekun ko mo bare nile to ti pe tabi ko mo wo uniform to ti wo koja tabi ko mo bare ninu omi ha tabi ko mama ma sun ko ni ogun oru tabi warapa tabi keyan kan sadede ma tole lai nidi ofa kan ni mo lo jesu fun olale yi mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare gbogbo ofa dani loro ninu ago e loruko jesu ina ko ti jade engineer e gborin soke mo nbo

0: mo yo mo won lowo bi won se ngbero olorun ni o je koto ti aye gbe orin yawo mi lo nsoro olorun ni o je ki nja si awon na won pada bo sinu e gbogbo eyan omo olorun pastor demole tesiwaju e wo nto bi ri so
1: sugbon
0: ko
1: si da lohun oro kan
0: jesu omo so nkan kan jesu duro tiri ni nsa nwo bayi ni bi se ngbara sanle tin yira ah jesu gba mi omo birin mi le sun da loro asanu mi jesu omo so nkan kan se ko da be se kesi ojo be gbogbo bo se nkigbe pe oluwa wo mi san gbogbo bo se nkigbe tu omo mi le se o da bi eni pe jesu da le bayi awon kan gbaduwo da bi eni pe orun se bo iyan tumo si pe olohun o down eyin te nwo mi lori facebook e mo gbagbe tiktok youtube igba mesan ni emi awon woli ni asia ko wa si ba le o se ni san o n to ba mu o sia gbogbo eyin te ngbo mi kakaki mo wa lori facebook bayi o youtube mo wa nla gelu fm mo wa ni yes fm mo wa ni solution fm straight away bayi o le lo be ke connect si o dabi eni padu e dale si o dabi eni polohun ogbo odun mejo ni mo fi nkigbe oluwa silekun admission fun mi ti olohun si ko ti o down kin lo de tolohun ogbo to birin jesus so nkan kan to ba mi leru inu e lati mu ofin alakoko e mo gbagbe the law of knowing jesus ofin keyan omo jesus gege bi oluwa tolugbala kini jesus wa so
1: awon omo eyin re wa
0: awon omo eyin e wa
1: won be
0: jesus
1: wi pe
0: e je a le obirin
1: ona lo kuro
0: e le obirin igbere oje agbadun o
1: nitori to nkigbe to wa leyin
0: bigbe awon kan se ri lorun niyan igbe won dabi taja awon angeli nkigbe oluwa ba wa pale mo beyan oba da le ngba mi ti oba se nto ye ko se won le pa sinu ogun e e le kuro ki lo wa sele
1: sugbon o dan wi pe
0: jesu wa da lohun
1: a ko ran mi
0: a ran mi
1: bi ko se si awon agutan ile israel ti o nu
0: awon agutan to ti sonu ni olorun ran mi si ki seyin
1: nipa na ni o wa
0: obirin yen wa
1: o si teriba fun
0: o teriba fun
1: o wi pe
0: o ba bere si pe
1: oluwa ran mi lowo
0: aya mi mo boya awon mesan le kenle eyin mesan te se a program yi e kigbe oluwa ran mi lowo ran awon omo mi lowo ran ise mi lowo oluwa ran mi lowo yes
1: sugbon down
0: jesus wa da lohun
1: wi pe ko to ki a mu onje awon omo ki a fi fun aja
0: ibi ni nkan wa ibi ni jesus ti yanane ase nti oje jesus o da lohun ni pe o ni ko to ka fi onje omo fun aja ase gbogbo nto n wa yin onje awon omo ni aso onje omo ni I said the Jesus Oluwa wo fi da lohun ase ko fe gbonje omo faja ni onje to to si mi mama gbe faja onje to to somo mama gbe faja je baba omo ni mi Jesus wo daada o ti mo pe aja ni ta ni aja eni ti o da Jesus mo ninu we Philippians 3:2 only beware of dog e sora fun awon aja aja eyin na mo ti an ba pe nikan laja aso mo birin yen bo se ngbaduwa to o ti sasewo ti bi mo kan omo to wa bi yen lo saisan doju ku jesus mo pe ko ti fowo na bi le jesus mo pe ko ti fi aye ese re le jesus mo pe o ti po ninu idamu yen ninu kebekebe re o mo pe ko si ninu awon ta ti gbala so ofin alakoko esa to ba da jesus mo ko gba dunju ah ori eyin gba ko la mo fun o omirin yen wa down nigba ti jesus so kin lo wi
1: o si wi pe
0: o wa da jesus lohun
1: be ni oluwa
0: mo mo paja ni mi
1: awon
0: e mo je ntan ra wa ojo eyan meta lo le tan laye o le tan olohun omo nu o mode o le tan esu be esu se ri yen bibeli ni gbogbo en tin dese ti esu ni oni we nla to ko gbogbo awon mo ti e na si eleketa o le tan ra re iranse olohun kan be ti en pe ni John Manson eyinbo ni oni he would lie to himself lie loudest eni ti ba n paro fun ra re in paro soke awon kan gbo mi lale iwo gan mo pe iso mo olohun o mo pe o ti igba jesus gege bi oluwa to lugbala emi ti mo duun waju re igba kan mo je lesson o jiji ni jesus olugbala gba mi an bi igbale ba daju wa mo sako igbala a le gbonje omo fun aja on gbo mi le kakakiri opportunity nla kan leleyi lati da Jesu Oluwa mo gege bi Oluwa to lugbala mo gbadura fun ilese lagelu mo gbadura fun yes fm mo gbadura fun solution ise yin ilese ikoni baje gbogbo eyin te ntu oko wa laleyi agbara olohun ko di yin mu ki olohun ko gbe yin de ile to teju el tayo el si serere in the name of Jesus eni kan ni ki lo de te gbadura fun won emi olohun lo so be fun mi tori pe ise olohun te nse yi olohun yo ka mo fun yin mama ati baba tin gbo mi le ijo wo lo gba Jesu ki won oye fun je re fun aja ijo je mo pe alaafia owo gbogbo n to n wa yen o n ji omo ni obirin yen ti wa gba paja lohun o wa so nkan kan to ba mi leru ki no wi ogbon gan
1: awon aja ma je ninu erunun ti o ti ori tabile oluwa bo se
0: ba ku abakata ya ya ya aja a ma jeun ninu erunun to ba bo le on in to le the highest ti ta le fun aja oju erunun lo ijo je mo pe bo se wa in to pe ni nkan ti won ri erunun lasan si ni ojo ti eyan ba da Jesu olugbala mo gege bi oluwa to olugbala oni oje ajeyo ati ajeseku enikan ni mo mo ya kan ladugo wa ti mo lo source no keyan lo church o tumo si pe eyan gba Jesu o oh no ma so n to tumo si keyan gba Jesu nisin number 1 fifi enu jewo Jesu gege bi oluwa to olugbala ninu we Rome chapter 10 verse 13 iye awon to ba kepe to ba jewo Jesu po n loluwa awon la ugbala because to ba mo Jesu gege bi oluwa to olugbala re wahala ni onje eyin gba ko ni iyen ni ma so ti ma fi si oju opo enikan ni Aisha bo ni se domo kan gba Jesu gege bi oluwa to olugbala je ase lale wa fowo saya re mo so tele mi Jesu oluwa mo jewo loni wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi elese ni mi gba mi la latale ilo ni waju awon eniyan ni waju ara ale mi ni mo tin jewo wi pe mo gba Jesu sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi koju ba yen lo enu la fin jewo si igbala okan leyan ma fi gbagbo si ododo ni joto ba faye fun Jesu won change oko e won bo fi sinu iwe kan so bo se jewo lale yi the next thing to ku oju wi pe wa se ribo mi you will go for water baptism enikan ni water baptism yes mark chapter 16 verse 16 mark 16:16 oni ye awon to gba awon to gba ti a si baptisi awon ni yo la iye awon to gbagbo ti a si baptisi won awon nikan ni yo la so ojo to ba gba Jesu to se de bi ribo mi iwe ojo sunday tin boy ni church nisin an ko awon kan lo fun iribo mi mi o mo lu to tin gbo mi o enikan ni kini je iribo mi total immersion ni a mu yin lo si odo nla a si ti o gbo mi loruko baba to ma ti temi mimo iwo na de ni igbala ni yen olori yen ni ojo nla lojo na ti Jesu we ese mi nu gbogbo yin te gbo mi le njo so ti se iribo mi because o le gan bo ba se iribo mi igbala re o ti daju po fenu jewo 50% ojo ti an ba mu olodo lati se ribo mi another 50% enikan ni so le to be ni in to je Jesu o se ribo mi o lo ba John oni te bo mi o wa so fun oni ti mi bo mi John koko yari oni laye emi o le tu ba te iwo ni ko se ribo mi n ba Jesu wi Jesu ninu o ka le ba mu gbogbo ododo se ribo mi fun mi John to ba se pe bo se ri niyan mi o ni choice o ti Jesu bo mi bi Jesu se njade ninu omi eyin te ba mo nle kin bibeli so eye kan ba le lejika ohun kan si tele pe eleyi ni ayan fi omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma se kini e ma gbo ti e iyen tumo si pe won confirm Jesu la torun ojo to ba se ribo mi ni confirmation de so oni lo lati se ribo mi eni kan ni se wa le mu mi lo kin le gbo mi se tin so pe roju wa mi emi na mo wa bo ma mu o lo kadua re o le gba ni oju opo mejo ni mo je kadu eyan o gba eleke to oju wi pe ni kete to ba se ribo mi tan gbagbara emi mimo out of apostle chapter 1 verse 8 o leyin o si gbagbara nigba ti emi mo ba bale yin kini number 4 kin to si oju opo le ni kete teyan ba se ribo mi tan o na ni pe wa church to ba tin soro olohun to je pe won jile ninu e oro olohun ye join re bi iwe ti mo ndun yi enikan ni se ma join church yin ko mo odaju emi o mo ko ma mo si oloju ki ki kan sadua nikan gogo nkan adua adua o ba n gbadua lasan to ba mo oro olohun ofoni oni mo gbe oro mi ga ju oruko mi lo enikan ni bo church yin wa lati wo rodo e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji bi garage yen ma wa lola na lati wa so nti o sele wednesday oni monday by nisi enikan ni se to to le wa nu studio ni olohun gbo mo wa nu studio bi ogo se nje ti olohun ninu we Hebrew chapter 10 verse 25 oni e mo ko ipejopo ara le gege bi asa awon elomi awon kan ni mi ala church mo scam church elo won ti gba o bo ba diju to ni keni buku e koja teni renu o fi lo eyin oni mo o so bibeli so nkan ninu out of apostle chapter 2 verse 42 oni won si tesi waju ninu eko awon awon apostle nibi iso kan ninu church kan so church to si won asu jesus si tun wa emi won mu mi lati nu petepete ni en to joko yi emi je smiler akimu lo joko ti mi so ajo wa nbi ni jesus lo tun aye wa se enikan ni kin le fe fi yen ko mi jesus si tun gba lati ti dola so wa n pe o la le iyen nikan ko kin sun kan ni nkan mi ta tun se iwo no wa mo sin christi engineer gbo mi soke mo fe gbadua fun iyan 32 la le

mojuba folorun oba ogunrugba logun akan o mojuba feyan moriba moriba moriba aseda o mojuba lowo akoda etun abanse lale yi n o le dase adase bayi ni won ni homa iba kan ogbodo homa mojuba folorun oba mojuba feyan aja pe ni o ko olootu eto yi eto yin eto lawujo eyin agba additional omo alawode omo agba to mo se agba oni mo fi nkiyin kabo sori eto yin o ile ise radio ti lagelu ni won pe ahin ile ise radio ti lagelu ti o pe meji ile funfun balao la kale si lo opo na felele ni lo badan additional omo alawode ina lo lo tu eto lawujo eyin agba lagba bene DJ Spider alubarika ni o mo ojo ni ti o pelu ase olorun o oke agba o rigun o si dibe ogo ni o buya o si rogo re lo iwo na wa je eyan ninu aye o sugbon die die ni were were were awon ti won kan jogun ti han na fe kan jogun lana won o debi kan ti han fi jalule iwo ni jalule tori wipe were were na lo doke so a je pe ni o ko gugu imi awon ti ajo n tuko eto lawojo eyin agba japo japo omi ajo lo wa japo kenende ken don sele o to jo meje jo meta lawojo agba ni o a n soro sugbon lawojo agba bo se rinu bakan na ni ismail

0: Aba Om Olutu Isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oku na meji kuti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu ma bo lodo baba o badara fun ni ruwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo wo
2: eku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe ba wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pe ro ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nerun ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma dami ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma rina dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma rina mo bakan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisen irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto sibi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e rina ri un to sumo elomi o rina ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan irina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o
3: Lagilu FM 96.7 eku de dasiko yi o gogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gogo yi mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gogo eniyan mo daada baba ibaruba ti gogo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
4: e ku dede akoko yi gogo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gogo eyan asu ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gogo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e koko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 Hey, o ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
3: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wi pe kini yoruba npe ni elewe aremo
4: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe aremo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
3: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
4: e se atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan si n pa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfu awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi sire to je wipe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wipe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se japute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo moju to bo ba ti di pe eyan sun loru eyan ji eyan se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori n ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba sin tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe bagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si re seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a sogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaru ba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi npe wa lati joyi ona la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egbon yun le kan si 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan mo ga aboro oju abeti olodum maji arogun ropa rose abaro mole egun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero gbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero gbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
3: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
4: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati lo oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami ni kankan o kende nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo obirin ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a ma reti yin pelu ogo Olorun oba ese pupo
5: Lajilu FM 96.7
0: Ewe jẹ ogun wa ka fi wuya ti gosi toju aiso tabi aro to le ma ba ni jalagbo ara babo loye lọlọhun firọ o eni ti gbogbo eyan mo si iṣan ni waya ara baba kaju e ita ti ma ṣayẹwo gbogbo eyan mo to nse won ka to mo ru toju ta ma fun yin a ki re fun tale meji tete ma bo bayi o bawo lo se nse airo rusun egbe kori to nso ni ka ma ṣe yo seresere iṣu apa iṣu ese tin fa ni so agaga won mo kuri to le tate kole ma do ni yeye lojo obirin re wa yoju si babo loye iṣan ni waya ara iṣu yi lu beje wole si gbogbo ri kiri kiara iwo na boju to ko to da ogunle obirin taison ba lo ko ti da nkan si lagwara ki nkan alejo o ma se dede abi ka ma woju olohun fere pe yawo baba oloye iṣan ni waya ara baba kaju e
6: o le pe baba sori number yi 08067958800 bo dada le kan si 08067958800
0: baba oloye iṣan ni waya

0: aju e office wa o yi pada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi gini baba isan wa yara ma gba ni moran lati ka wa ni le ra pepe ni kini nda wa la mu nu agbara re yala isan lo nte wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa le ri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo yi ke yi o ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinera fun wo ati nero ati busoke ni supusoke ji o ti dinera fun wo boya wo te rin won ku won ku o nte guluba guluba bi ba to te ti jabo lese te iwo te ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa asakatu asi ni ofa ade asi ni ofa baba asi ni ofa oje
1: ofa aruka na de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abo ba sakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lo me lodo awon ilu ya ya mi ni lo me agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le ni 140 years fun e ni ko u ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti pogoji odun o ti pa mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta pe ti ti akoba fun legbe ati ri ne ka wi ti dinara abi ati ri ne wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi bi wo on ma ri bi oye bi oye
1: ngba mi kokore ayokele ba irin reje a ma fa itoju oju te pe oju eyan ni ri na dada abi kin kin o ti alesi ni loju tabi ki o dabi pe won da eru si yan loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni teridion lola why what e ti ri yan kan to ta kini di loju bi ten ne bayi asiri yan ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to gba ya ma pe ni isan iwa yara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067 9588 00 08067 9588 00 boya koro deje ni te nda wa laamu boya bi o ba ti wa tan lo ma yan ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti wa ba de fe ni nkan osun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pe nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu e bo se yisot ni yisosin gbogbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin da pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to wele e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wa na ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la ara omo okun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be telomi o ti e ti san tabi ko won ti e jisa kesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan rere 50 naira keyan wa tun di gege be lori wo omo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma si eyo bo si seyo sere sere abi keyan ma sekun si onunu ara tabi ko ma seyo ni e meta e mefa e won ma to ike ode okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero osun dede ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yin o fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan sekin da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo itagbe e ma je ka bora pa e si ma je abora awon mole bo se ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugo si lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye isan ni wa yara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067 9588 00 08067 9588 00
0: I say okay to be kuni fara nsu gbe

lọ́wọ́ bàbá Bob Bobade Aladeniye of Owo Bob Aladeniye bass guitar lọ́wọ́ bàbá sọ pé 80 lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá mi Sharafa Bello fẹ́yìn gbọ́ bass guitar di 1973 wa se dabi ana eyin agba te mo gba ti record yi jade agba je yin da ore en ton ba bi ni 73 ti record yi jade ba mi calculate age won won ti dagba won ti gbodo pe 53 ba se n soro yi 53 ti olorun ba ni ki won rin bi ba se ti laale ba se ti kole won ti gbodo ba the grandparents awon mo won ti gbodo ma jade awon won ti ma bi mo kan ti ma fomo for quart 53 sugbon fe nti o ba ri be fun bi kalu ko se ko ti ototo ni o emi kan so ni o pe nkan to yinbo npe ni record time

mo ki gbogbo wa patapata wi pe aku ara feraku ba mi sati alaji taiwo azan ogogo omo ku lodo baba ti jade laye ki olorun ko te won se afefe rere ko fun awon omo won ati gbogbo ebi ti won fi nle ko fun won ni okun ati agbara lati tese waju o ma dun yan o ma dun yan sugbon ko sa agbara ta ni lori iku iku lo lagbara lori wa tori pe gbese ni gbogbo wa la ma je gbogbo wa la ti je gbogbo wa la ma san ehn beta awon ta wa laye ori ofe ni ah beta awon to ti lo bo gbese ni a pada sonjo kan ibi to ba se si ni pe ko se to mo gba to ma san to hun o sha mo po ma san iku ba ti kan lekun o ti ya niyan bami ogogo won rile aye wa won romo wo won romo to won lo kiki igba ti siku ba ma de amun kan lowo ni to mu lowo fa won ni e lodun ni kan awon eyan to ti wo kale su won ti po repete sugbon awon eyan na ti n se be lo ti pe emi ro pe todun kan po ju todun ko todun mi lo sugbon awon iku kan wa to je pe to ba wa o ma n ba okiki jade ni tori na kini awon eyan ma so leyin ti e ko ba lo tan e wo bi alaji yi nka quadri won se bara je odun ni yeye odun ni pupo sugbon irora ti tan ekun ti tan no more pain no more sickness won alaji taiwo azan olorun forun ke won te won save fe rere iwaju ti won doju ko ko ni baje eyin ti won fi sile ko ni daro omo wa yan wa tubo yanju nko na o de ni baje leyin ku won e je n pada so do king sonny ade oba orin the king of world beats 1973 o ma n da mi lorun ti mo ba n play record ti mo wa n so odun ti record na jade solo lowo bob aladeni ikoni lagelu la wa lale yi lagelu 96.7 fm dele adeyanju loruko temi agba letule ngbe pe mi ni agba man temi o

0: so bi man de so mi won ba ti fe wole gan ba sa gan ti mo pe ah awon mo lu fi mo lele yo artist lu fi mo e ti understand wa gba mi laye ke ta na ba ye ti ri mi pe ba won korin lo mo de be ti mo lo dobale ki won lo stage e ti understand wa aba asu no mara e ti get so but mi je koko mo won ni mo ti koko so si wa
1: gba to ti ko e bere si close ton si da yin mo se ba lo le won
0: no se mo pe awon to ba ti loruko won ma fun appointment ko to le wa ni o kan le ku bi lo le bi ko so o mojo to ba won le bi yan se n ku gbe lo stage se mo pe gbogba ebi se niyan so o kan le lo le be la ko won fun appointment pelu pe me se to yen so aya fi ti won ba pe yan pe won fun appointment ko wa njo bayi
1: bo won fun appointment ri
0: won da won fun mi daada
1: se ba n lo
0: ah ah ah ah daada
1: now eyin won ti wa e ti wora
0: ben
1: ki lo sele ti o fi wa di nkan ta won yan ba yin da si
0: Olorun ba tobi lo ba gege bi oro ti ma mu na oro ti mo ti so tintini ki n to wa answer question yi pe in to sele laarin mi ati won Alhaji King Dr. Said Osupo Olufin Mata Gbamole won ni jabo lai lai
1: Amen.
0: Olorun je ki won jabo.
1: Amen.
0: Gbogbo ta to ba lero pe ki won jabo, won mo fi omo won di ni. Alhaji Wasu Alabi Pasuma won ni jabo lai lai. Olorun je won jabo.
1: Amen.
0: Alhaji Sule Alawo Malaika won ni jabo. Alhaji Wasu Ayinde Oluwaye Fuji won ni jabo.
1: Amen.
0: Baba wa General Konete won gun lemi fun wa.
1: Amen.
0: Alhaji Abasa Kande Obese Romarapala won ni jabo. Gbogbo awon artist yoku won ni jabo. Alhaji Sefi Alawo won ni jabo.
1: Amen.
0: Alhaji Sadio Supa. In to se laarin mi ati won mo je ki mo pe asiko si tin je alagbara aye ko salagbara aye kankan bi kan ko salagbara kankan bi kan olorun oba lo ba to lagbara ko de si awora wa kankan bi kan olorun oba lo to mi ni na lo tun mo la ninu point oro ti mo so seyin pe kala yi sai so pa ki won to sunmo yabi ko to sunmo won ki won to gba e laye mo se wadi bi ti aye e mo bi ti yan mo se wadi dada to won justice to je wipe won ma won bi kiyan scars even go fe oko lo gan fe future won Alhaji Sadio pa won gan nitori quality ti won gbe lowo gbugba won yoku na lo gbe quality lowo but won won ni won ba ti mo se mo won so ma won yoku now emi wa gba ti nkan yen wa sele emi nkan wa wa mo le mo an sun ekun so lohun oba ni ho omo labi mo an ni ah mo ko baba e ma se wa dada pe se ni yo ni pada ja alabodi fun lola se emi ati a ni pada ko ni nkan to sele asin pe yo ni yo pada wa re yo ma se pe fun re yan adri pe yun to sele lo yen why ti eni yi ti won fi wa ri de pe lojo ola o omo ya je pasan ni oni won ba to pasan ni tintin ti olorun fe fi mi se yen olorun fi mi se pasan fe anybody olorun ni fi mi se pasan fun yan Alhaji Sadio Supa e ni jabo lai lai won a daro be pe ah ti won o se wa ri gbogbo to sele ti won wa distance ara won ko ma je sun ma won ara mo n bi olorun lere be nigba ti emi kan wa tun ba mi so pe iyen ni pe mo fi n je olorun ni pe iyen ni pe n ti mo fi n je olorun na nu pe awon na de ti ko lorin aworawo kan le fi ran mo gba o le ma ri tan ti o se ko fi enikan kan n to lo bo se ko fi enikan kan tan tori n to sele lo yen emi ra mi pe iru mi ke iru mi ma wa sheki Alhaji Sadio Supa awon kankan wa tun wa sele ni along the line ti mo pe ah sikini to bayi ah olorun bo lo se wa ti mo ko ma to bayi olorun dariji mi emi kan tun be olorun pe ko lo dariji mi to eni ti mo nife Alhaji Sadio Supa ah mo ma nife baba yi o Alhaji Sadio Supa awon to sunmo mi mo awon ti o sunmo mi kan ti won wo mi lo kan tokun wo pe ah ti ma ri mi ba won pe osupa de emi ni won so yen o won ti ma de bi kan wa ni osupa lo de ah osupa e bu legbe mi o si wa je pe nkan ba yen wa pada wa se laarin mi ati won bi ti ma nbo gangan lele ogun wo baba Aliki Ola gba ti gbogbo nkan yen sele gbogbo tawon yen so lori ayelujara pe o ga fun e o dale ni afasuna nitori owo lo fi se nto to le fun Alhaji Sadio Supa se nitori owo nitori tawon e wa npe yen mo de to wa sokun to ma ti comment nitori owo odale wa sokun to ma ti comment yen

0: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu kadam basu no Hajj Umra service won tin se eto umra loshoshu umra December umra Ramadan 2027 mi san die die ile se mukadam basu no Hajj Umra service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mukadam basu no Hajj Umra service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati bere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni sori 08034075325 ati 08123331119 mukadam basu no Hajj Umra service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
1: Javis PL iCare Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan badan tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL iCare Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale Charity PL iCare Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iwo road Ibadan lojo oju mani o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
2: 0701 522 55
1: Oju lo bara oni din do mo wa lagbari
3: Clash FM Media Academy nibe lawon eniyan ti fi gbagbo mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye
4: eyin temi bawo ni o se wa
5: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
6: Oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
7: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so e kekere mi ni nla won mi
3: Si ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kuku mo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile fufun balawo felele ni lu Ibadan ni won le ko si pe won sori ero ibani soro
7: 0807112 4000 0807112 4000
3: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo lo abi ninu ise igbohun safefe

0: temi lati le update nkan yin kan bye bye bye ni emi mo n pariwo tele pe won fe wa won wa lati lo rin won send invitation won ti wa send en sin o a na de te send letters kini kan kan se bi ngba yen se bi won so pe won o to be kan wa lati wa arrest eni kini kan kini kan kini kan mo ni so be ati pe mi ati egan a ti jo fari online so ijiya gba yen mo fe gbe wa nsin mo ni o so ron bi yen now bye bye eje ile to wa se le gangan ni kan so ohun o le ki mo ohun ti pa won lopa yen won pe egbon kan ni luku bansin o ma tele alaji side to pa eni lo wa pe mi ah ba so na ba won kini e se wa lo ba yen kini kan pe mi o da si lati ejo e mo ni baba bo se lo ninu emi na ti tomode bo nto fa ni yen o mi bi won ba ti bring him down okay nto se ni pe side ti to nfi letter le ki emi ati egbon ti jo soro o ti lohun o lowo si mo koda o ti ni ki record ko ma se mi atohun ki send ese ko le ba mo pe ohun o lowo si mo awon ti pa olopa yen ki won close chapter yen o ba se recording yen o ba send ese mi aba suna so ti ri o eh side ti to so ko won mo pe ohun o lowo si mo ki ne kan ba ni mo ti gbo koju bi ose keji to tele lo bayi bo to se invitation letter mi ni ah lo ba tun di meji emi sai si tun so ko lohun se alakoko won ode lowo si mi ta lo tun send ile ba tun send si le lo re loya mi be mi ba so pe n to se ni pe mo gbodo attach the same letter na the same first one want to repeat mo gbodo attach eni to ko petition against mi se ki ma lo different ko awon na wa wo die mi afa suna no ko ri be o mo e attach eni to ko petition iyan dey station no ki yun to meni yan o ah bo loya mi to n ba mi so ni no ko ri be okay je ka se bayi mo to se gba loya mi niyan loya mi lo wa so mi pe ah no ko ri be o e mo ba bon ka gbo se mo fi ototo ni ka sha ma forogun aya je ka mo date to pe ti yan ti di meji awon lopa ma o bayi mo sa fa won ni aba mo date o je ka lo njo bayi ba se gba be lo niyan se ba se de alagbon pelu loya mi ati yawo mi atomo se mi ah bye bye bye office bye bye bye na ba se de bye bye ugbon wa surprise pe ah no be this man be this one baba iko yin lo so gbun mo ri ipo yen ele to send letter yen to ma send letter yen ati mi whatsapp to ba office mi so ati joko ni bele pe ah afa suna yen ko yin kini kan ah ba won na ba ti wa awon lopa ti ma ti de ah ogbon ni ko yin because video mi wele ti trend already as if wonder so ko won ni wa so ba lo se wa agency se won lo arrest eni you know o ko de fun re ni o won a surprise
1: lawyer
0: tele mi ah man mo ti gba lawyer mi
1: okay
0: lawyer tele mi mo gbo o kan de fun re ni mo gbo eh so mo wa surprise pe mo kan de fun ra mi ah ka sha ma forogun on anyway case yen pe cp na ti interest ninu e mo no ke ko se pre then mo pa oro en to competition ti mo wa kiri on le le mo se gbe file yen de niyan ka ti won se mo le ka mo le ka won se so into competition ma ya alaji side so pa okan la alaji side wa competition to alhamdulillah ati mo bi ti ejo ti gun wa ki wa lo anu petition mo ni kin ka ba ka into wa mo petition ni wepe defamation of character ati cyber bullying emi ati okike ola abi portable omola lomi ajo lede apopo a ba won loruko je a de npe awon ni staging man awon nitori pe mo bimo mo bimo wo omo lowo awon ofun mi ah mo ko dori kodo na
1: se first paragraph ni abi gbogbo nkan to wa nbe ni
0: o mo nkan to wa nbe ko yen o
1: okay
0: dori kodo 6 months ago eni won mo mi wa ba won lori stage epe omo ina comedian o fe ma se mc lori stage wa eh salala lukman lo mo wa 6 months ago mo dori ko ba won mo ya de ka ogbe mo ni mo ti ka ibani lo ko je emi ati portable sa ko ogbe o ti tan ba yen
1: to gbe yen
0: yes won ni se ma ati ri ba mo ni mo ti ri wa ti mo fi wa so pe mi o ni wa mo ni mi so pe mi o ni wa se lawyer ti mo kokko gba lo ni so ko ye but elomi yi le n to ba lawyer mi lo tele mi wa wa so pe no ka lo ma fi wa kan ki n so lodo cp ma de dodo won ha ka to dodo cp wa ko lo sodo ga kan bye okay afas no yen lele kini kan kan I wanna be me the same question mo ni mi so pe mi o ni wa bye si mo ti petition mo le ti ke n to ko si mo meni yen mo ni mo mo won baba mi o ga mi ni won je mama won so then kin but adodo cpcp ni station e se ile iberu mi so ni pe ti complainant ala ko ba wa won ma invite ele keji na ko wa so tenu so ati gbe ju enikan ka gbo ti keji mi mo sha re en to ti competition mo ni motive oni kin mi lo competition temi na kin lo ko statement temi sorry kin lo ko statement temi so ipo won kan lead mi won fa mina ipo temi na you know a cost statement pe 6 months ago ti won ko yen pe won se mo ba won lo se ko ri be mo emi mo mo won ti won ba mi soro ba gege bi o te na bi mi ka 10 years ago first in share ti won ko wa poluwo fun mi ti won wa korin fun mi ti mo lo si le won mo ko gbe sibe leyin igba yen won ton wa korin fun mi le meji mo so gbe sibe emi ati portable mo la lo mi o n gboro mi lo kere pe afa asun kan je comedy afa asun na emi na n gboro gege bi olorin a jo soro bayi ri a jo fudu kan bayi ka soro bayi mi ati portable so bayi mi ati se wa fe pade apopo a jo soro bayi ri to mi na ko bo temi to kan pata wa ko to kan but tin kankan wa ko mi lo mi nu pa ti mo ti ko petition mi e pe boya enikan lo kan wa loruko won ko le ja won loko ko gbe jawon lo so nkan yen pe 6 months ago bo afa osun na pe lowo osun pa ti pe mo be ka sha ma forogun o tin lo bi ile tin su bi 6 so tin di pe mo awon ni di sorti to ma so nduro to di pe o ma be li mi ni fun gan ti an end of day o like je pe o ma detain mi mo tin ko awon kini yen so ati mo ba la je fe ri sorti awon lawyer mi ato mo se mi to tele mi o gbo na tin sharp everything so mo na kan se nkan to ya mi lenu ta se n pe kakiri ta de n tun wo pe boya ti onedu ati ti owo bill mi ti kolo ya mi na ko wa la je se bayi tan ben kon fe di team bip won se jade ni e ayen mi to pe bayi won ga kan lo pe latoke I don't know mi se pada de ne pe at anything kon ma gba lowo mi ati sorti o ati bill yo
1: statement mi lo leko
0: statement moko
1: melo eyokan
0: pelo meji o to ma to meji o
1: e ko kokan
0: eh oko kan full eh atun ko mi
1: atun paper mi
0: be ni
1: e tu ko mi
0: e ba tu ko mi to
1: kan wa te ko gbogbo igbese aye yin
0: yes ta
1: ko kan wa te ko
0: eh be ni ah ibe igbese e mo foloko yin oju ni be so yin ni olorun ri ma ni ko ma ki won release ki ma lo ah ta ti wa panic to everybody ni sare ki tetin ah
1: won kan ninu our statement e ko ikeji won discard e so e to je voluntary o ni won lo fun yin ton fi discharge kan ikeji yen na lo won da yin do
0: lai gbo bill na lai se anything
1: ben sir
0: lai gba so tin na
1: ben sir
0: eh
1: won mbe
0: okay o ma nse le be
1: voluntary eh
0: okay o ba ni ma lo ah aba o ba da bi dan e mo everybody ti kaya so ki gba o lawyer gan tin sare ki ah pe lai gba kankan ba ah to ki o tetun wa so mo luabi pe atun ato no ba ninu
1: ke ba mu nkan
0: ah ah oje ore ara lo lopa o
1: e bill is free no eh ni ke ma fa wala
0: ni ma se fi ma lo jeje mi
1: o jeje ni ke
0: ah wa le so mo yara in to lo yi nkan la ma ni o ma ba mi ka sha ma foro mo se lo sile ni o wa da next week ni jo yen ipa pada wa se mo ko mi de tin ni doubting of mind pe pelu ti mo rinu petition yen ko le ja won 6 months ago bebo ni won ese mo mi ah ko le ja won gba tun wa da next week ni ka ma bo na ta won lawyer mi na atun na ta wa de be bip won yi so pe ah a blip eni wa mo ni ah en se ni wa mo ni traffic ni lo mo mi so na won ti wa won ti lo ah mi to wa to lo okan ni won ti wa won ti lo ah okay àwọn máa fi wọn padà pé kí wọn máa bọ káṣá máa fọrọ gan wọn pé wọn dé ìmúlẹ̀ ìwà náà lé omo ise mi to wa pelu mi yen fe lo tonta bo se yi won ti won yo ni lo se ra mi pe alaisa ju pa ni eh mo de sun kun sinu pe o so ba mi no station so bayi na lo we se heavy to ni to yin mo nkan ti mo se gege bi oran la tele o pala ji sa do pa ba mi se mo pe so kini itobi to bayi mo se wa ri ni pe so oran ni mo da se mo pe n bi mi pe se mi o regret so ma o pe ah o so pa ba mi station so mo se wa mo ko dide ni mo se dide bayi awon foto mi ko do bale do ba mo tele tele nko tele tele nko se mo se ni kin do bale bayi wa bayi si waju bayi o kan yi bayi ni o ko yin si mi kan wonu station yen o kan wonu office yen ha ko sai dide gbogbo ti mo gbe intention mi lati le pe mission mi lati le ni mo pe na mo ma se se ki de ni mission mi lati le ni pe a se office yen lo abogo lopa yen so ogolopa yen tori pe to eh sai afa suno alaji sai do yo ti on competition mo ni a mo si mo ba na se je si mi baba mi oga mi ni won je ni so to alaji sai do pa oya ki won so ba bi esin soro ta ti wa soro ti le kun to eh afa suno bi so ti e mo ko bu sekun ni mo ko do bale mo ife do bale bayi to ise abai won ju wa je chair to man ton mo to ti ton bayi ni mi je fe ji won lese mu a tun ton awọn ọlọpa wa je pe afa suno dide dide won e do bale station o ejo na man ro mo ni yin fe gbun won lenu ni ah ma ta ga jisa to pa jo wa ma ro jo station yin fe gbun won lenu ni won so da o won to so da nda keji yin fe gbun won lenu esa ma ba mi be won ni ejo e be ni ke ma ba mi be won mo si fe be won bayi se wa ren to tele won yen o wa je engineer awon oto ni kiyan o ni mission pe omo ise ma fi ya je ki awon to tele yan ko ma so pe ba de consider mi eni na to wa engineer wa pe ah alaji duku ba nsin wa so pe kini gbo na loju alaye na tu ogbolopo wa je ko mi pe suna abi ti mo n pe o soro nbi ni mo a lu so ejo na ma ro station won e do bale mo ni yin fe mo go to a je ko gbon ti won so be lo se ri ko so wala awon to no ga mi ta lo ba awon ko lo fi se oga kan atun agba office oga keji lo atun pa ju en bo da tan wo mo tun ah na ta ji sai side to pa ti mo gba fun lajo ah se piti mo en di kare olufi mo ti mo se na si ni station ibi ata ji side to pa mo lo ah so abajo lo wo office keji ba se wo office keji abogo lopa e aje la do pa tun toro so ike won so tito won tun so tito nda keji won tun so ogo lopa e tun ni soro to tun do bale be tun do bale by the same thing to se na won tun se won tun ko isi bi na won gba se en to tele won na laji duku ma se ona kini o ji ase kini ah you know fugun ma ah bolo pa yen ah suna o soro ni agilo se kini kan mo ni be gun won be gun won lenu ni ibe gun won lenu ni soro soro ni mi na ah ibe gun won lenu ni o soro station ni leyo o ga yen lo wa pop o se pe suna gbogbo dole ton do bale yi ko balaji sai balaji sai to pa so pe kini but lo wa ma rojo nsi o le ma so kun rojo yen lo wa to si brave me ah mo no ke sa oya pe kin rojo je dite ni to balaji sai to so pa bye o ga me ni won je to mo ti repetition ti won ko 6 months ago de ko ni mo se se mo won mo mi lo ba won lo stage mi e se mc ori stage won mo ma wa perform ni 10 years ago ni mo se first film iwadi kan yen wa pe launch mi 7 years ago won to wa play me so e meta no wa play fun mi mo sa be se ro gbo ejo yen emi ati portable a rira ri oro ton so to wa no petition le mi fi wa nsoro ah rira ri to gbugbo yin na won repeat pe sara la wa mu aba ba mi lori seji kini kan kan ni baba ko ri be mo ese wa ngbu won lenu ti o de ko ri be me traju so pa ju wa ba rojo wa debunk to e kin debunk ko ri be ti baba ko lo lotu bye bye bye ni mo so pe mo fe mo baba yen te wa la meka ti mo pe yin yin te le gain lowo te ba sumo ru awon yen ba ni pe connection se ba won lo connect mi mo chief sunday gbogbo connection ni owo ba wo emi wo ka pa kan ju a mi mo le wa ni be di otun la yin de ma re ni mo pe yin jeun emi ah astar fu lo ba ni baba tin je mi ni mi o wa yin mo ya to ba yen asa ma forogun mo se ma so awon oro ma ma so ogolo pa en to it's okay eh awon tun lo galoke a tun lo ba ah ba di office eleketa baba so ko le pe ya la ju side to papa john a rotate in the station ah la ilaha illallah rasulullah baba to bi lo ba awon dodo oga keta a tun le sibe gbo wa ba se wole sibe en to je luku ba se le pe wo to won ti o se wa so nkan temi ah ono ba ki mo fe ni ti esile o emi ati side si tu a plan e ni luku ba nsen lo so be o a mo mo form conversation yen ni ipe ya pe ma pe on sin ko so wi pe o ti withdraw pe iyen petition la koko ipe o wa ki mo kara fi le tu mi ki le boss ita so won ni ripe pe mo sa ki ngba yen so ki mo fi le gbe mi so ta ba ti tu mi pe mo wa mi ki mo ma le bota wa fi le gbe mi gbogbo mo we yen wa fa gbogbo danu wa fa run ori e boya bi won se se fun portable ngba yen ti lorin o sa so be tegbe nino station ah so gbogbo mi mebi le se pon le lori fun pe okay sir okay so we side so won wa ki mo so gbo kini kan ah won flashback pe ah so won foro yen tutu we are in the salon in saki olohun kan je ka ma ta si ni so yen no fe fi tan mi si ta ma ah so bo se won soro yen bayi so won jinja la ju side pon jinja won gan pe ani se awon ko mi lo gba ba tun ni ka rojo lai se ko ba tun rojo again into chip ko tun ni mo tun ni ke mi rojo mani ma tun fe be won be ah the same thing na awon an so pe ejo na no ma ro bi bai mo ba tun rojo e na no wa to dey mock to mo dey debug to won ni to boro se je bai awon ti gbe wa laya meji se to woni money to ala isa so pa se to connection money se po money se lawyer ni money ki mo fe ba wo fa baba so mo to je pe kin to ni oruko kin to ni oruko bo tin produce fun ta yo mo mi o to pe awon lo wa owo mi mo fi ko to fi wa korin lori stage mi o to fi lodo mi o pe oruko kin to ni oruko ni mo tin gori stage won o se ma pe won mo mi le ni pe ah omo osupa ni se mo pe won ri wi pe akoto loruko lo tin tele osupa pe mo post the first video o ma ni 30,000 views ipolowo ti mo se fun alaji side osupa lo online ipolowo ti mo se fun alaji side osupa ni first video ti mo ko ni 30,000 views lo online o ta lo ba wo ani aye ti wa mo mi nitori pe mo bi ja won afa awon agba afa ni le yoruba ti side si tu to n yakaya kan wa ba yen temi wa jade ipe iro ile ti won pa wa a ma respect agbalagba o le yen ti won ma disrespect awon agbalagba awon agbagba fa awon loba loba emi jade tani kan ko de ran mi ti mo fi face ma yen lodun yen ilo fun mi ni ohun ko kaka ke gbogbo mi da ko sentio e ti ba so ko won ma fa asun aje po ti de ori media ma yen side is it too kini kan ti won ma se ti won make up ilo lo fun mi ni ohun ko e ti understand te pa tori nkan se kan lo fi je pe tun ba kanle ko gbule awon afa yen mo si fun mi pe omo yen lo wa nbe omo yen o ti igba ta won kan fi fi re yi wa la omo yen ti ba wa fo mi pin e won fi sile ko fun mi igba ti challenges de la re majala ji sa do su pa yi o na awon afa ti mo pin ni lo rin ijo gan ba mi be won ti won ko ipa won na la bele ara won ni alaji akiogba godu wa baba yen wo gbe lati lu badan wa ba mi leko ni first apology video ti mo se mo baya te ba ri ko ma mi lore enu lore mi baba yen se wa sanu se mo pe won o na won afa to je pe won o le gbagbe mi pe omo yi igba ti eni nfa so ere yi wa lawo lo ba kini e o to wa lawon afa kan to pe nigba ti wa la isele na ti mo pe won to pajo won ma nsile kun fun me loro ni wa jo ba nsoro ta won gbo pe ko mi mo won ti believe pe nigba o ti mbo su iraye de ti sele laarin won ato so pa so awa na gba ti e mo iyan ni pe nitori o so pa lawon fi gba temi afa de ni won ko ye won ro be mi o intentionally se nti mo je pe ah lojo la mo fe fi se conversation yen mo fe fi talk lori kini ki mo fe gbo kini mo gba bayi kini o so parti o ti stack emi o to ma bo temi de gba da ki mo ke ki ma fe ki mo fe fa wa lefu lori ki mo fe gba ejo du mo kan ba wo comment pe kini mo gba comment yen o dun mi to mo mo pe temi na ti se ni mo gba ni ti comment ti won bu mi yen te ba se pe tan te ba bu mi ma kan reply won thanks for watching more comment please ko dun mi yen ni pe ko dun mi e ma se pe temi na ti se be ke je pe mo comment se be o video temi na se ti o ya sa ti get oro yen ni ti mo se mo gba le ori ta be yen abi se baba ko lo lo to se mi ni won o se mi na baba yo mo ni fe baba yen daku mo pe la ji sa do so pa America ni pe e connect mu ma ba yen won de ta ba de Nigeria ojojo keta ojojo keyen lo ni baba se program pe o se de ko sa de emi na mo pa won ti o gba de loro di wahala to di pe alaye pe mo ya jade fun baba yen ah papa ti mo pe te ba de nitori pe ti mo de ni fe o su ah o jade baba yo sa se mi ti ma so pe adabi oruko adabi baba yen lohun abi kama abi kina ma pe o to be 20 mo fe sun mo ni ngba to wa sele ti baba gan se program baba lawon mo mi be ni mowo
1: ife alaje sai do ju pate ni ko je ke le ko ro si won le ni ka
0: mo si ma ko so su pa lenu ah abi e mo bi bo eh o ah o su pa
1: but laarin mi asin ah alaje kono lo to o seyin
0: o se mi
1: e de lo nbu won se ma te lo nbu won e so fun gbogbo aye pe alaje sai do ju pa lo ran yin
0: iwo kan ba yo se so e wa gbo o bi teyan ba si olorun bembe o ki ya alaje sai do su pa ma pe mi pe se video bayi nitori ife ti mo ni si won lili la eran mi en to ma fe ta so si aso si aso won yi won lara mo le mo n jade fun lara mi la eran mi o
1: so yen tun mo si pe mi o so emi o gba wi pe alaje sai do su pa lo ran yin pe ke lo bu alaje ko le lo tu
0: okay
1: emi personally
0: okay
1: emi o gba
0: okay
1: but tija ba wa laarin alaje sai do supa ati bogaji ko lo lotu nitori pe ja wa nitori ife te ni la eran yin gan ebu olotu
0: fine inu mi do fun ibere yen la eran mi ni bu won e mo reason mi fi ni bu
1: won the reason
0: reason dele e wa ma wo bo lo se se nkan o mo ni o ku bi ojo keta ti won se program se a memi to to kan won ri ki to ba le mi ti mo fi so fala side of bala America pe e jo e connect mi meyan meji ni mo ni tala la koko mo ni baba ko lo lo ti mo fe lo program won mo tala le keji honorable tun gba ti won ma nse ta won ti si lo Femi Adebayo je honorable abi nkan pe ki won connect mi mo won ki je ki awon odi si Nigeria awon se meje fun mi o ti wa je pe e ti understand baba ko lo lo tu ni kini yen mo lasiko yen
1: now e ma gbagbe ki mo so pe agbale to ki nse ile ejo o
0: ben
1: a kan gbe eto ile kale fun awon eyan lati ma ri eko to eko ile aye ko bi iriri aye ni o ni agbale to a dajo bi ebi na mu eko temi ninu awon kan te nso e ma de gbagbe pe te boro de ti de odo eni keta ni bi te tin rojo be le ba de le eko bo mo fe pada o seyin lati bere nkan kan lowo yin be se wa yi se e le ni connection pelu awon eyan lai lo through anybody
0: emi nikan ko ni ibere yen wulo fun in to ye ki eda ma ni gbagbo niyan mo le ni connection bale lo through enikan kan se bi ni mo sonsin pe ninu oro to sele baba ko lo to sa so ro eri awon na mo pe ro ma sele won wa so mo program pe omo yen o afa suna yen o ko mo pe mo mo won tipe bi eni mo owo
1: mo wo video won
0: emi de fe lo mo won asawo ti mo mi e get
1: so ti yin ni pe ke kan lo ba won ko emi yen lai ti
0: se aya ra yin lai ti get e ti understand se pe mi o de mo ifo gan chief sunday go time ti mo ti lift ba ti won se wa America ti ya won ku ti won fe wa se oku ya won Nigeria temi na wa ai table ti mo wa lati baba ko lo lotun bo o egbe mi ni won fi won si bo se fun mi se gbe won fun won se gbe mi yen ma lo ma ki ba trasa won cross elex e bai emi okan kan so awa jo yora wa wo temi ni wipe eri okan temi ni pe bi won o ti e mo mi tele video ti mo se fun won ti mo fi bu won yen won ti mo mi won mo pe omo buku lele yo e ti understand mo so fe nta jo lo mo se ni pe gbe yan ti ma yo mo yan te pe ma ba won se video gan kini kan in le se throughout that all wa sele won wa so moro
1: so won dan yin mo gba yen
0: o da mi mo awon so awon kan so imire ti se won wa connection won
1: to kan gba pe igboya yin ni o to lati lo se awon elekun to ye ke si e wa wo pe ni lo eyan kan la to mo eyan kan lati se awon elekun
0: en be ni baye na de se wa ni esa esa se ri ibi ti okunrin kan ilekun ti gbogbo we se je enu lasan lo obirin fi so pe ko won a de se fun be na laarin okunrin sokun eti rasta ibi kan te pe kan gbe ago bayi ni omo mi nbo bo de se nbo bayi ko ni ko ma kale ko won de ma si lekun fun ko ma si lekun because won ti so pe se gbogbo eyan to nwa yin wa lori yin ni bo won so pe afa asuna de eni ko wole bo a ma ni de eyan na se mi lo pa won lo connect mi mo chief sunday gbo
1: be
0: awon fans mi wa gan le pade mi ni show ah okay eyan ta afa asuna ni aya gba eyan ti side osupa ni o ma afa omo osupo gbaye bayi ola ta ni won lo ye ola osupa ni Olo osupa ni so a ma ni de eyan na ngba mi e ti understand
1: ki se o gba le eyan ma eyan le da se
0: eyan ma ni lo e ma ni di ni lu eyan e ma ni lu eyan gbogbo nkan emi o ti se towo towo ti won comment owo emi owo bo ma awon to mo pe bo ma ka pa pon ju e ah laye oyo ma fat na so na won ni awon omo wo ti mi o se se ko je pe eyan na lo se osupa tori mi o e bere ti challenge ti ba de ki o ma stroke ah kin beni emi ede ti o sele ma so ko sele ti ma to se video to mo ma fe ri e ko re wo nkan be lo sele si mi lowo
1: lo awon elomi te ma npe lati yo fun abi kon yo fun yin abi te ma npe te ba wa yin any challenge
0: okay
1: ti won de ma yato se alaji side osupa
0: okay
1: ti yala won ma n da yin abi ta won o kin da yin
0: okay se ri ibere yen inu mi dun kan okay, ka se bayi.
1: Ko mai pe Alhaji Sayed Osupa.
0: Kani kan mo ma foko gbogba. Ko si gbogbo lorin ti o ni fans. Olufi mo fans. O de man our leaders. To ko yan sumo. Te ko yan ti no opportunity lati gba number won ni Osupa Esa. To pa omo na loya si eni ta gba fun. Ni ifeda ko won. Excuse me. To pa yan na on ma o video mi lo bayi. For example, se ko beya Odunde. Ah, assalamu alaikum. Okay, clap is Odun. Nigba yen ni o ke se esin o 10k 20,000 ti won ma send se mo odo o ye ki yan fun won credit won gan na o ye ki yan daruko won na bi Alhaji Luku Montu situ sangalo Alhaji Lajiro ti ma message be ke se challenges o odun de ni o e ti understand now bit ma lo gangelele ki wa lo wa de to wa je pe ti December ti pe mo bimo se pe nkan ayo ni oya to sin to sele bi 2 years ago yin ka yo lele mo yo fa won yen na mo se yo fun won yen na ah ti sunday igbo mo yo fa won na la america in to pe so pe sha won nikan mo wa mo so pe ah afa so na ko we wo ah mo se la america be ni december ah o mo pe gbogbo si ri ba kan ati ati gba omira nigeria o se la kan no be yin ibere ti sunday igbo e de send owo si mi mo fo ko bo owo yen la si ri yin ibere lowo won ti sunday igbo won de send it side is it too temi ati ti burari da mo yo fun na ko mo bi mo ah obi mo kini kakida fa su na kini ka se akan number de fun mi 50,000 oko lo mo la america o de 1,000 lo fun mi mo yo fun ni
1: e ma daruko awon yan
0: so yin to ro te so ni e ti get it bo o ti wa je pe time yen mo so ba ngba ti oro wa sele ni december lo december to fi di pe mo se video to di pe won ni kin lo yo ti no delete yen en to wa je awon people yen won wa die mi wo ah en to lo to se wa laye yen o da now wa po we ninu content kinikan won ni baba me ko mi o se be ri esu ya mi lo mi mo so be fun won won ni mi se tomode ni mo tomode bo ni se be yin na se bi mo pe yin e pe true si esi ni mo wo ki en ko fun mi ko bo se be yin le keje oro lara mi si pe se be ko so fun wa won ba toro so ni the most won mo pe eh se ku osupa to mo ma so to bayi ki mo a fe fi se pe mo fe mo fe pile di ojo ola lati le fi tako won lori kini e do no kini e ti get pa we so pe o mo wo pe okay kini mo fi gba nsi kini mo fi achieve so yin mo fi wo pe ah ba won na se ma wa di to ki mo to sumo yan ti o fi le gbera wa ba mi station so kini ye fi gan ta won to wan so kikan kikan lodo olopa pe o ba mi o
1: se olopa ro eyan oju won lo ba won
0: yes won so be pe yin le mo ti mo face o ah
1: eh anyway bon se godo so na
0: ko den so eko
1: o le ni
0: ipe mi
1: e ki petition le ni wait
0: ah
1: bon se godo won se godo den ko si bo se ma ri a ma ra won yan kan ton
2: la
1: ma so ipe ah ba oni o se ma so roro because awon don lati jade
0: ah
1: ti won se video lati apologize ori awon kan but mo fe ke kini bo se olopa rorun na yanju
0: fine gba ti adodo olopa keta ti okay but on the master only okay to ro ba se bo se wule bo ro se ri bayi ti awon ti gbejo na keji a ma fun aniyan da ka fi lo le ati lo yanju e
1: na
0: ara wa tori alaye sa jopa no awon ogba yes won awon ogba ogboro pa jo pe ah yes sir alaji o ti wa ninu constitution of nigeria pe ko bi 5 years ago won na sofin ko ti ro bayi ba sele o ma fa meji gbede ke kon fi lo le ti won lo yin koda o ma fun bayi 3 months o lo lo yin oju e gbogbo to run o se se ko ti tan le kon ti se do pe oro oga to mo se ni ki se ko bayi amara ri ayi so pa no ti peju awon ogba okay okay ka ni ka se ipe in ta ma so nigba yin na la ma so nsin awon ogba ki ko se ni to engineer awon yin na engineer awon gan awon ogba okay okay to se ni pe e kan mo so kan won awon ogba o ti peju to wa ni ka ma bo lola awon wa ah okay yo o lati sun oju e ja mo next week baba se wa je yes so ba se dide ko me bayi a bo se ta bayi ni compound station yen bo se fe to yen mo ko to ba le se waju mo bayi ba ka to yi na den lo ayi to lo a no wa para lo sile na su ti won ada pe ka ta mo yen pa nbo yen mo wa strong o ko la ibi jo wezi tozi la de de ka lo mo strong ma ni ki lawyer mi ko right yi won ka ko pa bi won pe bye bye bye ni kan bi 10 ale mo gba duplo iyan wa pe iyan wa pe ip won bye bye bye bye bye abaju mo ni wala okay olo ma pass it message yen na sawon oga nigba to wa di 11 ti mo gba dupe yen tan mo wa pe no se mi pe dupe ti tan bawo lara yesu mo ni mo o le mo wa okay bye deje mo ni bawo ni se mo le jade la rola mo ni na why not o ni le jade gba ti gba tan so bawo le se bawo lara yen se nfi mo ni mo na fi bene pe mo se ah mo ti butter sino company mo se mo sa le jade o ni mo lo ti ma de de mo wa fun mi na won ogun mi oku okay mo kọ lọ́yà mi padà ẹ bá mi pọ ṣe ẹ ti message wọn pé mo nílé wa ọlọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn ẹ náà dẹ sọ pé mo máa pass message sí àwọn ọ̀gá ẹ bá mi pọ padà pé mo ń bọ̀ lọ́la ẹ náà wọn ah ọlọ́run ti sọ pé ẹ jọ wọn má dàbẹ́ ni pé èèyàn ń sá tó mo ti sọ láti dé wọn pé èèyàn ń sá ọlọ́pàá o nígbà tó wá di àárọ̀ ọjọ́ yẹn máa pe IP wọn hello sir apa so na lo so nu se lawyer mi ba yin so lale nono ba won so ba la mi na ra mi ti wa okay bye so e so fun na pe mi na ti nbo ka pade adelo ata de de be a ba won a joko jojo ko won o wa a fi mi wa ti ma lo ba oga ata dodo ga ah se mo ti so so pe ore mi subun ko ma da be ni pe ìhun mo fi pé kí n wọn mọ ni ah ẹmí ọ̀ láàárọ̀ dẹ̀ kí n farabalẹ̀ gba injection ti mọ ẹwù mo sáwọ̀ pé kí n wá wọn ni ah táìmù àti wá bọ́ sí táìmù iléyà ti kú bí ọjọ́ mélòó kan wọn ni ẹwù púpẹ̀ ká fi sẹ́yìn iléyà ẹ lọ tọ́jú ara yín tó àwọn náà wà nítorí pé náà torí pé àwọn náà ti kọ́kọ́ pé wọn ní lọ́yà ip wọn ti pè wọn pé àbá súnmọ́ strong ìbọn ìmọ̀ padà wà wá wọ́n kí n tó gbéra ní mo ti pe ip mi pé mo ti ń bọ̀ báyẹn pé wọ́n pé kí wọ́n pàdé mi o so ko se ma foro gan ta ta wa lo le ta wa so tuntan won pe IPO won ni ba wa ni ba se kin ma bo ai ba won ko pe ni a sa do ba mo ti won ni abroad ti mo ti video won to won ya je ko ye mi pe ah lawyer mi I pe emi ko ba won soro pe lati le collector pa ijoba mo nbo that is ibiti
1: oro di duro
0: to do to buy lori gbogbo awuyewuye to sele lo yen sa awon video kan wa to pe o ba mi lokan je gan ti mo ti ro pe ma so gbogbo eda to ba ti n wa ibaje fun omo la keje abi fun eda igbe ko need ipe ko need adura ti e na o baje ke se pe ke sadura mo ma pe tin ba na kan ba so omo la keje joko ti e ni baba ko lo lotu ko lo ja ri won pe ko lo jo ogun le mi fun ina awon video ti won se nbe to fi kan ti ami olohun won ni you are fast una to do won so pa na dariji mi o won ti se video ti won wa so pe afa suna ingba ti oro sele to se video fa won ami olohun to n gerun fun to ja afa re o wa pe mi ti pa afa suna ori video bayi to se mo ko lo lotu ah mo ma se be ko da mo ta so agba mo le se bi ko le da fun mi la mi olohun pe mi fun won wa di pe mo wa be se n pe gba mu pawo mo fori gbogbo won gbara won se ri oro ti baba yen so wa le won oja yo pa mo se ye ko ri gangan niyan idi ti mo fe fi debunk oro yen sin ori ofe lele fun mi ni pe ami olohun ti mo se wa gerun fun ni bi ojo keta seyin baba la ma pe won se o mo ju won lojo ori so mo ipo agba ni won wa to en to je egbon omo iya omo baba won omo ise mi ni mo kon theater igba to kose yen ku die mo fi lo pari o lo dai na good e ti ma fe fa yon be ni wipe eyin to nbe lara ami olohun mi e jaburo yen ko si lara egbon omo to je omo ise mi ni mo fi pe ah olohun to tobi loba mo ma so fa won yen pe ami olohun gbogbo to n so mo ni to ba du ti o ba ju ami olohun wa ko je to yo ri pe eh imo lele ami olohun yen mo n jata e o mo je ko mo je ye o se mo pe ti mo ba wa subu e abi mo ba so re lai da leyin ko ni di ko se pe baba ti yen ba jata yin to je ko yin inu agun yin to ti je ri baba e je ko lo sita ko lo ma ba yin je e mo se pe fun ata ipo eye ti yin yen to je yen o yo dajo olohun o ma fori ese jiyan sugbon esan olohun yen dari ejije baba mo mo ye o da mi loju ni now to ba je pe ami olohun wa se be to pe mi lo pe afa suna mo ri video bye to se fun baba ko lo lotu ah ah won ko ma command mi gan pe kin lo delete ability ati ami olohun ba command mi ma lo se to mo gba fun gan e ti mo gbe le fun 7 years mo fi jata mo fi je po e ile abi olohun 7 years mo fi gbe be emi ni mo gerun fun emi ni mo gerun fun ami olo ko ni baba meji nu le mo gbe mo de jata mo je po e nigba ti challenges de laarin ohun ati pa alaji fatayo laya eni agbalagba ni pa ami olo ni gba ti ami wo olo ni de te ya ede ede sele lodun na lo o ti wa di party meji o ti di wi pe ẹni tó bá lè mọ́tún ẹni tó bá lè mọ́sì ìpínyà dé láàrin wọn ìgbà wa fẹ́ lọ a lè tẹ̀lé máa yẹn tó àgbàlagbà máa yẹn o a lè tẹ̀lé àmì ọlọ́run àdúró ti kí ni kó tó nípa àdúró tàmí ọlọ́run àwa ta kú àwa ta kú ta dúró tàmí ọlọ́run ó ní àwọn tuntun tí wọ́n gbélé pé gbogbo ó mọ ipe iwọ tó o bá gbàbọdè àbí tó o bá dalẹ̀ àmì ọlọ́run kó rí báyìí fún wa ṣé ìyìn ní rántí ìyẹn gan ṣé mi ò ní rántí ìyẹn ni máa fẹ́ bàjẹ́ bì kan àbí ṣé mi gbàgbé ni ṣé mi ò ní rántí ìyẹn àwọn náà wo fídíò mi báyìí o ní kó máa jẹ́ yẹn sí aláta tí mo jẹ tí kò ní bí mi ẹ kí wọ́n á sọ reason torí mo máa padà jókòó pé kí n mo ṣe fún àmì ọlọ́run náà máa rò lọ torí bílẹ̀ ṣe sún sí tílẹ̀ bá mọ́ tó bá máa di lẹ́ta wà lálẹ́ tẹ́mi kan bá wà lórí bẹ́ẹ̀dì máa rò ogun tí mo ti fi àárọ̀ titi dale se pe tan mo soro e da si kini lo apologize mo ma wo pe o je to toko ja si se ma wo pe kini mo se fa mi olona ti ikore ayen fi po
2: ma re ni ba okay
0: e pe le afa oruwo giri wa ma n bebe mo ni challenges na ni mo ni shop video club mo de ni standard shop ti mo je run o de ko awon chata challenges de na mo fi de be so ibe na mo a continue pe mo fi jeun lo fun won home service gba to ku mo nbe be fine en ti mo wa gbodo e ti mo gba fun igba fa fa kan ri laye to emi bi mo se wa e mo kan ke o pe ki fi kirun ni mi sa fa afa suno e mo ma je ka mi e ma da po afa suno comedy ni o awon baba awon agba fa le yoba ti mo bija lo tan logo yen lo tan loruko yen o mi sa fa to nko mo ke mi se jala bi o afa comedy le mi comedian ni mi actor ni mi fine bit ma bo gangan lele mo se ye ko ri gangan ni baba ko lo lo to se se yen ni pe o ye ki ami olohun o pe mi mo ri video bye bye bye bye o lo delete e bo ba de le command mi mo ri video bye bye foko lo se o te ma se be fun mi ma wa ton wa pe alaji sato pa ma pe jo sun won si nkan se mi ni abi ma pe alanu mi e ma ma fun gbogbo won gbara won lori kini ki mo fe gba ibe oloba jala jala ilu ani mo wa pelu chama yen mo wa pelu e ajo travel mi e tele won travel akojo travel ni emi mo kun fun e mete ta lo bayi fun ami olon de wole mo de gbe fun chama yen mo ni se o fe bayi soro fun wa speaker ni ofiso statement yen e kan fe ma mo kan touch e dede lo ki won le mi danu ah ene to je pe first moto ti mora pilot mi ti mo so ko baje yen o se yen ma yen ke se pe boya won ra fun mi o sugbon awon won se bi moto yen se di awon na san owo mo n dawo jo si won lowo ni awon wa san gbogbo yen nigba ti ma yen pada ni challenges mo je ma yen ni bi abi 3.8 million naira mo de san 4.8 million naira gba no ni challenges mo to 1 million owo mi tun be lowo won ti sin astaghfirullah okan ni pe mo duro emi nikan nikan to ri se ki nje ko so re fun mi ki adanwo ode ma duro ti e pa ni e gbagbe o o pa mi lo pa mi o emi ti tori owo bayan se ti ma ti gba te mo gba ti e tan niye mi e bi trail gbogbo bi trail ti won so lo online yen
3: Olajide FM 96.7

0: agbara oba debayo akande mfr latin bura muramu bi kinun lagelu fm oke gajoke ile badan la letentesi lagelu fm ma tesuwaju
1: orike olodumare elanti olodumare lo se koko bi gbogbo aye ba ranti oluwa koni buru faye ohun to mule aye dagun lasan ko oni bo ti deni bibi airanti olodumare ma gbogbo aye lo ti rabi ogede baye ba ranti olohun ni iwa ni gbogbo aburu to kunle aye le ma ikiti mo ti ki oba mi elumare saraye leti oto ko le mula kai edaji pepe saka lo daju alaigboran lo ma dari hun bo ba se popolo won o ti gbabode ba ba si daruko ba fa se soro o da keru o ba yan bo ba je pe tolorun oba la nse ni idera oba mi ma nbe bi omi isoro ati damu to kunu aye ibapora baraye ba roju ba ba joko tesu sile enu kaye o daade ni bo ba se pa ajo gbimapo ba ba nfofin oba Edumare se dajo bo made ba royin ibasakaranu gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi Edumare lori ifaran lori awo leke ki se paraye o ti gbo seti won tun fe ma gbo ni tosan toru idi re ni to mu la re waju sakojo re ni sangiliti bo ba nbe lodidi ko lewo e ma gbo o akojo orike oba mi Edumare ni won yi ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o tun wa gbo eni to se wipe won o ti gbo ri ki ko wa ma gbo ni tuntun bo sori okun oro bo si je lori ilambebe beleje keti o ma gbo ko sokan le ma ibi ti mo ti sawonjo ninu awewe ateyinwa eni ti ngbo tele lo le yeyeke mo fe ma mu won sagbe ka ara won gbogbo ewi pataki pataki ti mo ki Olodumare si ninu bi mo ba ni ki nsalaye lori won yo gba mi lasiko idi tun ni pe koriki oba Edumare o jaga ara lete yo dun gbo leti bi eni feran ategun si je ko ni bo ba nko si mi lenu e ma gboriki oba Edumare to mo yan lori to loyin to ladun to pataki Oluwa mi ka biesi oba ta gara ki da oba ta are ki mu